0: 4 e 57 minutos, voi voi ca mentiru ei emisor provincial de Maputo, Rádio Moçambique, na Mitla Omone, 4 de junho de 2026. E 5 horas da Comamonga, me enxun zaku e kuma av na angadjo e komsa kansimbi a 5 horas na 40 minutos em Karamati, minha siku, nzaku e takuma estivis chama kombo e 6 horas, Jornal da Manhã, 8 e 15, nongonoko gingirika, 9 horas ma hungo e a chifun zanku Maputo, nzaku hitaya ya kuma amahungu hi matlhelo ya ku hambanahambana ndzeni ka nongonoko gingiriki 9:58 hi kuma xinsimana xa ntlulelo na ya ka xenge xa vumbirhi nkarhi hi nga ta kuma mahungu hi ntirhisano ya international hi 10 ndzhaku hi kuma nongonoko point per point hi journal Maputo hi 11:15 vunanga 11:30 videobra 12 tinhlokomhaka ta journal da tarde ti entelela hi 12:30 ta ve hi ntirhisano ya international xiyenge xa vunharhu sungula hi nongonoko enhlekani Maputo hi 13 ndzhaku hi kuma nongonoko mavonelo yo enta hi 14 hi kuma mahungu ya nhlekani ndzhaku hi kuma nongonoko nkweni hi 15 hi kuma mahungu ya nhlekani ndzhaku hi ya kuma nongonoko madyela ni vutomi byinene nkambi ya vhiki hi 15:30. Xiyenge xa vumune xisungula hi 16 hi mahungu ya xifundzankulu Maputo kumbe madyambu hi 16:15 nongonoko matimati 17 hi mahungu ya madyambu hi 17:05 mafamelo manene switratwini 18 nhlavutelo wa marungula 19 matimu ya siku 19:30 jornal da noite interessano ni international nongonoko ya hanyu ta mpfukeni hi 20 ni ku sungula xiyenge xa ntlhanu hi 21 hi kuma mahungu ya vusiku ndzhaku hi kuma switiviso hi 22 hi xiphinda mahungu ndzhaku ka nongonoko swibongo swa vatsonga ni nongonoko ndzumulo hi 13 kasi 22:30 nongonoko tau tsutsumile hi 23:30 ultimo jornal interessano ni international ndzhaku hi kuma kasi hi pfala mintirho ya hina ya namuntlha hi na 5 amsambike
1: Radio Moçambique Maputo
0: kari iwa mahungu ya mishu na mishu la 27 jenene

chegando às 5 horas, já 10 minutos, estou com a Imbacaça, Diana, Cuno, Nanga, Dom, Sambique, Dri, Pangalataka, Dri, Puxaka, Dri, Kinrimusaka. Tsutsuma hi ya ka tindhawu ta ku hambanahambana leti hi toloveleke ku va hi ya hi ya landza leti hi fanelaka na kona. Fana na hina, emissora provincial Maputo wa Radio Mozambique. 102.3 KFM, 1008 kHz ka Onda Media. Hi na wena, ku swivela siku lenene. U nga karhali, u nga godoli, u nga heli ntamu. Pfuka njheni u ya endla leswi u kalaka u nga swi kotanga tolo ntolweni. Hikuva a swi nga ta gama swigamile swiso swi ta lulama leswi lavekaka hikuva u chivirika badlanyana kutsongo swi tika sindzisa a xipikira u bikan'we xi nghena ka pulangu u ba makhambe manyingi swi tano ni wuton'wini 5:11.

0: hambi maputukezi va mbala vo mbala hi ndlela ya ku hambana hikuva va tirhisa lerimi la vona na wona na Daven de Borla 5:06 Sombi leswi u swi lavaka u nga ta swi kuma hi ku na byala
1: Sombi
0: nakona u nga ta swi kuma hi xihatla hi nkarhi lowu wena u swi lavaka hi wona
1: Sumbi, singi wusi dogor lago, unga si weti kuma kolo,

5 horas 25 minutos. Não é chili, ué. A chapa não, não, Michael é. Tsunzuka, wena chapeiro leswaku haya mali ya ntleketlo yi se khwelisiwa lomu xifundzankulu mabuti se loko u tshuka u tlanga hi ku khweta ya ta tivana ni varhangele le ka cinca hi van'wanyana va nyimisiwe ku tirha hi swo leswaku tlakusa timali ta xapa a wu nga byeliwanga hi munhu swi sukela wena swi ka ndlondlo ya wena u ku ha.

ane go sofi ka jono wa le shukuru maele ka tshomu ka dzhani ku lo le ntirweni a swi anda swimbirigi swi suka swi anda aba lo nga jono kuna daya ku la munhu wa musambi wo tsema ka swanda wa na ntiro le ntiro nko ya ka musambi ke ja ka ku rhumela xitakani xa ku tlela xiyonu marandi ku fela ka swikolo wa swa timalandro ni ku rila nga rile ku nwa mazimi ka swanda hayi kho ale hoyo wa nkato amalunga ekuma imele denga chaimi no o wana ugona swa mamajinete lewa usiwana mbeya ngwana swa kukala kubangeni hinkwa masiku uya dya kwa yiva a dyuzeni xikolo hi siku a nyika nyini wakwe a hi nene mbamali ekwasiseni ku hela sasungula ku yisa lamuti.

sadwani kuma lise lilili alenkata foko yama ya gwanyini watsemati nyuma omashoka yaniliwa emfula lakaya la tsetsimsa kweni mbuya ngona wona swiyanda se wona kwata kweni ivo kulila kumuwi agijima xikwadra fa mangala kweni kuna maposa vana ni mina ni buweni nuno wa mina akubina kwani vhenduku a rhumela temasa ya mukhoma loko a switala xikwadra ku akubenisa ti wahinduku akuna dyanduku ivoko leyi se wasale kuwaya kuna maphosa induku leyi avanaswiva nga zani ba ivoko la ku tsema ku lilaxiwe joni ndaguma ni la ku fendiwa mina kusa ni buwe ni thinta a nga ha ku lavi lowansati xiqivo

0: Longe sana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sambabinjo yako, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, ifonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-800. Unga tipsets, uta kuma humelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: 5 horas na 40 minutos, aí comendo matinho assim.
3: Matimu e Asiku.
4: 4 de junho. Kuluzavu Tomi, Zaidan Songo, Muyimbelelu Walomutikweni. Kuhambilu Watihanyi, Vadonzo Vashina, a Praça Tiananmen. Nikunshunshiwa kama dzana majaju ya masocha ya nlengelo lawa ama kumiwi himintamu ya Germana. I4 kakotavushika inga junyu wa 2002, kuluzavu Tomi Zaidan Songo muyimbeleli kelo mukini walomutikweni. Lifula Zaidan Songo lihumeleli amutini wungwe watabudahu dropen za Maputo nchaku kama siku ya kuhlawa na ashaniseka himavadzi. Hikola kalifulelo atikweni kutimeki azituleji ajitshavisa avazanzi vanyingi vavuyimbi byakwe. Zaida Mukhavele habelikiwa 17 ka junyu wa 1970 kanchencha isifundza nkulu Gaza. Loko ahali ntsongwana afa zandza swinene ku kina mhaka yi nga yentxa leswaku ni loko kutani ali nhwanyana ava mukini. Ave hi nkama wolowo ngopfu hi nsunguto ya nga janeiro wa 1982 loko ntlawa wa Carlos Nhlongo wu yi chaya a xibutu a kombeli ku va a va mukini wa ntlawa wakwe. Hi 1983 a chate na Carlos Nhlongo na hi nkama wa kone a nga sungula a ku vitaniwa Zaidan Songo, na hi nkama wa kone handle ka ku kina a faka kutani a sunguli ni ku yimbelela. Hi 1983 Victor José a bekisi matshamela ya ku va ntlawa lowu wu khandlisa ku ntlangu wun'we lowu nga khandlisiwa hi ku swakanema. Ku vona hi 1992 ntlawa lowo wu khandlisa tinsimu ta wone a Radio Msambiki. Lisimu la ku sungula li nga khandlisiwa Zaidan Songo a ve leli nga ni vito bya Kriboni.

0: Κουνένε, η Emisor Provincial de Maputo, η Raji Mozambique, η Asha, η Kusukala Drop, η Nakamatsola, η Adre Resistance, η Kanhai 318, η Kusukala 4 Kantinesh. E Tala Ka, ora Lungani Lamintiru, η Aina, η Avuhashi, η Kalekum Kandro Kuba, η Kumama Hungu, η Kambita Kulukumba, η Journal de Manya, η Interessanoni Internacional. E essa marcha no curso da 27 de janeiro da Mentiria na 102.3 KFM, nem 1.008 kHz ka onda média. Banana Hina, Hina na Wena, Kashina Kulo de Chama Siko, no Minkari em Kwai, Kamishu, Wa Umunem. Em como se não cobote Ketel Listi, Chikuva, o Longo Logana, Mentiru Lei, e Pangalata na Wena, Kamishu, Wolo, Wa Namuncha. E Tangela, Himbi, Lum. Kungalikhali tava hiya ya kuma nongonoko ngingirika maputu kawona hinga tata kunti nyingi taku hambana hambana ndlela ya kuva hi pangalatana hungatisana hi xuxa xikun'we hi dyondzisana hi kombana mahanyela ni swin'wanyana ni swin'wanyana leswi nga na swona haleni ku va swi hi fambisa. Albert Langa i n'winyi wa rito loyi a tlhelaka hi ku phinda mixivelavink city ebyinene.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: O Instituto de Línguas, Kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Hey, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyangi hi swiharhi mani.
5: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nahambi vakulu va vanhu njhe.
4: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, na mixo wena munene nada.
5: Wa ha vala ku ku losa, nahambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
4: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndhawu ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
5: Ex, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
6: Va ka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. munti wa hina hi lokhokholo la mahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Ti hanya ti laveki ku va kwihi na kwihi, a ti laveki ti hanya, a swi laveki ku va hi hanya hi swi bakela swin'wana ni xin'wanyani swo vulavuliwa. A mavoko ya wena ma nga ve ya ku ba, a maveki ya ku khoma swilo swa swinene, u endla leswinene yi nga le ku ba, hikuva leswi a swi nga ta ku yisa ndhawu handle ka ku va swi ku tlhelisela ndzhaku, kumbe swi nga ku yisa ka ndhawu, kambe ndhawu ya kona leyi u nga yaku ka yona i ku voya ya pfaleliwa ntsena, hi ku leswi swi nga ta ku pfuna hi nchumu. Yi bihile mhaka ya ku hanya hi swibakela, a yi saseki a mhaka ya ku hanya hi swibakela, a hi vumunhu lelo.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center, na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Ajani n'wana wa wena Maseve.
5: Ha, hi lwei. Sei ntombi, wa tlanga nje.
4: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
5: Ali wontungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. Hey, mavabyi lawa a malunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wutla munhu.
4: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
5: Mhaka yi kolano. Hi ku sanhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
4: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya. Swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
5: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
4: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
5: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
4: Kambe a hi leswo ntsena. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya, ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi, ku fana ni mihandzu, yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani, a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: O ti dlayisile makhadzi hi ku ya byela vachangana leswaku hey u ni u lombe 8:43 minutu hi le ka nongonoko gingirika emisor provincial Maputo Radio Mozambique 102.3 ka FM ni 8 kilohertz ka onda media inaka hi le ka nkama wa ku va xibaku xi rhambi vatsongwana va hina va kona va nghenaka ni mixo swinene exikolweni tintanga toli ta ku ta ha dyondza swigava swa ku sungula hi vulavula hi maprimera segunda tercera va hale hansi nyana hi ntamu vatsongwana lava a va se swi tiva ku tihlayisa hi tindlela ta kona se a ku va va va dyondza seniya na va le ka matshamela manene a ni le hweti leyi ya vatsongwana leyi ya hweti ya vatsongwana a ku va va va dyondza lahayana va nga xukuvali na va nga tikhutareli ngopfu hikwalaho ka swirhami leswi xi nga kona lexi nakona swa tshuka swi laveka hambi ku famba na binya na swicanana swa switsongo a ku va hi ya va a ku va va ve ni matshamela manene ya ku va va dyondza lava nga na ku xukuvala hi endla yini hi vo vatsongwana lava hi va endlela yini loko va ha suka kaya hi byeli qhinga la wena u nga teki u nga lumeki khandlela u veka hansi ka tafula hi ku li nga ta voningela munhu li to tshama li voningela makondlo ni mahele laha hansi ka mindza se hi byeli matimu ya wena leswaku wena u tlhari la wena u li mahisaku yini hi va mahisaku yini vatsongwana lava hi beli ka uyo leyi nhlayo 8-2-3-10-57-51 8-2-3-10-57-51 ale ya 8-4 ngi swa matshamela ya kona ya haliwa lawa se hi belu hi hlevela u tlhari la wena ka nongonoko gingirika a hi misoro provincial Maputo wa Radio Mozambique rewa lexile
1: oxieno
0: wena lexile hi mani loyi hi vamanyiki
1: Mina vanani.
0: Oh, so yini?
1: Ndikona papa.
0: Ko yini mahanyani?
1: Amatimbe, kati timbera vanani. Yes, yes. Yee, leswi nga leswi nga tingavela, leswi nga timbera swinene.
0: Ya, ku kheta, matshamela ndhawu leyo, ya.
1: Ish, a leni vanani loko titimbera ku titimbela.
0: Ya. Loko ku hisa ku hisa
1: papa.
0: Ya.
1: Futhi hey, cha kutanga. Yee, yee. Eh, eh. Kutanga. nga tsho u yenzela ngiyani nje minkama ngena yodi nyana so bona wonto ke hey asi tsana lis
0: i parenta hi loko li in linkama ku hlupheka
1: na
0: na ya na
1: la kuto baba la ani ti wona ku bunjani uto baba
0: hey na bona va timbe hla isile hi kola ka msisiyora
1: puta ku ine kena ni kona xidosani ine la
0: izo
1: iza mo kombre xidosani so kena hi limpuzo nga lokho lokho ti lukisela so ile majesi hinkwaso
0: izo
1: Eso lo baba ku pushelana.
0: Se va tlharela hi ndlela muni vatsongwana lava ku va vanga hi va xantseka xikolweni.
1: A vatsongwana swa ku sungula ku tika va pfuka va hlamba matiyisi va toti ku fumela. Eh loko swi koteka mbuwe wo hlamba muzimba wona hinkwavo. Si sungula va chela va vazelina vazelina. Va dloka kahle bemi meya maluva lawa maguru lawa va ambala kahle lawa.
0: Ya.
1: Ya loko swi koteka va suka. E u mse la mo mo kula go toka ba heleketa.
0: Mhm.
1: A sekolweni go toka heleketa e ni le mpondo ke ka ka tshilo ka hanga man.
0: A swile bote.
1: E e tsinye ke se ya ba sa ba ka le show tswa go mo go rona se rona. O mo ba sa bela tshabela tsena tsona ba joka joka tsona.
0: Okay.
1: E.
0: Ah.
1: Tsona ba bana.
0: Can see.
1: Kana mo ka ma. Ka
0: tran khwatse mthlala njangweni mo ya go mana go role.
1: Na ngona se vhistana se vhistana kana na go to bala.
0: Inkomo.
1: Kana mo bye bye.
0: Ja. 8:47 minutu 8-2-3-10-57-51 va tsongwana va hina lava hi va hlayisa hi va khoma hi ndlela muna ku va va hlayiseka xikolweni allo lexile lexile swo yini primera dam a kona mukhudlwana
2: a kona yo manyana
0: swo inkoko swinene
2: salimba ngene makena kama pano wa ifambela
0: vele
2: ah mangu amanele la uitela kana wa papa ya tsongwana
0: mhm
2: muntu muntu yene mama mana yene nga ni ntela yako ipuka shini shenge tendra ba
0: ila
2: uku mukentela mati loko u kharile wo chelanyana lo muka sirimana jo beka
0: mhm
2: so come me ne so ba fuka ba ne ka tsela ba tsukula ba me ba mana gore na tsa
0: yeah
2: come ni fukela hi tsa mo mini ni gela ka ma fast ke
0: so
2: ba fuka se se ne bona ma na go ne ba go e ba ma hilamba ba ma hamba la Tanzania na o go ma tsela ba tsukula ba tsela ba ka la tsere tsa bona
0: so
2: ba khamba na o ni sport aba hele ke go mo ni ne go tsene ni tsa ja ba khamba sho bona ba hele ke ke ba ma na bo
0: so
2: I have a passport.
0: Inkomo shine. Nishwa ombe on that set.
2: Now that's in time.
0: Inkomo shine.
2: Ciao.
0: 8:49 minutos, 8:02, 310, 57, 51. Ele que não ganhou com Gingiri, Kai, emissora provincial Maputo, Rádio Moçambique. Lixe, senhora, foi? Um salve quatro. 8:51, 8:02, 310, 57, 51. Alô?
3: É, o Chile.
0: É, Lixilo, o homem era. Olha, a família dela, onde é que tem bom, né?
3: É, bala, não fui.
0: É, Lixilo, deixa eu saber, não é, mano, meu coelho?
3: É, o curumano é macuaco, né?
0: Macuaco, aqui, caco?
3: A catembe.
0: É, só aí, né, catembe, Lixinja?
3: Tá bom, papai.
0: Oh, can mamma dan? Ah, and she's about someone who says you were papa. Say, I'm going to go to the house. Ele ka nongonoko gingiri ka emisor provincial Maputo ra Mozambique. Ndzeni ka 5 minutes ntimbiri. Ita kuma mahungu. Hello? Hello?
4: Lishile
0: baba shulele. Kunja?
4: Nikona langa mina lwe, usahlayisa nafuka kurulini njengona mina.
0: Inkomo shinene, nawe shinjalo.
4: Mama ningo wena langa unjani mfufu?
0: Eh navola. Nay nawo hama timba hi hlayisile.
4: Mina.
0: Yesu ke khwatsi ka hi si ta fika.
4: Eh.
0: Inkomo shinene.
4: Oh kana mambo ke sama langa lo kumbala u hlayisekile njengu ni kurulile.
0: Na.
4: Usuke kahle mhlela mtaro fika kahle entirho no mavoko. Akenseke hi si.
0: Inkomo.
4: Mambo atoloni ku ligarela. Nakuma soko haa kumane.
0: Hayi sona.
4: Eh. Kama lo into le bazara
0: njani mina ngina ngina minga phone sona sona sona.
4: Ya, minga ku ligarela madambu.
0: Kana mami shinene. Hayi ngene makene soko maka soko maka hina munthu. Hallo, hayi ku soko maka hina namunthu vulavula hi va tsongwani. Leswa ku va hlayisisa ku yini va khomisa ku yini ku va ta kota ku ya jonza na vanga na xithika mezo xa utshuka va kanganyisiwa hi xirhami kumbe ndlala.
4: Eh, a ku na ndlela yin'wana langa. Loko va pfuka va hlamba va kendela mati va hlamba na ka ha ri nkama.
0: Hi swona.
4: Ya, va hambe xa mpahla swidyesana. Ha, ni swifambo leswiya.
0: Hi swona.
4: Hambi hi maluva ni ku vonela wona swiluvhani njhesa ku va ringana. Eh, va yambala pa leswaku va pfala ngopfungopfu la ka xifuva laha.
0: Hi swona.
4: Hikusa hi lana a xirhami xi nghenaka hi kona. Swi xigama xi vanga mukhuhlwana hambi wo wa mukulu
0: ku
4: la ku protejela ngopfu la ka xifuva laha.
0: Hi swona.
4: Hi laha ku nga ni problema va mumanezi xi nghena lomu ka tihluku ka mavele.
0: Yeah.
4: Se ku lavaka leswo va va langa.
0: Na.
4: Swivanani a swi protejerini hi ndlela leyo swi hambe xa mpahla ya ku kufumela.
0: Inkomu.
4: Leswaku va swi nga kumiwi hi xirhami swi nga gama swi biwa hi madzedzedze.
0: Na.
4: Khohlwana.
0: Na.
4: Hayi mhaka kona langa leyo. Ni khuluma ku kahlula ku sa ni vona nkama wa koho swo nge.
0: Wa tsutsuma vhele.
4: Yeah.
0: Hi tlangele ngopfu swinene. Hlayisekani.
4: Kana mambo langa na mina munhu hi khensa bava loko u chaya u komba kahle kaya u tlhela u ya kuma ngamu leswi nga hisisa hi swona swi hlamuhlekile.
0: Inkomu swinene.
4: Mani mambo ti ra home.
0: Inkomu. 8:56 minutos ndzeni ka munhu wa timinete ta vani mahungu ndzeni ka nongonoko gingirika emisoro provincial Maputo radio Mozambique. Hallo Lishile. Hallo Swalo shoy.
2: Ano kuna ndi andara phenka mari wa ba dzati vha vha ni tshoba no nja.
0: Uwa uwa u bu.
2: Ini ni nga ni gara ka mushungula mura ni zwi ona ku ta u ni sa zwino na. Ka u la uma primera dzo.
0: Ya.
2: Ya Swalo.
0: Inga ni dzela Swalo.
2: Ka u dzela so hele tsako. Ina ma ga ikara tela iko. Ila ku xava ampa xa vana loko se hele nkama o shika. Ino si wana loko kuma so mina ni ka corridor la xikola la. Uda kuma kuma zwivana zwa ndoka zwa zwivana zwa sa zwure ni kuma kuma sa zwure skuru. So kana ni go na zwi go. Tio baba baba ni no mo masina yi ni ni si tsani. Se amu wa ku zwe sa nga ko.
0: Yewe.
2: Anwana ana na wa go ane kombe ane madirezi ra go loka puka. Asambe se wanyuka zwa zwongo. Wa mina ya skodi ni kamba suka ginyana ma skodi ya vandirezi ra go. Mali unga zwi tshembi zwa ngoku wa mina. Themba zungalamsela ngwana wowe.
0: Ehe.
2: Basho.
0: Yesho.
2: Tsa karata mani. Kulave ka ngwana ya mbala khwaza. Ndi so ngwana vatsongwa loko mudzisa xilemba tshurula xiveka le. Mani tshindi so mudzisa ukamalo wa ugwira lo.
0: Yeah.
2: Umjela ku vhasika dzoni zwa sona mporguru.
0: Yeah.
2: Aku dhulu, aku vhasika dzoni vava ho kuti. Basho.
0: Yeah.
2: Te hela zwa mina zwa ndani ngana wo.
0: Inko.
2: Vana nsikulene ndiro ne.
0: Inko mishine swa. Hlayisekani kola no baru feroviari.
2: Ah, kola unga ni pulaka la xitimela baru feroviari loko u fika wo nghena kaya.
0: Ya.
2: Kanma.
0: Inko. 8h57 minutos, 82-310-5751, ele é cá no Nongonoko Gingiri, cá é emissor provincial Maputuara de Moçambique. Alô, Lixil?
5: Lixil, Alberto.
0: Lixil, e Xuxalana, mano?
5: O Xuxalana, ministro, falou a oé, né, ele olhou para o barulho lá, Jonas, lá, o Xonga, lá, o Fumaramate.
0: Ah, barulho lá, o Xonga, lixa, sei que já não, o Fumaramate.
5: Eu não sei se você está fazendo isso.
0: Rádio Moçambique, Maputo. Carilo, Iramba, Vitória Zitoi, Mahungu, Ia, Chifunzankulu, Maputo, Nzenkanonoko, Gingirika, Wingset, Geneve.
6: Majungula, Chifunzankulu, Maputo, Kushaya, Vitória Zitoi. Munumungwe, Ajawile, Kuva, Kuva, Visio, Vanguana, Vanchanu, Nimungwe, Hitinyari. Tipimisiluaka, kuva, tipongile, adarad, tivati ya humelela ashidrupani nintzinja, shashifunja, shamagudi. Shihajile shia, shisunguli kuvoneka avusikuni dwa wavubidri. Lani mishwenu watolo, tidumiliki mama na unwe, afaka lanjantiju watavudrimi, iminkama ya misho. Na shilitanu mujangelo shunja shamagudi, Mariana Kupani, aenjeliki ndangu luwu wa mamana lwa luziki, acha mshelile shaku kutani, kuambiwa ntiju wa kutelisela shihajile shia, kumbangu wavu shayisi jwashone wa shobela, angalo hanyela ka tandonjo. Mintiju ya tavululami mitivisa le shaku, mita katisa a jaha leji jai kiva makwavu vabiji, maka yumeleliki viki leji kalutiki ashifunja shabowani. Yentelelo majungula lawa na Monica novela.
7: Hinkarlo, ulanzuwa mintiru ya nkambisisu, akuwa kutiviwa le susumeteke jaleli kudlaeva makwavu. Mwenyiku wa mahungu kamuntu ukulu wata utetisa ashifunza nkulu Maputo Jose Manuel, avulele shaku ntanga ya jaleli aisivele akovali katisiwa.
8: Loko amwana alikuwa kubaye kashichoshu ka leshe ringana kakubango avulele wa prosesu. Kuli prosesu leli baluwa kale shaku in prosesu di prevenção criminal. Inga prosesu lila kubwa awoneleli wa mwanani. Akubalo ku akula anga yengi shichoho, anga yengi makrimi. Kutani karumwana shako mbela kuba ayalisiwa kuba akamaliwe, ayalisiwa kwa ya kanda ule, ayalisiwa kwa ya nyaleshi ni leshia. Na mloko anga koziwi, angelisiwa jele kuba kibutomu. Tuhula mufu imana, lava maase, kankaka mkuna malepe ni kanda limwe. Kutani, kambe chiku wana shikatiso, leshi mekisiri wa kivoho, akubana wana nishikumi wakabesha vahumu. Kambe, anti wakulu, ikuwa ijunzani mwana. Isso aí, eu fico aqui com a batalha de água.
9: Kubalukoza ahumelela na inga shi nisoka na ngele Nungu amarani Andao Shi mwana shi suka na kaya Kula ya jonsa shi kwa si aya jani wana ya kaya Hiwa na mahingila ya kwe Na kwele wa mwana kwa ni kaya Ingi ingilosi Maro kwa fika shkulu ya nisa nzuluga Tani kwa shi lebulisu Shi la reka kaya shi kwa Avatele ni shikolwa Hiwe wikangana le shi kwa mwana Anga na kiki Hikuletana ya hangela tamu atalwi
7: Hitlhelo lin'wani munyiki wa mahungu wa vule leswaku a ku va ku fikeriwa ntsongwana ka mikhuva yo biha lomu swikolweni ku pfuliwe manuklu lawa ma tirhisanaka ni vatswele varhangeli va miganga ni tinkereke a ku va swin'we ku helisiwa vubihi leli ka ntsongwana.
9: A mikhava leyi hi mbalaka leswaku hi manuklu yi kumeka yi hi siza yi kumeka yi hi pfuna hikuva vona a vo jimana na va hlanganela xikan'we ni va thicha. Vahlanganela xikan'we ni vatirhi va loko lomu swikolweni va swi kota ku dyondzisana ku tluletana a mandlinga ya ku va va ta swi kota ku tifikela ka swifojongo ka mabyala ka timbange ka ku holovisana loko a ku kumeka na ku humelela ngopfu hi matimba aswikolweni hi ni makungu ya kuve na manuku lama nga hundzela swikolweni ma kongomisiwa ku ya fika lomu ka makomunidade.
7: José Manuel a vulavula ka vakoli va mahungu wa ombirilwe ndzene ka mintirho ya ku fikela ntsongwana.
6: Mavabyi ya malaria ma ya mahlweni hi ku karhata avanhu va muganga wa xihlaleni xa Josina Mashele, xifundzha xa Kamanyisa, xifundzhankulu Maputo, tani hi bulu bya Juvita Ngovo ni muzhangeli wa mintirho ya tavudahu kumbanguluwa.
10: Loko hi vona ka masiku lawa ya ugamu, hi swihi leswi xixanisaka xitshungu. A masiku la ya ugamu loko swi nga hlayisa swo swa ku a madirese ma pumbeka, swo swoswi hi sungula ku vona a intrada ya malaria. A malaria se hi wo sungulaka ku vona wo swa ku se ma vuyelela ku nga tiku la tinsuna and se a malaria wo se ma sungulaka ku yi nghenela laha xibedhlele. Hi wini ntirho mo wu endlaka leswaku munhu lwa ni mavabyi ya wolawo ya zezeze? A ntirho lowu wu endlaka hileswaku hi burisana ni xitshungu komu va ti vhitarela na voho kusa voho tenki va tiva ku yini. A ku ti hambela a prevenção o santi ya ma limpeza ma fanelaka ku yintshiwa lomu ndyangwini o santi ya ku tirhisa a ma red mosquitera o santi ya ku tratara mati lawa phuza piori leswi hi nga vuya hi 30 ndhambini kusa mati ya hina a ma lunganga hinkwako lomu hi nga siselela mati a mati hinkwawo a ma pedili matini endawu ma ni ni mabacteria man'wana ni man'wana lava se va nga ta susa manazi va ya va manazari va hi tigarela va komba swaku a mati ya hina a ma lunganga. Entawu va hi nyiketi masetaza hi ku tala ka woho makulori hi ku tala ka woho hala dirisampra hi ta kota ku pfunetela xitshungu xa hina xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi man'wana.
6: Ku tlula 600 wa vana va Mozambique lava tlhelelaka kutani atikweni ra Mozambique kusukela tolo na ali lava va enceliweki tihanyi atikweni ra Afrika do Sul leswi thyiwaka xenofobia. Loko kutani va yamukeliwi andzelekanwini wa Risano Garcia va dzunguli ku va va dumeliwi swinene hi vana va tiko bya Afrika do Sul laka ku va va tekeliwiki a tiyindlu ni swin'wana leswi faka va li naswone va swibekisiki hi malembe ya ku hlawa. Hambi swilitano va kombisa ku pfuleka ku va va kota ku landza a mintirho ya ta vudzimi ta vuyaki bya miti ni swin'wana mintirho a faka va milandza tikweni lebyiya bya vundzamano a ku va va kota ku tipfuna ni ku hlayisa a mindyangu yavo. Lawu muyingiseto wa ku zhandzeka vimadzungula ya xifundzhankulu Maputo zhinzela man'wana kuminkama lemitaka.
0: Não vi horas na 6 minutos e tu é marrunco e a chifunzão com Maputo não zenga não com Gingrica, emissor provincial Maputo, Rádio Moçambique. Isso é mais pelo mentiro e a emissor provincial Maputo custo que ela drop em la camatzol a rua da resistência que ela saiu a 318.
11: Instituto de Línguas custo que ela 1979 ela vai ter lá com Zinzequela Cauena. Swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dropin ra ka matsolo a Vinita Zekra Veirinha hlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
12: Ngoyini se gweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish se iwa yini kambe maseve hikuse hi lawa ya mati a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hikusani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka kudya
13: u nga za u fa hi ndlala hikukala u nga hlambanga hi sipho
12: maseve loko u nga hlambi hi sipho a switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya wu lavaka kudya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
13: se swi te hi kuni switsongwatsongwana swa koho hikusa mandla wa ya ma basile
12: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
13: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
12: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
13: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
12: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

hi tsundzuxa leswo ku nga le khale hi ta va hi phalaka hi miganga ku hambanahambana ku va hi tiva leti humelelaka hi matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Wena usarangani kanganyisa no 23.

0: 9 horas na 35 minutes. Vakulu va mahungu se va kola ku va va hi chumbutela leti humelelaka matlhelo ka manamana xifundzankulu Maputo ndzeri ka nongonoko gingirika lexi le Fernandes Domo José Ariel Makwakwa lexi.
1: Byixile Alberto Langa hi ya mahlweni ku tlangela wa ri xibebetana.
2: Tá uma balão lá o
1: e por uma balão
2: já foi lá
0: uma
2: balão lá e a gente só vai não não
1: não não não
2: não
1: não
2: não não não não não não não não não não não não não não não não Nikani tashi itana shingwana lana malembe ya tolo shinga tsakiluwa ivano sha bebeshta wonde seka sibuisa lwe vamukuma ada kwile maji ata ishibedlela a ku pfuxeleni ka xin'wana na xakwe xi nga phulukiwa xa mfana ku a xi lavetele hi malembe a nga xi kumi se loko a ya fika va nge he papa xideu certo i xa mfana se a suka siku lela a nga mukanga rapido kaya a phuza leswaku a ta phuza leswaku a ta phuza ku ku ni minawu yo leyi ya minkama ya ku muka loko a ku wa muka lomu ya nkomponi maphoyisa mo mukatla se loko ma mukuma mangeni bebeste a wonde se yena loko va yangula leswo a twa leswaku ha wena a n'wana kwini a nge u bebesta no xivitana xita ku mindele for yo mparto normal tudo deu certo é um rapaz. Se va mukhetlherula hi mpama va nga ya wena u nga yisa u turidadi wena hi le u phuzile kwini a nge ni le mina a n'wana lweyi mumi ni vitisaka hi yena swaku bebeshta wonde ni le n'wana lweyo a le xibedhlela ni mamana wa ka va se huma
1: Emakwakwa, Elanga, Eleka ngirika Maputo. Wativa ku kama sibe ingaka wona swoswi. Kuni nyimanyima ngopfu swinene. Imwana nga ya n'wana ireve, van'wani vasuka eko Joni vangena nchumu. Loko vabara vanhu va se hinkwaswo. Vanhu va se hinkwaswo. Swa fana ni munhu loko a teleriwa hi mati la kaya la. Famba siku rin'wana ku ya mbutisa. Na u nga se tala mati. A ku a na nchumu. U na yini la kaya la? A na nchumu. Famba mundzuku loko u tale mati.
0: Mati hinkwaswo. A nchumu loyi leswiya swaku a ku nga na nchumu. Mas se
1: mateke hinkwaswo. Wa. Se hi lava vamakwerhu i mhaka ya ku xikuvalelisa ngopfu swinene leyi hanyiwaka etikweni ra Afrika-Dzonga a Johannesburg.
2: Ya swin'wana nge xihitana.
1: Nge xihitana phela.
2: Ku ve ni swibomba leswi rhumeriweke hi matiko man'wana ya vambe ku va swi ya lamulela hi ku lava xanisekaka leyi a hi vana va Musambiki ntsena. I vana va matiko yo hambanahambana ya tikonkulu Afrika. Va kumeka ka Afrika-Dzonga hi ku thekela a vutomi. Se van'wana va rhumeleliwe swibomba se loko xi fika xi nyima lomu ka engarafamento vo va tlhanya la ka
1: Janela.
2: Lava pfumeleke swaku va muka va pakeliwa lomuya. Se va ku tlula khume va tlhava baleka va huma a xikhi loko se va pimisa swaku ha wena ni muka ni ya yenca yini kaya ni muka ni siya movha wa mina ku no muka ni xipaxitana nyana so malembe ya ku hlawanelela a nada valavena ni fela kona se ku ve ni vangaki va tlheleke va jika va tlhela maji va ku tala va ka hina va fikile hi mpundzu wa tolo Fernandes Domo
1: va fike mpundzwini wa tolo ene mangwe ya nyamuntla mavula swaku lewa lava va kongomisa ka xifundzankulu Gaza usikwini bya tolo va usikwini kumbe mbunjini wa nyamuntu va fikile akagaza lexal sima amfumu u xendlaka vona swa wexa xal sima ngopfu swinene vhela vhela hi kolaka ku avanhu lava pelo menos va nyikiwa swakudya loko va fike agaxa tolo va nyikiwe swakudya swa ku hisa ndzhaku ka ku va tshame masikunyana seniyana va yimela swibomo na va yimela kuyini va khukuziwa va tisiwa senomu a tikweni ra yini kambe hei a va tivaka masiku ndzhaku a swi nga baliwi kahle kahle leswaku va ku vana va Mozambique amahungu lawa a ma nga paluxiwi kahle kambe sweswi swi namuntlha hi tiva leswaku ku ni 5 va susiweke vutomi seniya hi ntalo wa vona van'wani futhi ve lava va vavisiweke va hisiwe etindlu ta vona mikhukhu ina yindlu alomu etlela ku
0: kolomaetlelakoloko
1: hi twa van'wani va vulavula hi mhaka leyi lava vuyaka ku seniya ei swi yingana vusiwana ngopfu swinene swi yingana ngopfu swiwana nakona van'wani hi lava ngo hi ta endla yini ku lomuka ya lomu laha a mfumo ngo hi twi amukombisa mfumo wa xifundzankulu wa Botshwana xibonjesa loko a ku a mfumo u lulamile u karhi u humesa emali leyi u ni mali leyi ya fundu the development economic loko karhi va ri mafidela mara loko hi ku du hi ku ntsena i hi yona mali leyi kunene swi nga koteka a ku va kuma mali leyi ku va ku sungula ku landza emintirho ya vona ya mavoko kambe loko hi civuka mali leyi a hi handle yi huma phela ei a hi handle yi huma yi teka
0: yini
1: minawu ya yone yiza yi fika ka wena laha heyi ku ni lavan'wani va
0: ku lava ku va ku tiva swa ku u tshama ka muganga wolowo eka kunene u ve no fakazi la ku tshama kwalomu ka
1: muganga
0: se leswi mina ni nga tshama malembe ta sexi tshama malembe ni lin'we
1: a xavi dokodela wa khohlweni a wu khohlweni hambi vana laka hi van'wani laha u nga swi vona va ri vatsongo ngopfu swinene ya wa hlamala tlho kasi paito se nkulu agama laha a wu yimela yini
0: kuma paito waendise pinaldeni gama kola u nga tiana ga
1: se mabulu kunene leswo i dva to figura kule atikweni ra Afrika-Dzonga ni na hi yena hi ntshimantshima a hi fikisaka emahungu lawa na sukela etikweni leriya hi ku swa heyi
2: a ma tshamela hi manene
1: a madzolonga heyi ya emprendo to figura
3: murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mamana Mpumulenge Dimpene a dumbisa leswaku ku karhi na ku naveteriwa vanhu kumbe mintlawa mi nga karhi na mi hlongolisela ku ba ku dlaya vanhu va kuta hi matiko. Mahungu lawa a ma paluxa xitolo ndzhaku loko a ta vona a endzele muganga wa Mosselbaai lomu ku veneke ku veletana ni va kuta hi matiko ku patsa ni lava ku huma eMozambique. Mamana Mpumulenge Dimpene a dumbisi leswaku lava hlohlotelaka van'wana ku ba van'wana ku yiva ni vubihi byin'wana va ta khatisiwa tani ku bohaka nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga. A ha tivisini leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu ku kumekaka masipala la Mosselbaai ku khomiwile 5 wa vanhu xungetana ni mpfilumpfilu leyi hanyiweke a vhiki ri nga hundza. Yena a dumbisi leswaku a mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu karhi na wu lwisa ku hi nghena ka vanhu handle ka nawu lana hi xifananiso veleke leswaku eka mavhiki manharhu ya vugamo ku khomweni ku ntlula 5 ya vanhu a va nga na mapasi. Ku sukela ka n'hweti ya Sunguta nga Janeiro ya lembe lole ku khomiwile 35 ya vanhu na vona va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Mamana Mpumulenge Dimpene a ha fikeleni leswaku tinhlayi leti ti komba ku tihita ka mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyenge lexa ku lwisa vanhu vo kala va nga na mapasi. Eka mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga se ku file 5 wa vana va Mozambique na 4 kasi van'wana va ku ntlula 100 va sindzisekile ku va va tlhelela ekaya eMozambique. ekwenkwas na kongoma Radio Mosambiki mingaleke Eduardo Figurão
1: ai wola
2: hey hi wona motika ka kuva yoyo zela va makwero ka kukala kutiva leswa ku vhela hiku xivuti xishava nyenge hi lexi a leswi hi mukaka hi ta endla yini loko hi fikile kokaya
1: pena ana vutshemba leswa ku handle ka lava tlhanyeke a majanela va ekolomuloko
2: ah vatsongo vatsongo
1: lava fikeke la agaxala
2: va nyingi
1: leswa ku hinkwavo va nghenile Mosambiki va fikile va pumelile ku va vatake kona
2: a una ku tshemba
1: a tshembeki
0: lwe yanga ta ve a swi vonile hi kusuhi swa ku leswi inguzi anga pfumelanga ku tlhela o kumba anga pfumelanga ku tshama hi lwe yanga vuya kaya a huma lwe ongo yo twa hi nduma swa ku a swi kona swi kona swi kona swi kona hi ta ve vanwe ka vo lava nga tlhela kambe na swo leswi swa swi vangiwa hi leswaku munhu hamba tikonta ku akuxanisiwa hi baba o kumbe kuxaniseka la kaya ni kuxaniseka ka muyakelano ka malume lomu ni ngoya ni ya luvela ku ya hamba utumi kona ni nga xanisa yini ni ku utekiwa leswi ya tshamaka va malume hi ku u ta ve kusuhi ni xikolweni u xaniseka u gama u vuya kaya utota xanisiwa ku tlula mpimo ka leswi malume a ya ku xanisisa swona u nga ku vhala peno tlhe u tlhewe wa tshama ka malume
2: swa yantswa ku va u tlhela u ya ronyoteriwa magotwana hi malume
0: i nga li
2: hi bava wa wena ni mamana wa wena
1: inaka vana kulori hina swa nga Radio Mosambiki hina swa nga valayi a hi tsatsiyeni maxaka lawa mayamukelaka lava va vuyaka leswaku ku ve na hisa nonene
0: eki xa ku sungula sidomu na we makwakwa xa ku sungula hi nga hi ku xivitisi xinyingi xa xivitisi swinyingi swa lava va taka hi matikweni a le ni ta fika kaya ni ku ni tirhiyini hi ku xa ku sungula lexi a nga ta ku vutisa i muyakelano i makwenu loyi u nga musuka musiyala a ta ku visa swa a wu li joni wini
2: ya
1: ani
0: yo vuya hi ku swi rhandza a gama malembe hinkwawo lawa u nga tshama wona u yo vuya ni pasta loyi wa swi
2: a van'wana ka lava va vuyaka sidomu a hi lava va nga famba lembe li nga hela
1: va na malembe ya ku hlawa
2: hi lava va ku va nawo ma-30 40 va li joni lavula ni swaku ndlela ya ku nghena kaya hi yini a va ha yi khumbula hawo a hombe
1: ku ni njhani n'wana lama nika va nga li intervistara tolo li ni 29 malembe ni ri sinini
2: hi swa swi ni valaka swona a munhu loyi
0: 30
2: a 30 na a sukile manika a manika loyi amukelaka yena nga ha li yena lweyi a nga suka ka yena tolo a tlhelaku ka yena
0: so hi sinkwani njha hi munyingi para ku cinca nchumu a tikweni
2: se a ku tsatsiya ka hina swidumuvhela hi koho ene hi koho swa vilela a ku va hi lehisa mbilu hi yamukela va ka hina hi va nceda hi tindlela hinkwato hi ve ni vumbilu hi nga va kona ni sele hileswaku tala hikuva van'wana va suka va siya swigotso swa ku tala mimovha tiyindlu vana vasati
1: vanyingi va swi siyeke
2: leswo va tsandzeka ku swi teka hikola ka hoyihoyi lweyi a hanyiwaka tikweni la Afrika-Dzonga swi lava ku va hi ni munhu ni vumbilu ni vunene ni vuvun'we hi va ni wun'we la ku tiva ku tirha na vusiwana
1: hi seketelana ekusa avanhu laha hi tiva leswaku a vo swi rhandza a vo swi lava a ku handla va suka hi rupurupu siniya swi voka swi nga va kuma o tivaka a mfumo wa Afrika-Dzonga hi twe a un'we ka varhangeli va tiko leriya loko a vula leswaku a vhuza hinkwavo a nga ri va Mosambiki ntsena leswi ku ni va Zimbabwe ku ni va Angola ku ni va matiko man'wana loko a ku ya fika siku la 30 ka hweti leyo leyi nga ka yena mfumo wa Joni awala munhu ni un'we wa kala a nga li mutswaliwa wa siniya leswi swivula swaku leswi ave ku ba a mati ku vangiwa yi ta tshika munhu kambe ya ta khoma munhu vanhu vanyingi va nga ta vuyaka vanhu vanyingi ngopfu swinene. Mhaka leyi u laka swa ku lava tshama na yi rhulile na yi lulamile na yi lulamile a ku va hi kota eku yamukela e vanhu lava kunene. Wa vona ke Alberto Langa hi vona Virginia Mandlati la a ta kata hi khweneta alikongeni ku na Stelo Manyisa. Stelo Manyisa i lumba entlawa wa Radio Mozambique wa vatirhi va Radio Mozambique va kumekaka a xihlaleni xa Josina Mashele i dla Josina i dla Mariana lomu va yeke va ya kola evutomi bya xitshungu xa muganga lowu leswaku kasi a manyalewa ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke tindhambi ta magindlambeva ti vonekeke eku fambeni ka tin'hweti ta Sunguti ku ya fika Marso ka lembe leleyi nga ka lona. Stelo Manyisa byi xile hi le ka gingirika Maputi na 9:51 hi tiva leswaku wena hi kula mahungu a hihi a wu se vuya wa endzile hi wani lawu hi tilaka na wona ka mixo wa namuntlha.
4: Rishile Fernand Tidumu hi haleno local dad rantongeni kutani a xihlaleni xa hi leswi na maxela kutani ka lonkama hi lava ku hi landzota ku koma ka nkama lowu hi nga na wona ku va hi pfula ni van'wamabindzu va tirhelaka haleno local dad rantongeni tatani a hi na nkama wunyingi vito ra n'wena Mimani hi byeleni ndzhaku ka ku va mission tool ndhambi haleno dongeni ntirho wun'wena swa nga van'wamabindzu ntirho wa vuxavisi u famba njhani ha swi tiva leswaku mi le ku karhateke vito ra n'wena.
5: A vito hi mina Alfredo Ernest Mdlovu ni muhanyi wa Isa Josina Mashele lokalidade la dongeni a Bayosete ni wun'we ka ma-commerciante entown lani leswi nga hi xanisa ngopfu hi xanisiwa hi ndhambi leyi ku ri ndhambi leyi yi ve yikulu ku tlula ya malembe ndzhaku a ti ya 2000 a yi fikanga ka ntawu leyi yi ve yikulu ku hundza leyi hi tivaka yona ntawu hi tshame na hi ku a hi matiwolo lama suvaka ma tala maxi hi nga ti lulamiseli ku tsutsuma hi baleka mati lawa maxi a hi kotanga ku va hi swi enca swoleswo ku vona swa ku a hi nga swi hleketi leswaku mati ma nga tala ku fana ni lawa.
4: Intini leswi u nga swi luzaka xitolo xa wena?
5: Leswi ni nga swi luza ni luzekeliwe hi mpunga mafurha ku nchumu yo tala lomu ya pakati ka xitolo swi fambeni mati
4: sweswi u le ka kwihi?
5: Sweswi ya dlambadlamba sweswi malamalani swi swa kupa u ceneka lomu ka mapopansa u kota ku va u pfuxa nyana leswi hi nga ka swoswi.
4: Xitolo xi pfulile?
5: Ni pfulile maxi mercadoria a yi tlhangananga hi kola ka ku lahlekeliwa hi mali.
4: Okay, khani ma vula ku twa tatana man'wana tatana ke we vito u mani?
6: Sebastian Fiskestamba.
4: Dasanga we hi tlhelo ra wehe u ntsunga swiphepo.
6: Ta ngopfu congelador la mina yi practica mati hi maka kumbe valifa. Tilini wisile ngopfu a bindzu la mina loko lahlekile
4: vana va local dad ra dongeni lava luzekeleke hi swilo swa vona a hi vovoce xitshungu hinkwaxo xi le ka xirilo xikulu hikuva swilo swinyingi swi kokiwe hi mati ya ndhambi leyi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na ku ve ka lonkama tiliwa tindlela ta ku va ku byalaava leswaku loko tshuka ku na mpfula a swi faki va swi luza ku va leswaku va mamani ni vafayi va ndhawu leyi va tilwela hi laha va nga kotaka hi kona. Vatsongwana hi lava va tiyelaka swikolweni na va kuma tidyondzo ndhawu ya tirha yi ti fambelela hi tindlela tinene hambi leswi ku nga le ku karhatekeni a le xikulu xi xanisaka vayakitiko va na ku lori vadzongeni i ndlala mpimo wa ku fika 3,000 wa vanhu va hanyaka ndhawu leyi va xaniseka hi ndlala va na swakudya va kombela nseketelo ka lava va nga swi kotaka ku va va tshandza vutavoko ku va va seketela hi swakudya. Kutani ka mintirho yin'wana mbuko le va bya haxi bya mahungu ha tata ni mahungu man'wana mayelanaka ni vutomi bya vaakitiko va haleri dzongeni, hi ta mi tlhelisela a rito na hi tshembisa leswaku ku famba ka siku hi ta va na n'wena. Ta nyumanyisa Paulo Mbarangu, Cesar Baltazar, Juvita Ngovu na Enya Bila. Va pfalelisa, bye-bye.
1: Inkomu ntlawa wa Radio Mozambique, loko u swi kota ku mihlulo wa namuntlha u fikiselela lo mahungu emakwakwa
2: ha tlangela hi tlangela mahungu lawo kamba hi mabongi loko ku tlula magidi manharhu wa vanhu va le karhi va xaniseka hi ndlala leyi dlayaka ni masweko a ma tlangeleki lawo kamba hambileswi i huwa yi biwaka ku va ku voniwa leswaku ku nga endliwa yini hi ndlala leyi xanisaka vana va tiko lahayana a dzongeni.
1: Wa vona ku loko ni ka vanhu la hi ni tshemba swaku hi swona ku ni swivanana xin'wana xin'wanana xi sokola hi ndlala mpotso
2: hambi wo va nkulu wa munhu
1: ankulu wa munhu ndi va nga tshuka
2: mita swa yantswa hi ku a phorha mova u jika kwini kambe a ntsongwana swa karhata
1: ya swi nga na gome ngopfu swinene leswo. Langa, ele kano vyore na sumonde 6 minutos, aiti.
0: Oh, kama ututumi.
2: Aka ana sumwana.
1: O mwana kwe, itabula hula ni venyi wa mkoponi le. Ankarlo, wagi utongo.
2: Utongo. Ya. Ama wane lea wana ita umango media.
1: Ya, ya, ya. Ya, media. Ibule, usele wana. Ititwa na, hey. Ile ku suwe swinene ni vayingiseri va hena
2: hi ku suwe impela
1: nkomu ngopfu swinene tlhela ndzhaku mundzuku wa ntlhambi ta vakola yi nga ta suka la
0: inkomu swinene
1: inkomu
0: a hi tirheni a hi leswaku ho famba ha ya ku tirheni u ku ha famba la va le u fambeka kunene
2: kune lesimu lele ya ku dingwane ti nghena dingwane ti huma kasi to yini
1: ya
2: ati nyoshi to tira ati nyoshi to tira se matirele ya hina la u hikola no hi bala ka swaku wa tata ta nghena matirele ya hina la ra
0: se to transaka hi tlangela hi mbilu ku mi vhulungulo ku na hina ta fika lonkari ku je ku engeta tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a tiqueni, em Chicano, Munxeto, Aguranzeca, Oioio, Caxengele, Chavunaro, Camintiro, emissor provincial de Maputo, Xengele, Xingular, Recovai, Cucumbissano, Gonoco, em Chicano, Maputo, Munxeto de Nene.
2: O que você detém no dia do.
3: Inflica no Maputo. Não conheço outra mais jungle assim a chefe do Jangulo Maputo.
4: Incomum agora o setor onde se a Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, ele roeu o calixi engue, chamou inflica ne e a chefe do Jangulo leche. Tinha só marcado a canção na nossa ilha. Timaka ta ku dumiluwa ka vanhu hi tihanya xifundzankulu xa kumbe timhaka ta ku dumiluwa ka vanhu hi tinyarhi a xifundzeni xa Magudu leti ti humeke a estação zootécnica xa le Xobela ti ya mahlweni laha ku luzekese a vutomi emunhu wun'we kasi ni ku vavisiwa ka van'wani vantlhanu. Vurangeli bya Administração Nacional de Estrada xiani byi kunguhata eku lunghisa exitrato xa nhlayo ya ku sungula ya tiko i nga Estrada Nacional número 1 ku sukela emugangeni wa 3 de fevereiro ka Maputo ku ya fika ankolwani a xifundzankulu Gaza. Mavabyi ya dzedzedze a xikanengisweni xa Idla Josina Mashele ma ya mahlweni hi ku xanisa evanhi tiko va muganga lowuya wa ka Manyisa. Lavo man'we ka mangomelo lamutsheke a ku ya ku chimbutela ka lexi yenge namuntlha xi nga mavuko na mehe Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ne ku chivela kunene evun'wiseti lebyinene. Lowu i nkarhi wa ku va hi bangula hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a ku va ku nyika mahungu ka dina leli na hi rhangela lama vulaka leswaku mayelano ni madzolonga ma vonekaka etikweni ra Afrika-Dzonga vanyingi a vana va tiko ra Mozambique se va tlheleleke lomu etikweni kasi vurhangeli bya tikweni leriya ra Afrika-Dzonga byi karhi byi vula leswaku ku ya fika 30 ka hweti leyi nga ka yona ya mayo hinkwavo vanhu va matiko man'wana va fanele ku yese va tlhelele ematikweni ya vona swi nga ndlela ya ku va nga kumiwi timhaka leti ta xenofobia. Letikweni ra Afrika-Dzonga hina na kulori Eduardo Figurão lweyi a hi wiselaka emahungu man'wani mayelanaka ni mpfilumpfilu yi vonekaka etikweni leriya.
5: Murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mamana Phumuleng Dimpene a dumbisa leswaku ku karhi na ku naveteriwa vanhu kumbe mintlawa mi nga karhi na mi hlongolisela ku ba ku dlaya vanhu va ku ta hi matiko. Mahungu lawa a ma pfala xitolo ndzhaka lowu a ta va na endzele muganga wa Mossel Bay lomu ku veneke ku veletana ni va ku ta hi matiko ku patsa ni lava ku huma eMozambique. Mamana Mpuleng Dimpene a dumbisi leswaku lava hlohlotelaka van'wana ku ba van'wana ku yiva ni vubihi byin'wana va ta khatisiwa tani ku bohaka nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga. A ha tivisini leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu ku kumekaka masipala la Mossel Bay ku khomiwile ntlhanu wa vanhu xungetana ni mpfilumpfilu leyi hanyiweke a vhiki ri nga hundza. Yena a dumbisi leswaku a mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu karhi na wu lwisa ku hi nghena ka vanhu handle ka nawu lana hi xifananiso va veleke leswaku eka mavhiki manharhu ya vugamo ku khomweni ku ntlula ntlhanu wa makhulu ya vanhu a va nga na mapasi. Ku sukela ka wheti ya nsunguta nga Janeiro ya lembe lole ku khomiwile 95 wa makhulu ya vanhu na vona va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Mamana Mpuleng Dimpene a ha fikeleni leswaku tinhlayi leti ti komba ku tihita ka mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyenge lexa ku lwisa vanhu vo kala va nga na mapasi. Eka mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga se ku file ntlhanu wa vana va Mozambique na mune kasi van'wana va ku ntlula nkhulu va sindzisekile ku va va tlhelela ekaya eMozambique.
4: Marito mahungu masiku laka etikweni ra Afrika-Dzonga kasi vanhu lava ntalo wa vona fikela ntlhanu wa madzana se va fikile lomu atikweni ra Mozambique se va vuye lomu atikweni ra Mozambique leswaku kusukela tola kasi muxilo namuntlha vanwe ka vanhu lava se va fikile exifundzankulu Gaza vona va lumba emiganga ya xifundzankulu Maputo, doroba la Maputo, xifundzankulu Gaza, xifundzankulu Sofala na xifundzankulu Manica. Na vulavula hi timhaka ta timpfilumpfilu hi swo swi ta ni mahuma vulaka leswaku tinyarhi leti kusukela tolo ti nga karhi ti hamba enchavu exifundzeni xa Magudu na ti sukela axitatshwani byo tekhnika xa le Xobela hi leti tolo ti suseke evutomi bya munhu wun'we kasi ku ya fika nyamuntlha ku vavisiwe van'wana va ntlhanu tanihi ku rungula ka Nakulori Domingos Makalane.
6: Tinhlayo ti paluxiweki hi wa vumune lweyi hi vuzengele bya xifundzha xa le Magudi ti kombisa ku va a tinyarhi ha tibidri a le leti ti veke ti dlaya a mamana mun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vanhu. Halava va vavisiweke hikwalaho ka ku va va dumeriwe hi tinyarhi leto i vatsongwana hinkwavo tani u tlhamuxela ka muzengeli wa xifundzha xa le Magudi Mariana Kupani.
7: Dentre os feridos, temos 5 crianças, dos 8 aos 15 anos. A mensagem que passamos para a nossa população é de que deve ficar atento àquilo que é a informação das autoridades, a informação do governo, a informação que os nossos secretários dos bairros, chefes das localidades e postos administrativos têm estado a transmitir e não a informações que são vinculadas por canais que nós não sabemos quais é que são as reais intenções e acabam semeando terror, agitação e desinformação no seio da nossa população.
6: E coloca Macali a vuzengele bya ujana ya nyelaka ta matshamela ya mimbangu ni mimoya Maria Mujose ilu ativisiki leswaku ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va atinyari ya tibidri ti ta veti khomiwa.
8: Estamos neste momento nesse desafio a trabalhar em coordenação com os nossos homens faunísticos florestais em caça desses animais. Por quê? Os animais neste momento já não estão na vila de Magudi, foram-se numa floresta de Bangane, lá mesmo no sítio de Magudi. Estamos em caça desses animais, porque a partir do momento que um animal causa situações de conflito e até perca de vida, temos feito trabalhos.
6: Muzangiri wa ujana ya nyelake ata matusamela ya mikangani mimoya Maria Mujose, luku wakandele minti zumilanzu wakakuva kuta konu wati nyari tibidzi li tingakazi di jala anchavu kamikanga kwa mbana mbana ya sifunza Samakudi ntisa wakakuva ti tsutsumile a xitatshwani byo tekhnika xa le Xobela.
4: Na vulavula hi timpfilumpfilu sweswi hi ta ni lawa ma vulaka leswaku mavabyi ya dzedzedze ya xikanekisweni xa Idla Josina Maxele ma ye mahlweni hi ku xanisa evanhu va muganga lowu wa xifundzha xa ka Manyisa le a Idla Josina Maxele ku na vanakulori laha ka vona hi rhambaka mutirhikulori Juvita Nguvu a ku va a hi ximutelela wa mahungu.
9: Loko hi vona ka masiku lawa ya ugamu hi swihi leswi xi xanisaka xitshungu a masiku lawa ya ugamu loko swi nga hlayisa swo swa ku a madirese ya mapumbeka swo swoswi hi sungula ku vona a entrada ya malaria a malaria se hi wo sungulaka ku vona wo swa ku se ma vuyelela ku nga tiku la tinsuna ene se a malaria hi wo se ma sungulaka ku yi nghenela laha xibekele i yini ntirho mo wu endlaka leswaku munhu lwa ni mavabyi ya wolawo ya dzedzedze a ntirho lowu wu endlaka hileswaku hi burisana ni xitshungu komu va ti vhitarela na voho kusa voho tenki va tiva ku yini a ku ti hambela a prevensão osanti ya malimpeza ma fanelaka ku yintiwa lomu ndyangwini osanti ya ku tirhisa a ma-red mosquitera osanti ya ku tratara mati lava phuza piyori leswi hi nga vuya hi tetindhambini kusa mati ya hina a ma lunghanga hinkwako lomu hi nga siselela mati a mati hinkwavo amapedile matini and ma ni ni mabacteria man'wana ni man'wana lava se va nga ta susa manazi va va manazi a ri va hi tigarela va komba swa ku a mati ya hina malunghanga and va hi nyike timasetaza hi ku tala ka woho makulori hi ku tala ka woho hala dirhisaka pura hi ta kota ku pfunetela xitshungu xa hina xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi man'wana ni man'wana.
10: A xitshungu xa landza mpela a swileleto sweleswo swa ku hlayisa mati swa vubasisi swa ku tirhisa ma-red mosquitera va teki ma-red mosquitera va ya ku tsheveni kutava ku fana ni tindhawu tin'wana.
9: A ku landza ni nga tshemba swa ku xa landza va landza porque hambiloko va ta va hetile a maseritaza lava ni nga va nyika masiku ndzhaku hi voxe va swi kota ku va hi londza swaku se hi tirhisile hi kombela loko mali koho ku hi phakela dinofu a ma-redi na voho va tirhisa so hi nge swi voni hala
11: ava tshamaka koho swa ku va gama va maendla yini mazi ankama hi va nyikaka laha hi ma kumaka lava tinyimba ngopfungopfu hi phakelaka va tinyimba swa koteka ku va ma tirhisa and va pumba mavabyi lawa ya ku talangana hi malaria kumbe ni madiarrhea. Vulemisile leswaku hi data la ka WSCO hi ve hi hamba Limpeza General la xibedhlele fike hi hina se va tirhi hi nge he swi koti ku xi basisa kumbe xikulu xibedhlele. And na voho hi va fikisela marito swa a swi season ntsengo va ta hi hambela haleni xibedhlele. Loko va le makaya va tiva ku hambetela Malimpeza va tsemetela madavi laha ya misinya va tiva ku sweka mati loko va nga na maseteza va tiva ku hi setela nsila leyi fanelaka ku yi nga kumani ni tinsuna lahaya ti akumulaka. A mati laha ku tlhanganelana lomu mimitini va tiva ku yi tshindzekisa nsikuli na wopra a tinsuna na toho ti nga kumeki lomu ya ti rhandzaka ku tshama koho.
4: Marito Intrud u kumeka eritweni lamutirhi kulori Juvita ngopfu loko a bula ni vahanyi va mugangeni wa Idla Zuzi na Maxela mayelana ni mavabyi ma humelelaka ka muganga lowu ngopfungopfu hikwalaho ka timpfula leti ti neke masiku ndzhaku ti va ti va nga endhambi ndhambi leyi yi tumbuluxeke emakaratela ya vutomi bya vahanyi va muganga lowuya. Ntlawo wa tindoda ti hanyelaka eku vonelelana ta ntsongwana ni matshamisekelo ya xitshungu hi xiyimo xa tiko leswo ka huyi ku leyo boha minawu lomu tikweni yi nga asambulela ta Republika namuntlha ti yamukeriwile hi murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule laha ti kombiseke eku xikuvala swinene ndzeni ka letinyingi hi leti telanaka ni ku vatsongwana va handla va chata va ya vukatini va phuluka va tshika exikola xilaswo mutirikulori Vitora Sithoi hi loyi a tweke emarito ya Elsina Marines murhangeli wa ntlawa lowu wa komisawu leri ra tindoda ta huyi ku leyo boha minawu lomu tikweni mayelano ni ku xikuvala leyi ngopfungopfu exifundzeni xa ka N'wamba.
12: Vadeputado va ku lumba tirhisela komisawu ndza huvi hi ku leyo ku tsimba milawu ya tiko vacaci ya vurhangeli bya xifundzankulu Maputo a ku tsimisa mintirho nkongometweni wa ku helisa a ku chatisiwa ka vatsongwana hambi hi ku va va hoxeliwa timfanelo tavo leswo swi humelelaka ngopfu a xifundza xa ka N'wamba. Mhaka leyi yi kaxatisa swinene hi ku sami nkama minyingi mipfumeleliwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xikombisiwi wa vumune lweyi ka matsolo hi xiyandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'weni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhiselo ya timali ni maencela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xikuvala swinene hi maencela lawa hikusa mapfumeleliwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo.
13: Deixamos também como recomendação para que se observe as uniões prematuras, porque o contrato que Moamba tem com certas famílias é que quando a criança nasce, eles já têm a quem pode casar aquela criança. Então, sucede que quando já tem uma idade de 16, 14 anos, eles façam cumprir esta atividade, este contrato que eles já tiveram. Então, muitas das meninas são obrigadas a casar com homens que têm poder, aqueles que vêm da África do Sul, que trabalham na África do Sul. Isto foi uma situação triste. A mais triste ainda é das violações sexuais feitas pelos próprios pais. Isto foi, nos deixou com um balde de água gelada. Mas deixamos também como recomendação para continuar a divulgar-se as leis da proteção da rapariga, das uniões prematuras, também das violências sexuais, violências baseadas no género, violência doméstica e tantas outras, porque tem sido também a idosa acusada, depois de uma certa idade, de feiticeira.
14: Na província, também temos o desafio de criar parceria para o financiamento de iniciativas juvenis.

0: inkomu mungisedora ntsekaka wa Radio Mosambiki misoro provincial Maputo ka na swinwani loko anga ku vhaiba manda tlhela ndza ku ne ku ka xengile xa namuntla swaenela mundzuku lolwanta mavekisi ta vakola Afonso Magule na Fernando Sidumu vale ale nhlekane.
1: Inhlekane Maputo noko nokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Horas na 15 minutos, como se nene Fernando Sidumo kuba uskotile kuba uifikisela nongonoko ihlikane Maputo. Hawana itivekele tihumelela ka katindawo to hambana ta xifundza nkulu Maputo. Hoyo hoyo mwingiseto kurenzeka ka xiyengele xa vunharu ka mintirho ya emissor provincial de Maputo. Sosi itafamba ni vunanga hi 14 horas ta kuma a mahungu ya nhlikane. Loko hi ya mahlweni muyingiseto wa ku rendzeka hi ku landza hi ta kuma a mavonela yo enta na hi nga se fika le ka 14 horas. Hi 14 horas lawa hi ta kuma a mahungu hi kuma a nongonoko lungu sekeleka hi 14 horas na 10 minutos. Hi 15 horas hi tlhela hi kuma mahungu. Hi 15:10 hi ta kuma madyela ni vutomi byinene. Hi 15:30 hi kuma nqambi ya vhiki hi famba ni vunanga ku ya fika le ka 16 horas. Nhlikani lo mpangalatana na Monica Novela mi xuvela a nhlikani wunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. Tanihi laha hi tshembiseka kona a hi kumeni nongonoko mavonela yo yenta.
3: Mavonela yo yentelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzha nkulu Maputo.

0: Mungisito kurenzeka halosel ili mgangeni wakashishongi a posha administrativu la Kalanga ashifunzeni shakamanyisa koloma shifunza nkulu umaputu kuva hendla doka dokisano kumbe mabulu ni va tshame eva muganga lowu leswaku hitativa leswi humeleleke leswi endliweke kusukela ku fike timpfula ka muganga lowu timpfula leti ti endleke leswaku muganga lowu kuma ntirhisano ni miganga yin'wana ya kwala ka Kalanga kumbe ni miganga yin'wana ya xifundza xa Kamanyisa. Juvita Ngovo hi loyi a nga ta fambisaka mabulu na Enya Bila, na yini ku tshemba leswaku a ta va mabulu lawa hi nga ta kumaka hi yentelelo a mahanyela lawa ma kumiweke hi xitshungu xa muganga lowu wa ka Xixongi. Nakona wu hi ta tiva swinan'waka va hanyisa njhani ndzhaku ka timpfula leti ti xaniseke a muganga lowu. Hi ni ku tshemba leswaku xitshungu xi ta hi tlhamuxela mayelana ni leswi hi navelaka ku kuma swona. Hi ku rhanga hi ta bula ni hosi ya muganga wa ka Xixongi mayelana ni hala ku sunguleni a nkama ku nga tivisiwa leswaku a mpfula a mati mata hi swihi leswi swi endliweke ka muganga lowu. A vito papaya.
1: A vito ni Francisco Izema Xele, hosi ya ntumbuluko ya la ka Xixongi.
0: Loko ku ta va ku tivisiwile swaku a mati mata ka muganga lowu hi swihi leswi mi swi endleke ku kota ku va mi lamulela xitshungu?
1: A leswi hi swi enceke ku va hi lamulela xitshungu a hi xitshungu lexi a hi tshama na xula kusuhi xa Manandri. Se hi zame pulana ya ku va ku humeseriwa vanhu hinkwavo na mati ma nga se na fika laha mugangeni wa la ka Xixongi. Se loko hi humesele vanhu va huma handle hinkwavo swifuwo hinkwaswo swi humela handle leswi hi kaka hi nga humanga na swona i swaku.

0: uyu ntle akuna swin'wanyana
1: akuna akukumekanga vanhu lava nga luza vutomi hikwala ka mati va nga sindzisa ku hina a hi nge suki hi siya a swifuwo hi siya a miti ya hina
0: va ve kona mara hi haleni ka hina hi dlamariyana lava nga tekeriwa swifuwo hinkwaswo tinghozi leti va ti enceka ku diba maboti ku fa vanhu
2: kutani ke tatana loko mu vona leswaku ina mati ma taleliwa hi wone mu tsutsumele kwihi a mo tama mi tshama lomu mata matala kona hikwalaho ka ku a tiva leswaku a mati loko ma buya a ma ha ku nyiki nkama mo tala ka kunene kutani ke mu tsutsumele kwihi
0: a loko va kume hi mati hala va nga kona hala va bile nyandza leswaku hi ha dlawa haleni hi suka ni maboti hina hi nga haleni wu kalanga hi ya va sokorera va kota ku huma haleni tikweni ra hina ra ku kalanga
2: loko mi va lamulela mi va beka kwihi
0: a va vekiwa lomu makaya lomu makumeteya manje hikuva nga li vanyingi hi ntama a tshama na vulomu mindyangwini ya hina na hi va komba timbangu leti va faneleke kuva va ti dyimela mitlongo ya vona va ta kota ku tshama kona
2: a mi swi kota ku ve ni mi hanyisana hi ntwanani ni vanhu lava
0: a hi hanyisana hi ku rhula ni vanhu lava ni swifuwo swa vona ku nga na problema ku nga na ku hambana ka nchumu futi a hi li vamakwenu va hina hi vutomi hinkwaro
2: khari mavu swinene haka kunene ha swi vona leswaku ina a ku ni ntwanano hikwalaho ka ku ve ni ku lamuleliwa hinkwavo lava a va weliwile hi khombo leti bya ku kumiwa hi mati kambe ke na ya ka mahlweni hikwalaho ka ku a hlayile Juvita leswaku ina a mabulu lawa ma ta hlawa swinene hikwalaho ka ku hi ni na kone haleni kusuhi loyi a landzelela ta vudhawu ta ku ve ni a lamulela hikwalaho ka mavabyi lana ku tshama ka vanhu vanyingi a mavabyi wone na wone ma kone ya ku ve ni ma tlulelana lawa ma fanela ku ve ni haka kunene ma lamuleliwa matatana ya ku losa hi kombela vito
3: Elísio Mário Chiao, agente provaliente, o ala na localidade da Xixongue.
2: Tata na Elísio, ativa lhe choco ina lá no Kungani Vana, Mikushona e Fumaleque. Mavabyi ya tindleve a mapfumaleki swihina swihi leswi munhu a kalaka a nga ti yingeleki ya hombe mixini a navela ku ve ni a lamuleliwa a mi yenca yini ku ve ni mi lamulela vanhu lava
3: xa ku sungula e sensibilizar a population leswaku lweyi hi mu kumaka na a nga ti yingeli ben hi mu teka hi mu kongomisa kona ka ntsindza wa wudhawu a kuma a tratamento
2: loko u khanela hi ntsindza wa wudhawu u khanela hi xipiritana a xi tirha xipiritana nkama wa kona
3: anka makone a xitirha ntsena a huwa ni falta ya makinina maxipro andalo tempo nambe loko a district yi voni yi yisile maaki a makiti ya murhi embora no foi suficiente porque a hi ni vanhu va iga hinkwako emva ku talile maje swi kotile ku va hi va lamulela hi famba hi hamba yini afrika tisaudi a ku va lava kaka magwentiko talini wa swi kota ku va tendeliwa atindhawini leti va tshamaka tona
2: muti yingelise kwini tatana a ve ntirho wa ku na byala a ve ntirho wa ku ve ni u ti yingela na wu lamulela vutomi bya vambenyana u ti yingelise kwini
3: xa ku sungula a xa hombe ka munhu i vutomi u ti tiva wena swaku ni zani kutani leswaku ni makwerhu a hanyaka hi swi kota a kusuka hi data timbilu tinene ti va letimbilu timbilu ti tlhatlhekeke hi swi kota ku rhwala makaxa yerhu makiti yerhu hi kongoma kona le a va makwerhu va nga kona va nga a va tshamiseka kona a ku na va ta kuma ku yini a ku pona va kule ni yini ni xibedhlele
2: a swi nga humeleli leswaku ina mavabyi ya munhu lweyi makula ka ku za mi nga swi koti ku ve ni haleni hi tlhelo bya muganga mu lamulela munhu lweyi
3: Hi ve ni njombo a hi zenge ngopfungopfu hu kuma na a mavabyi lawa mabaka ni a ku khasa ni swoswe hi wo madiyareya a kolera a hi si yi kuma ni mikhuhlwana hi leswi impaka naswona ni malaria ma fambelenyana kule naswona porque a hi swi kota vusensibility ra xidyongo yi nga ku hamba malimpeza i durmi da xirege lexi
2: khani mavu swinene haka kunene hi tlangela kun'we na wena tatana leswi u hlayeke swona leswaku ina hi tlangela xikwembu hikwalaho ka ku a ku ve ni ku mavabyi ya ku tlula mpimo lawa ma kotiku ku ve ni hi luza a vanhu hi ya mahlweni haka kunene ni mavonela yeri yo henta namuntlha lana hi endreliki a muganga lowu wa ka Xixongi hi navela ku ve ni hi tiva kusuhi ni xitshungu ni varhangeli va miganga leswaku a mahanyela a vewa hi nkama wa timpfula hi hanyisi ku yini hi swi kotisi ku yini ku ve ni hi tlhatuka ku ta tlhasa namuntlha namuntlha ke mahanyela hi wa Juvita
4: ku ni xivutiso xi nga sala ka papayi xihawu mayelana vamamana lava va tikeke ka nkama lowu wa timpfula papayi xihawu hi swihi leswi mi swi endleke ku va mi lamulela vamamana lava tikeke leswaku va kuma mintirho ya wudhawu na yi le kusuhi va kona lava nga luza makartau va kona va nga luza swin'wana.

0: na na kona u lava avale kusuhi ni kuveleka mi swiendlisi kwi
1: hikuku hinkwaswo swi hi fambe ni njombo naswona kambe hi koleka ku va a maxipera a nga si huma hi ve ni ku luza a vutomi bya ntwangwana mun'we wa le xingon'wini enta mamana a sungulekile hi ku lun'wa kwatangeleni anta a hela a matimba enta n'wana a luza masiku hinkwaswo swi fambe ha hombe kambe a luzele mugangeli wa nsiyanini yana a kongoma kona hale tinsawodi mas a kumbe yana a nga na matimba hiyo a nghozi leyi yi nga hi tumbulukela masiku hinkwaswo swi hi fambele ha hombe a hi zanga ha kuma nghozi yin'wana ikani mama
0: a xibedhlele lexi a xi lamulaka nkarhi lowu ka nkarhi lowu wa timpfula a ku talile hi xihi xa koho hi xi xibedhlele xa ka xixongi kumbe ku ni xibedhlele xin'wana a xi mi seketela n'wina va agent polyvalent
1: hi yo sent sawudi ya xixongi hi xona a xi swi kota a ku hi seketela yini hi famba lomu amigangeni ka vamakwerhu lava hluphekaka
0: i nkomo swinene hi ni vamamana na vona va nga na hina kola ka xixongi na vona u va swi hanyeke hi ta bula na vona leswaku na vona u va hi hlamuxela leswaku a nkama mati ma nga ku hi mina lawa hi swihi leswi va swi endleke mama a vito
2: Gilda Mpfumo
0: mama na Gilda loko mati ma mi tshunelile hi swihi leswi mi swi endleke hi ku rhanga ku kota ku va mi tilamulela
2: leswi hi swi endleke hi ku rhanga hi tilamulela loko ku khase a ndhambi hi yo sungula ku susanyana swo switsongo a swi ri kona masin'wini kambe a swi nga si na wupfa swinyingi swi luzile a ku va nga ni nchumu kutani hi suka hi vuya haleni kutani ku tlhasa a ndhambi ya ku va ku tsavulelo wa vamakwerhu a ku va va kota ku va va vuya haleni kaya va tsutsumela a va maboti va va bohisa haleni tlhaveni loko va bohisa haleni hi kota a ku va yamukela hi tshama na vomindyangwini yeswo
0: nan'waka swo hi
2: na n'waka hi wu dream-i hi kona ya ha sungulaka a ku va ha ya ku khukhleni masin'wini a hi famba hi mabonti a ku siva ni nchumu lexi hi xi lulamiseke
0: mayelana ni vubasisi a nkameni wa timpfula a mi endla njhani
2: a loko ku kula mindyangwini na hi basisa hi kota ku va a mati ma swekiwa para ma kota a ku va ma kuma a ku nwiwa hikuva a hi na mipompi hina haleni ka yena
0: a mati mo ma kuma kwini
2: a mati ma kuma xigwedleni ku ni xigwedle xi nga kona hala a bayiri xihava a hi na mipompi yo va ni xigwedlo
0: i nkomo swinene mama na Gilda na wena u loko u ta va u seketelile ha ta ya mahlweni hi ku bula hi vanyingi hi fanele ku bula ku kota ku va hi entelelo van'wani va yingiseti lava longolokaka ni xitichi lexi Emiso Provincial de Maputo wa Radio Mozambique va tiva leswaku kasi va ka xixonge va hlule njhani ndhambi leyi yi xaniseke tiko ha swona yina bila
3: aka kunene Jivita Ngovo i ntirho wa lisima swinene lowu u hambiwake haleni ngopfungopfu hi tatana lweyi a landza a ku a ntirho wa ku veni a lamulela lava mbuyangwana va kumiwaka hi mavabyi tatana xihawu a khumbile mhaka leyi ya ku hlantela ya ku buyelela nga madiareya kambe ke ha tiva hi kan'we leswaku ina mavabyi lawa nkama wa ku leha kumbe nkama wa ku tala ma kota ku veni ma hlasela mirini ya munhu hikwalaho ka ku pfumala a vubasisi lebyinene kambe hi kola ke ni vamamana lava va hi nkama wa ku tala va na ntshaka ngopfungopfu ntirhelo wa ku basisa mamana a vito
4: Marilia Arlindo Ntimana
3: mamana Marilia nkameni wa tindhambi a mi xanisiwa hi mavabyi wa
4: hi xanisiwe hi ntamu hi mavabyi ya tindzeni maxi ya ku nga talanga ku va hi purugara ko va va ndzeni ku xokara hi ntamu ni timhaka ta nhloko ku kumeka swaku loko hi ya xipiritana ku banka mamakini na mahelile hi kuma tirhe ngopfu a timbabyi i tinyingi se hi pra hi ta lavelela tindlela ta ku hi famba hi ya Palmera ku va ku ya xaviwa makinina a timali a tikoho a mali ya ku hakela mabotu ya Palmera pra u ta ya xava makinina na swo swi hi kumeka na hi li ka ku xaniseka lokukulu ngopfu
3: kutani ke loko mi kumeka ku xanisekeni lokukulu a wu kumeka kwini wena
4: a ni kumeka ka xixongi
3: kolo mi nga kona
4: kola ni nga kona ka xixongi hi kaha ka mina lomu ka xixongi tikweni la mina lomu ka xixongi na hi dzima hala na hi timhaka ta ku hala hi taleliwe hi tindhambi a ku na lexi hi nga huma na xona ni xitsongo ni sweswi ya leti xanisekeni letikulu puruki a nkama wa wu dzimi wu khalutile swo swi ho swi nghenelela maji swa ku hi ta huma na yini hi ta khoma yini ni timbewu a ti kona swa ku hi ta yincisa ku yini hi timhaka ta vurimi leti yo sungula ku tlhutlha swoswi pura hi ta kota ku va hi kuma swa ku miyeta nyokana maji ya tlhutlha hi tlhela hi va hi ta ta tshama ni tindlala ta hina a ku na lexi xilungaka
3: kutani ke loko mi kumanyana swimalana a swa ku dya mi swi kuma ku
4: a swa ku dya hi swi kuma palimera ni thoti maleta kala purika switoko swa ku hi ya dzimela va lava va nga na swin'wana kutsongo hi va kombela switoko a va na mintirho hikwalaho ka tindhambi leti ti nga pfala ku halanyaka
3: u dya wa hlamu swa ku ina a matshamela na mi leswi kutani a mati ma kombisaka ku ve ni makhwa ya hale matshamela u kazata swinene
4: I makazata puriki van'wanyana a va se tshweliwa hi mati masin'wini ke suka ko va ni masimu ya swiganga ni swiganga mun'wanyana a nga se nghena hala nyaka hi hanyaka kona hina van'wani po di nghenile maxi va likwerhu lava van'wani ku tala va kalaka va nga se nghena vona va ta hanyisa ku yi se hi kumeka na hi leti xanisekeni letikulu hi ti pfatsa na vona
3: kani mambo mamana Marilia sweswi hina mamana
5: Mamana Alda Dovena Luigi Ngongwana.
3: Mamana Alda wena upfa kwi?
5: Upfa kulo muka xixongi.
3: Ah, na wena ah miyo zambana hi xixongi xa nwini. Ni mbona hi ku xonga. Izikasi, mulomo ka xixongi hi ku xonga kwenu. Ni ku dzola nga xivita ni kuna hi nga hi ku ntshise ka va mamana se, vata hi tlileta ku xonga. Ah, a wona vona mina no chincha phela. Mamana Alda, u ivoni siku yini ndambe?
5: Andambe ivonile ave ikulu la kungalo vava makwero vanwanyani mintsombo ifambeni mati kushanise ku engofu swinene
3: kambe ke kushanisekeni loko miku hanyike amupfuna nisana ku yini miseketelisana ku yini
5: akupfunana ka hina nkama loko nga nghena ndambi a hi pfunana hi mabonti famba va tiketelwa hi mabonti va huma haleni tlhaveni ku va hi ta tshama na vona hi seketana navo
3: Ami tshama na vona?
5: Pa hi tshama navo.
3: Akuzuleni?
5: Akuzuleni bemfo.
3: Ami nga lwi mi holovisana mikwini. Wa swikona la ku tshama ka vavasati a pongwa ti pfumaleke.
5: Akungana kulwa hinkwenu hi dikonta swaku hi va makwerhu hi patsana hi dya swin'we hi tlanga swin'we. Mintlangu hinkwayo ya xipenda hi cina navo hi rhendzekela navo hi tlanga na vona.
3: Mini ni zwa ndzi laka ku da kun'we la. A loko ami swi hisa kwini swa ku da kun'we? U da kun'we njhani? Simo numu na pfa hi lomataka kwani
5: akupfa kuva hi da swinwe leswa ku loko u swikuma u mukhemela makwenu loko a ta fika ku ephe makwero phe na mthlano hetla ni ndlala u swikota ku nusa xoxunga na xona munika na phena yena kota ku a hisanyana nyokana
3: ya tiva leswa ku lana ku hanya ka vanhu kuni vatrongwana kuni swiduhati kuni timbadzwi kuni lava mbi yangwa na vali malika vakuti ku enja nchumu aminga lana vone vanhu lava
5: ava likona mazi a swikota ku loko yelwa ka nga fambi lwa hi swikota ku va xo xingana xona teka munika ku sambyangwa na nga fambi
3: hi tlhelo dza mabasisela amenchisa ku yini ku veni mi basisa muganga mi basisa miminti
5: a u basisa ka miminti ko kuva loko hi pfuka a ya hana ka kuva hi ya hala nkovini ya basisa kona ko kuva hi pfuka kola kaya hi basisa hi kukula hi jukutela ku lumaka ya kuva ku za u kota ku va ku basa
3: am swi kota ku veni milwa ngopfungopfu ni ku va mi nga kumiwa hi mavabyi hikwalaho ka tinsila
5: a hi swi kota ku tshama na hi basisa loko u vona xansila u xiteka na phinawu ya chukumeta
3: kani mambo swinene vazhandzi va vengiseti ha mahlweni ni mabulu yesu
0: hakunene hi ya mahlweni hi ku bula ni vatshami va muganga lowu wa ukalanga i muganga wa ku tsakisa ngopfu swinene mpela kambe andambi hi dumelile tanihileswi hi tiveka kona andambi hi dumelile xifundzankulu hinkwaxo xi xanisiwile hi le ka muganga wun'we na wona wu xanisiweke hi ndhambi leyi leswi hi nga ka xixonge ta khuluma ni murhangeli wa muganga wo lowu tata u ta hi byela a vito u tlhela u hi hlamusela kasi leswi ndhambi a yi nghenile milamulelini vanhu van'wani mi va mi tshama na vona a nseketelo mi wu komisi ku yini mi swi endlisi ku yini ku va nseketelo lowu fika loko mi ta va mi wu kumile nseketelo
6: okay mambo a vito mina Florentine Johannes Masele ni va kwalana ka xixonge a ndhambi yi hluphile swinene la mugangeni kambe swi kotile ku seketela a vamakwerhu lava nga le matini hi swibotana swi ri swa vusiwana va hanya hale ni tlhaveni tshama na vona a yi zanga yi luzekeliwa hi munhu
0: anseketelo mu kumile kumbe ku vuyi swo karhi leswi ku va miseketela avanhu lavo mi nga tshama na vona mayelana ni swakudya swa ku finingela timpahla swi vuyile ka muganga lowu
6: a muganga lowu swi vuya a swi vuyanga swa ku seketela mpahla leyo
0: mi swi kotisi ku yini ku va seketela vanhu lava mayelana ni swakudya ku mi kota ku dya n'wina mi tlhela mi dyisa na voho vanhu lava mi nga va lamulela
6: a maseketeli swo leswi hi nga swi kumanyana emasin'wini swa switrongo hi ku ta ku dya na vamakwerhu hi nga va tloli kumbe van'wanyana va humanga na nchumu ematini
0: a vanhu lava mi nga va seketela hi maboti mi kota ku mi tshama na vona na n'waka a vanhu lava se va tlhelele migangeni ya vona o kumbe ku ni venika ku mi va nyika ndhawu lomu ka xixongi va tshama kona
6: a va nyikela ndhawu ku va va tshama kona haleni lava se va lavela ku va va hanya hi hanya na vona laha ku kalanga laha va hla va hala ku adrima swona va buya makaya hale mitlhaveni
0: se swo swi va swi endla swoleswo
6: va swi endla na vona ku haleni va ya ku adrima enkoveni
0: ka muganga lowu na n'waka a mati ma njhani mayelana ni tindlela hi swini leswi mi ehleketaka swona leswaku ku pfuliwa tindlela ku ve ni mafambela ku na byalisa mafambela
6: mabyelo ya mafambela ku va basa a tindlela leti hi fambaka ha tona loko hi tiyela masikwini loko ti byajarela hi swi hi encaka swa hi byela xithongo hi basisa mbangu leyo
0: na n'waka mi fambe mi sukisa ku yini ka muganga lowu wa ka xixongi leswi tindlela ti karhataka ngopfu swinene
6: ni swibodlana swa hina swa kusiwana hi fambaka ha swona a ti masin'wini ta tipalapalmera ya xava amunyu leswi hi fambaka ha swona
0: i papa i murhangeli wa muganga lowu wa ka xixongi kambe ku ni vantshwa la na vona va fanele ku hi hlamuxela leswi va swi voniseke xiswona ka nkarhi lowu wa timpfula hi ta bula ni mun'we a vito
7: mina Fanuel Penzen Ritsori
0: nkama mati ma nga fika hi wini ntirho n'wina vantshwa mi wu endleke ku va mi seketela a xitshungu a ku va ku lamuleliwa ku nga lunguku leswaku ku nga fi vanhu hikwalaho ka ndhambi
7: hi teke maboti ni mabyatso hi famba hi ya va teka va huma le mitlhaveni
0: hi wena u fambisa boti lelo
7: hi mina ni fambisa
0: a boti lelo hi la wena u li kuma ku hi boti lelo
7: va hi lomba lava nga na wona se hi famba hi lamulela lava ka lava nga swi tivi ku tluta va vuya le mitlhaveni
0: mi swi endlise ku yini u nga hi hlamuxela a xihitana xa kona swa ku a ve siku lelo swi vonise njhani hi swihi swikarhati leswi mi hlanganeke na swona ematini
7: Hey, amata amahlupa stere ke swinene ngopfu. Kumbe para ufambo ya hala. Loko ya hala makoko ya hala, loko ya hala makoko ya hala. Hey, ku zamo ti ndlela hinkwato para uza ku mama kweni va vuya leni kaya anthlavini.
0: Ave mangaki leswaku mi hala mi ya teka vanhu mu vuya na vona vona hali no gangini.
7: Kusukela ximishweni. Ante madandweni hi famba hi ya hala hi ya teka vanhu va vuya haleni
0: a ve vanhu vangaki mi nga va susa kuse
7: eyi a vanhu i vanyingi ni nge va tivi swaku i vangaki
3: kambe maboti lawa a mu ma tirhisa ku veni mi ya teka a vanhu lava u hlaye leswaku ina a mi voleka a mi voleka ka vama
7: papa maxele papa i Fanuel Ritsori na yena a hi voleka para hi kota ku hi lwela a vanhu lava
3: u lya u hlaya swaku ina a maboti le maboti ya va tatana kutani n'wini lavantshwa ma haleki ni matimba hi n'wini a mi kota ku ve ni mi lwa ni mati lava ku ve ni ma ya lamulela vanhu lava mi va vona leswaku ina mbu ya ngwana va nga tshuka va lova
7: hina vantshwa a hi famba hi ya va teka hi va vuya haleni makoko va papaye a va ha gwendi nchumu hina hina hi gwentaka na vafana va kona
3: hi sikwa mi fambaka nga
7: a hi fambaka kwatru
3: kwatru na mi tata maboti eli maboti mangani hi ku ve ni u dyimukela swa ku eli maboti mangani
7: a maboti a ma fika sinkwa maboti fambaka a hi va teka a manandzi ka samanyana
3: kutani ke u swi kotile ku ve ni u huluxa hi nga swi hlayisa xileswi a vutomi bya vanhu lava kutani a va le mhangwini na ku ve ni va luza vutomi u ti yingelisa ku yi
7: ni titwa ni boha ku ni pfune vamakwenu va vuya lomu ka ku amata makoho
3: u navela ku ve ni u byela yini lavantshwa va ku fana na wena va ha titwaka hi matimba hikwalaho ka ku ha tiva leswaku ina a timhangu a hi ta mati ntsena ku nga ha tshuka ku humelela timhangu timbeni imiganga hinkwayo hi na vonela vantshwa a wu navela ku veni u va tsatsiya yini swa nga vuntshwa byenu ku ve ni mi kota ku ve ni mi lamulela xitshungu
7: loko para kota ku lamulela xitshungu loko va makumi va ku nyandhaye yo hi fanele hi tsutsumela hi ya kona swi fana ni vhizenyi loko a tlheliwa hi yindlu wana wa ku sungula makhelwani handle ku timela a yindlu liya loko yi tshwa
3: nambi loko u nga li bomberiwa swo
7: hambi nga
3: kani mambu swinene mabulu ma ya mahlweni ka nhlekani lowa namuhla
8: kunene enebila mabulu ma ya mahlweni nakona i ntsakokulu ngopfu swinene loko a rad mzambika kumeka lana ka xiqhenga lexi a ku va a bula ni vahanyi va muganga lowu a tiva a mahanyela ni vutomi bya voho ka muganga lowu wa xifundza xa ka Manyisa ya mahlweni hi bula ni lavantshwa sweswi hi ta ya ka mun'wani kambe na tshimamisa ni leti telanaka ni ku hlengela ka vona eku huluxeni ka vanhu lava a va le karhi va le nghozini va le mhangwini ya ku taleriwa hi mati mati ya timpfula leti ti vonekeke ku fambeni ka tin'hweti ta Janeiro na Marso leti lana a wukalanga ti vangeke eswimexo leswikulu ngopfu swinene tatana hi le Radio Mozambique avito
9: ni tlangele ngopfu swinene avito mina Jor Malonya Bank ni muhanyi wa tiko ra wukalanga ka xixungu mayelana ngopfu swinene ni khense ngopfu swinene a ku va hi amukela a Radio Mozambique ka tiko leri ra wukalanga swi kala ngopfu swinene kambe namuntlha hi i njombo mawaku namuntlha mi teka mi tata tiva switsongonyana leswi endlekeke ka tiko leri ra wukalanga
8: nawe un'we ka lava va hlengeleke ka mhaka leyi ka ntirho lowu wa ku huluxa lava a va teleriwe hi tindhambi
9: na mina ni ve kona ka ntirho lowu a ku huluxa vamakwerhu hikuva ni muhanyi tiko wa kulumukaya se loko vhela swi endlekile loko ku teleriwe ndhambi liyana ku tsutsumeliwa vamakwerhu a ku va va ta fika ka mbangu lowu hi hanyaka kona ku a ku tale ndhambi hi swi kotile ku va hi va tsutsumela ku tekiwa maboti hi lomba maboti hikuva maboti lava nga na wona va nga yale na wona va tekiwa makwerhu va khupuka ka mbangu lowu haleni wa ntlhaveni wa ku ku nga tali mati kona
8: hi ntshimatshima a li wihi a nhlengelo wa mfumo ka n'wehe mi nga ri ka ntirho lowu wa ku huluxa lava a va le ndhawini ya ku taleriwa hi ndhambi
9: a nhlengelo wa mfumo lowu hi nga wu vona hina hi vone a tihosi ta hina leti hi hanyaka na tona haleni wukalanga a nga va sekretari ni tihosi ta ntumbuluko lava va nga na swona swibya swa maboti va hi tsutsumela ku va va hi nyika hi ya huluxa vamakwerhu hi leswi hi nga fambaka swona ka mfumo lowu wa ka hina loyi nga na wona haleni wukalanga
8: a vi swihi swikarhati mi hlanganeke na swona ka ntirho lowu wa lisima ngopfu swinene wa ku huluxa xitshungu
9: a swikarhati leswi hi nga swi kuma hina a hi nge hembi mavunwa ku va hi vona swikarhati swa makwerhu lava ka mbangu lowu wa Ndlamariana wa idla loko ku lovile vamakwerhu lava nga lova vhela hi tikola ka tindhambi loko va byelile van'wanyana va swi kotanga ku handla va khupuka kambe tlhelo leri haleni ra ka xixungi ni tlhelo ri haleni manandzi haleni loko hi tsutsumelile a hi vonanga swikarhati swa wu karhata ngopfu swinene hikuva va khupukile vamakwerhu va vuya haleni a hi vonanga ni wun'we a nga lova
8: ka mavonelo ya n'we swi nga hele ka xiyenge xa mavonelo a loko tshuka ku humelela timhaka ta ku tlhela ku kumuka enambu wa nkomati kumbe ku na timpfula a xitshungu xi fanele ku endlela hi xa ku sungula
9: a xitshungu ku va ku vhizariwa vamakwerhu lava nga kwahala van'wanyani hikuva van'wanyani vhela va kona mbangu luwa va byeliwa swa ku va tshindzeka va ve haleni kusuhi na hina hi nga ha fambeli kona kusuhi ni lumiyana ku tala ka tindhambi hikuva a mbangu ku tala ka ndhambi vhela a wu swi tivi swa ku famba ka nkama mati ma ncisa ku yini hi ku rintila wona ku famba ka wona ku tsutsuma ka wona se hi leswo hi nga fanele ku hi tivisana hi xiswona swi hanya hi swi tiva swa ku hi nga tlangeli ka mbangu luwana
8: a lava ma pfuneke ma rhurheleke ka muganga lowu mati swa ku va hanyisa ku yini va ku hi swoswi va tlhela va tlhela lomu va nga susiwa kona
9: van'wanyana va kolomu kaya van'wanyani hikokwalaka ku leswanisa va tlhelile van'wanyani a hi nge hembi mavunwa van'wanyani hi na vona kolomu kaya se hi leswo hi hanyaka hina hi swi tiva lomu mugangeni wa tiko ra hina ra wukalanga
8: kambe hi vona swaku mi lavantshwa hi ta tlhela vuya futhi a tlhela hi ta bula ni jahalana hi vona swaku mi lavantshwa va lomu n'wehe lavantshwa hi leti telelanaka ni mintirho mi tirha kwini mi endla yini lomu
7: lomu a ku na mintirho a mintirho ya hina ku u kuma munhu a ku nyika xo xitoko uya muchapela masun'wini loko u nga na mati u kumanyana swimalana switsongo u kota ku xava swimpopana u kota ku tla
8: na vona swa ku se handlangi ka yona se u vumbe ndyangu u ni ndyangu u munhu muzana le kaya hi ntshimatshima hikwalaho ka switoko leswi va le mabixikati ma swi kota a ku hanyisa ndyangu mi vundla ndyangu vana va xikolweni loko u tshiva ku ni ku ni madzedzedze mi ma tsutsumisa kuva va xibedhlele
7: ya swi kota leswaku loko ku ni swa ku karhata hi swi kota ku hi chovha lana endyangwini wa wudawu kumbe a le xikolweni hi swi kota ku zama leswi hi zamaka swona va kumeka a vatsongwana va ya xikolweni
8: hi ku xuva a le ku yini swi nga ndlelaku mi kota ku mi tipfuna vutongwini bya n'wena
7: a ku hi ku xuva ka hina para hi tipfuna vutongwini bya hina i ku hi kuma ntirho hi tirha hi kuma mali para hi ta kota ku pfuna mindyangu
8: hi tlhela kuya ka wena mumzana xivuriso i xa xin'we i ntirho muni mi wu landzaka lomu hi ntshimatshima a ku va mi ta kota ku a ku ti hlayisa vutongwini
9: i ntirho wa le masin'wini lowu hi wu landzaka lomu kaya a ku na ntirho wun'wanyana papa hi wula switoko ku ya masin'wini u kota ku pfuneka se a hi voni wun'wanyana hikuva mfumo na wona a wu hi voni nchumu lomu tikweni swa tiko ra wukalanga hi le ku hluphekeni ngopfu swinene
8: i nkomu hi vona a jahari n'wana lana but hi le aradi musambeki hi kombela evito ku sungula hi vona swa ku ka majala ya bulake na vona wena hi loyi u nga muntshwa hi endlelelo wa kona hi ntshimatshima u hanyisa mi hanyisa ku yini n'wana ya majaha lomu ma ya xikolweni hi le ni vutomi lomu
10: a vutomi leri nga kona a vito mina xa viera mji masing ni hanya kwala tikweni la ka xixomu ena a maendlelo ya lana ka xunga hina majaha vatsongo i ku va na hina loko va buti va hina va tshika va ni switoko va hi byela na hina va ku va fane a hi fambeni hi ya zameni ku hi ta khomanyana kulana ka kutsongo khomaka ko ku na hina hi kuma senyo yoleyo hi ta yi kumaka hi ta kota ku vona swa ku xava yini kambe ta va sabangu kambe ta va ku xava lexi ni xi navelaka mbilwini ya mina a ku va ni ti pfuna leswi ni swi lavaka ku va ni siza mamana ku na yena a ti encela swa yena mali leyi a yi kumaka
8: xileswo xikweleti xa kukam xileswo ma swi kota ku va wehe wa swi kota ku u kuma exitoko siku lin'wana ni lin'wana swi nga ndlela ku u pfuna mamani le kaya
10: a switoko swa kala ku tshika ka davhege loko buti van'wani va swi kotile ku va loko va ni switoko va ni vitana ku namuntlha xikoxo xitoko xi nga konyana u nga ya wa khwekelanyana a hinkwawo masiku swa tshika ka davhege va tata ku vitana pelimiji u kuma senyo leyo u nga tshami hinkwawo masiku
8: hi tiva leswaku wa pfunisela a ku tluteni ka vanhu ku va va ya palimera ku va va xava eswakudya hi nga hi vulavulela hi ntshimatshima hi ntirho lowu u swi kota njhani leswo u ni bonti hi nga hi byela
10: mina a ni na boti o va kona tina ni tirha ka yena ka boti la yena a ku tshweni kama loko u nga pumbekanyana mati lawa ya makulu kumukela mati lamakulu hina va vatsongo a hi nga lavi a va nga hi lavi ku hi nga tlutela vanhu se nkameni wa ko lowu nga pumbekanyana mati va humulile lavakulu na vatirha swo swa maboti ya ku va holoxa lavan'wani se ku nghene hina vatsongo ku ve ni hi siza lava ku ya a palimera hi hina na hi va tlutela ku mun'wani loko a ni swimalana a kota ku a ti xavela mpupu a ti xavela mpunga ku ve ni a vuya na swona kaya se hi hina na hi kota ku hi va heketa palimera hi phinda hi vuya na vo lava hi fambeke na vona
8: kambe swoswi mati a mesekhwa a vanhu va ha sindzisa ku va va palimera wa wu landza ntirho lowu
10: van'wani loko swi tshika ka davhege swi ya hi masiku ya segunda fera kwarta fera sexta fera hi masiku lama nga ni mvumenti ya ku vanhu va huma va ya palimera va tizamela leswi va nga tizamelaka swona a ku va va vuya se hi wo la masiku la hi kotaka ku hi va heketa ha wona
8: mi fambaka ngaki hi siku
10: a hi siku hi famba kan'we
8: vanyingi vanhu va ya ka palimera
10: swa hambana masiku ma kona masiku lawo va nga vanyingi ma kona masiku va kalaka va nga le vanyingi
8: nkomu Juvita ya mahlweni ni ku bula ni vahanyi va lana a Palmeira lava hi nga na a ka xixonge a yi vulavula hi Palmeira matlhari hansi Juvita ngopfu u ya mahlweni
0: i nkomu swinene Fernando Sidumu hi ta bula ni murhangeli wa muganga wa Samora Mashele u lumbaka lokalidadi leli la ka xixonge naswaku na hina wa hi tlhamuxela leswi xitsungu xi swi voniseke xiswona yena tani murhangeli leswi mi swi endleke amugangeni wa Somora Mashele leswaku mi lamulela xitsungu andhambi a vito
11: Juan Juli Matambe hina hi ku lamulela xitsungu xa hina hi swi kotile ku loko vamakwerhu va Banyanda hi teka mabuti hi ya vakuta va khupuka hali no kalanga ku va va hambana ni ndlela leya mati ya rifu ku va kuma ku pona lexi hali na xo xitsongo a hi lavana na voho a hi dya na vona a ku nga na ku hi dya na vona va nga dyi
0: nan'waka hi wani mahanyela ka muganga wa ka Somora Mashele
11: a mahanyele ni matotombo mamana Brigitte vukelile nyaka ku tirheni maxini a ku tirheni nyaka a hi voni bindzu ri nga kona loko hi khoma lexi hi divani swiharhi swa swinyingi ku ntumbuluko ta khwati ku ndzi mpfuvu leti loko hi rima ti ngo dya matshimbu ti dya swi tshama a hi na mulekeleli wa ku va hi kota ku va hi chasa swiharhi leswi hi kubaka masin'wini hambiloko ho rima a hi pfuneka nchumu ho tlhela hi tlhelela ndzhaku ni lowu rhangeli i nga mfumo wa hina a va swi koti ku hi cukumetela xo karhi ku va hi ta kuma ku dya vanyingi va kona a va ya kitiku van'wani va zeka hi nga hala kwalaka ku a wu nge sukeli mixweni peta dya munhu a nga khomanga nchumu xo nyihlatana loko u dya ni doza xi fikisi
0: se n'wina va ka Somora Mashele loko mi lava xava swakudya mi lo xava swilo swin'wana mi swi kuma kwihi mi fambisa ku yini ka ndhawu yoleyo
11: hini maboti lawa hi fambaka ha wona Somora Mashele lama pfunaka vanhu tanto yalaka xixongi tanto ya kula Somora Mashele va ma teka ka vanhu ma va yisa Palmela va ya xava switsongo swi hi nga ta kuma ku kholeta ka swona
0: nan'waka ndzhaku ka timpfula hi swihi leswi mi swi endlaka leswaku mi hlula swikarhato leswi mi hlanganaka na swona
11: hi ku ya ku masin'wini hi tsevukelile majambi swi hi tsevuleke hi tsevukelele yindlu a ka ha na nchumu hi nga ta xitirhaka loko ni loko hi swi byala swimila ku ni mimpungu yo dya to tinguluve leti to hakulela to timpfuvu leti to tshovela byi tshama ti dye titela a ku na bindzu hi nga na rona ho kombela ku hosi ri hi seketela tanihileswi namukha hi mi voneke n'wina va ereme hi tsake ngopfu swinene hikuva na hina udavi loko vamba ku hi twa loko hi vulavula a ni ta mfumo wu ta swi sesa ku hi le ku hluphekeni ku ni vana va nga ku hluphekeni ene lani hi ni xikola xa primaria lexi nga hi hohlokela hi moya lowa wukulu u nga ta va xidzedze xi hohloke maxapa hinkwawo a vatsongwana vo dyondzela handle ka masala man'wanyana
0: i ngomo swinene enyabila muganga wa Somora Mashele hi lowu na wona wu nga ndzeni ka swikarhato leswikulu hikola ka timpfula leti ti xaniseke a tiko la Mozambique kambe xifundzankulu Maputo na hina a nga hulukanga ka swona a xanisiwe ngopfu swinene u nga ya mahlweni ni van'wani na hi kongoma vugan'wini bya mabulo ya hina
3: khani mambo hakakunene a nkama na wone wa hi siya hi kongoma vugan'wini bya mabulo yeri na mi leswaku a hi nga navele ku ve ni hi yima hikwalaho ka ku hi kota ku ve ni na hine hi dyondza swo karhi mayelano ni leswi swi humeleleke haleno ni leswi na vone va swi hanyiki sikweni bya namuntlha haleni hi nga kone hi vonani tihavu i havu leyi ya xo i xongi swinene ingi ntoyizo i ya wanuna ingi ntoyizwala ni famba na yona phela Maputo ni ya kombisa swaku ey loma hi li kone i mbangu wa ku nona ku ni tihavu leti ti zendzelekelaka ti kombisaka leswaku ku ni vutomi haleni ha swona byi kona vutomi ku na vutomi
0: a va hlamuli
3: nada va pfumeli byi kona vutomi
12: a byi kona
3: han'wini a hi tlangeleni leswi xikwembu xi hi nikeke swona a mi hulukanga hi hulukile ka kunene swi komba leswaku ina hi kone nambi leswaku swi karhato swi kone hi swi vonile hi tlhela nambi swoswi hi ha tito leswaku swi karhato swi kona swona xo vita
0: a muzimba wa hina wa mangala swaku swi karhato swi koho ndzhaku ku va hi vonekeliwe hi movha leyi i va le ka xingun'wini hi nga suka hi minenge hi ta fika la ka xixongi ni swo swi ha khwita ha swi vona hi swi vonile swaku a swi karhato swi koho kambe vutomi le koho
3: hakakunene byi kone vutomi hambileswi ku nga ni swi karhato kambe hi fanele ku ve ni hi butrana hi lwa a ku va hi kota ku ve ni hi helisa a swi karhato leswi ku ni mama na man'we loyi hi mu tluleke u mi vonile hi ku nyada
13: Itu na danu mutulanga an kunya danu mbekisela mbangu jake swako ehe ba mama ne nkwa vune bulina vone kunyada kunyada kona kunyada Cecilia kunyada Cecilia a tshama samora mashele mutani musoko ene u switivisa ku yini ikunyada phe kunyada Cecilia a u tomisa mora mashele swo yini da u tiva tanya nwaka ta timpfula se hi switivile muzangele swako na tona ti xanisile kambe ke nyan'waka kutani leswi hi dringisaka ku ve ni hi tlhelela vuton'wini byebyo a ku va loko ni tlhela ni vutisa ni ku byi kone vutomi mi ta kota ku ve ni mi bandlukana mi ku byi kone hi wani mahanyela samo ra maxele nyan'waka
14: a wu tomeli kona samo ra maxele a ku fambi nchumu samo ra maxele hikusa hambi wo hamba ya masin'wini a hi ya vuya ni nchumu swidohati swi nga kona samo ra maxele swo fa hi ndlela a ku na konta leyi hi fambaka samo ra maxele
13: kambe ke kunyada dona Cecilia na mi loko ku i na vutomi a byi fambi hi xini xikarhato lexi mu xi vonaka na hi lexa ku sungula loko ku e loko ngi ko yantswanyana la ni ta kota ku ve ni ni ku i
14: a ku yantswa hi nge swi voni swa ku hi swini swa koho wo sa ku yantswa hi loko hi vona a matshamele swa ku matshamele hi laha ku i hi kota ku hi dya na hi ku yihi ya kwini hi ya masin'wini hi ya ku ma switsongo masin'wini na ku ve andzeni ku ni vhiga
13: a leswi u kombelaka swona mamana swa kahle ta kusa a munhu a nge swi yenci kambe xikwembu xi nga swi yenca hikwalaho ka ku timpfula tindhambi ku taleliwa hinkwaswo leswi i mhaka ya ntumbuluko a hi nge swi yala swona leswo kambe ke va tatana na hi nga se na khanela ni muzangeli wa muganga ku ve ni hi pfala mabulu yeswo a hi navela ku ve ni tiva ku n'wine leswaku i ntswini leswi a mi navela ku ve ni mi enceliwa leswaku kumbe vutomi byi nga yantswanyana ka xitshungu xa muganga lowu
1: swikombeka swan swa a mfumo u nga hi encela xa ku sungula ku i via de acesso hi kona hi nga swi kotaka a ku pfuka lomu aka xixonge
13: tata
6: na mina a leswo xitalalo loko hi pfusa ngopfu a mimpompi a mindyangwini kusa mabalu man'wanyana a mala yona mimpompi mubono wa mati lawa ya makhutla lawaya
13: mati ya makhutla hi wani ya khota
6: hi lakwa
13: swihlovo
6: ku tshama machele lomuya jamula fika u nwa swi ku nyika
13: tata
9: ina mamana xi nga ni byelaka mi hi vona yo ndlela ya xitirato leyi va hi tiva hi xitirato ngopfungopfu ni magezi tiko leri kona hina hi va hanyi tiko lomu tikweni swi navela ku endla xo karhi tikweni lowu nga na ndlela ya mafambelo ya kona xi nga ta xi endla a loko u nga na ndlela ya ku va hi vekela magezi ya kona xi nga ta xi endla kambe xibedhlele ka laveka ku ve ni magezi ku va va ta kota ku vona swin'wana na swin'wanyana swi pfuna tiko
13: ni navela ku pfala mabulu yeswo a ni yingelanga xifuva xa tatana lweyi tatana a wu navela ku ve ni ku enceka yini kumbe xikwembu xi ngo xika hi minenga ka ku nenenene ku ve ni eyi u ku loko ngi swo i a swi ta ku i
15: ku khensa ka mina xin'wanyana ka ku vulavula swona hileswaku a ni kombela swaku mipfuxa ntumbuluko a hi pfuxeni ntumbuluko swilo hinkwaswo leswi voniwa hi mhaka ya ntumbuluko a va hi tivi swaku ntumbuluko ncini laa tikweni a va hi tivi swaku
2: xonge tatana Jerome ka hinkwaswo leswi hi swi yingiselana hi swini leswi n'wina swa nga makombisi wa mfumo ka muganga lowu mi ehleketaka swona leswaku ku na byalisiwa a mahanyela kwala ka xixonge
16: hi makungu a ni nge ni ku swi kota ku hlamusela breke na ho hamba mareletoro hi ehleketaka lava
2: ehleketaka leswaku mi seketela xitshungu mayelana ni vubasisi ni bila i nge hi fikile vugan'wini kambe a swi nandzika ku bula ni vanhu lava kambe nkama wo hi siya loko a ku hi nga lehisa nkama hi ta bula na vona ku va ni swi
13: mi hi amukelile hi nyoxi swinenenenenenene hi voni leswaku ina va tatana vazangeli va mamana va kola ku ve ni na vona va hlengela ka mabulu lawa ku ve ni na vona va titlhantlha va pfula swifuva leswaku va kota ku ve ni na vona va hlaya leswi va swi hanyeke kumbe leswi wa leswaku xonga ni leswaku biha hi taleliwa hi mati ma tlhela mantshwa a hi mavoko yeswo kumbe mavoko yeswo hi xikwembu swo a hi xi dzuniseni ka xi ta kota ku ve ni na xona xi hi vona xi hi hlomela xi ku eyi Ava tshami va le ka xixongi va xaniseka. Ha xone leswi. Inkomu hi ta tlhela va kunweka siku tshi taka. N'wi vena Enya Bila, Juvita Ngovo, Fernando Sidumu, Diamantino Shiboleka na Paulo Mbarangu. Vale inhlikani na vanwe na vela tinjombo. Nikumani loko ta tlhela buya helenu hi mikuma na ku hey a utomi byi kone. Khani mambo.
17: Mavonelo yo yentelela nongonoko usela kama
18: Radio Mosambique Maputo
19: 14 ya rexa tikweni henhlikani mwingisetu wa ku rhandzeka a hi kumbeni mahungu.

Maungu enhlikani emissor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murangeli wa tiku Daniel Chapu nyamuntla a isa mahlweni liendzo lakwe a xifundzankulu Manika lomu hi nkarhi wa mixu a kumekeke a ntsindza wa xidoropana xa Gurwe a fambiseke nhlengeletano ni vatshami va ndhawu liya nakona a rhangele nhlengeletano ya handle ka nkama ya huvu ya xifundza xa Gurwe. Ndzeni ka liendzo leli murangeli wa tiku Daniel Chapu nhlikani lowu a kumeka xifundza xa Makati xifundzankulu Manika lomu a nga ta ya khangula muti wa ku hlayisa mabindzu. Yi tlakukile nhlayo ya vanhu va dumeliweke hi tinyari ya xifundza xa Magudu ya xifundzankulu Maputo yi suka ka vambirhi yi fika ka ntlhanu ni wun'we. Hi swiharhi swi phondleke xitasanwu Zotek ni ka xa Xobela lomu kusukela wa wumbirhi swi fambafambaka hi miganga na se ku luzeke vutomi munhu wun'we hikola ka vudumeli leli. Murangeli wa xifundza xa Magudu Maria Mukupani a tsatsiya xitshungu a kuva xirhula hikuva se ku ni mintlawa leyi lavetelaka swiharhi leswi a kuva swi tlheliseriwa ndhawini ya swona nakona na ha kombela xitshungu leswaku loko va swi vona swiharhi leswi va fanele ku va hi xihatla va tivisa vurhangeli. Kusuhi ni kindzimili wa varimi va swifundza swa Manika na Cabo Delgado va tlharihisiwa hi leti yelanaka ni ta vurimi ni vufuwi a kwa va yantswisa mabindzu ya vona. Hi makungu ma seketeriwaka hi nhlangano wun'we kwalaho nga lumbi mfumo u chiwaka Agronice u seketelaka varimi ni vafuwi hikwalaho ka mabulo ni tidyondzo a ku va va tiva ku hlayisa timbewu ni ku byala mabindzu lawa ma tiyiselaka ka ku cinca ka tinguva. Mahungu ma vula leswaku nhlangano lowu handle ka ku seketela varimi va xifundzankulu Manika na Cabo Delgado u landza mintirho ya ku fana a swifundzankulu Nampula na Maputo. Muhlanganyeteli wa makungu lawa ka nhlangano Agronice Adolfo Graciano a vula leswaku ku cinca ka tinguva hi yin'we ka swikarhato swi xanisaka xiyenge xa ta vurimi mhaka yi nonon'wisaka mahanyela ya xitshungu a tihandle ka madoropa. Hakuva ku yantswisiwa matshamela lawa munyiki wa mahungu a vule leswaku nhlangano wu lulamisela timbewu a ku wa varimi va va ni timbewu ta matshamela manene swinoniso ni switirho swin'wani a ku wa va tlakusa bindzu la vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku ma karhi ma lavetela mintlawa leyi kucetelaka yi tlhela yi rhangela vugevenga ni tihanyi swi endliwaka ka tindhawu to hambana tikweni leliya. Mahungu lawa ma paluxiwa unharhu lweyi hi komandanti wa maphoyisa Phumelenge Ndiphani ndzhaku ka ku va a endzele muganga wa Morsenburg lomu ku endleliwaka tihanyi vana va matiko man'wani ku patsa ni vana va tiko la Musambiki. Munyiki wa mahungu a vule leswaku lava kucetelaka vugevenga va byala mpfilumpfilu ni ku kala mahanyela manene ka xitshungu. Hikwalaho ka vugevenga leli ntlhanu wa vanhu va kumeka mavokweni ya maphoyisa a ku va va hlamula mhaka leyi. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emissor provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 14 horas na 5 minutos ndzo kwa kuva hikumile mahungu mwingiseto wa kurandzeka tiva leswaku loko na vela kurungula mashaka ni vangano switikitano ngata swikuma kola mutini wa hina wa uhash hikumeka doropeni la ka matsolo a rwa da resistance ka nhlaya 318 na kwa nonga swikuma laya baraka futuro melhor ka mate Jordan Simango kule bairro ferroviário ka mate Jordan Simango a Palmeira ni Letaninga baraka vovo Cecilia le ka ngoma tibyana Baraka kada kwal kon kwal ka Cabral Francisco Sabão ele está ali no Chacanhaca. Papelaria Carlos Chambar ele é Belo Luan. Baraka Armando Shop ele é matende na quarteirão 68. Andrade Nhabinda CF ele é Bar da Liberdade da quarteirão 14. Baraka Mwaminyengi ele é Boane a Bairro Dush. Katinda Oleti, um gajo com uma tiquitana. A cuva o terungula la machaca nivangano e cutirissa emissor provincial de Maputo. Com a lecale, está combiça nongonoco. Kasi ita kombisa mitri ya hina mailanu ni mintiru le yendliweke a lokalidadi la ukalanga ilana vatirikulori vanga ta kombisa mahanyela ya muganga lowuya leswo loko swi 14 horas na 10 minutos.
1: Hoxe ku vala mungani i mhaka muni lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi Koneke yini kambe karaleka hi swobia Aisha ganga ndambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndambi phela ni xukuvalisako karta unlanyezane la nwana wa mina li fambi ni mati ani switivi swa ku ni ta ku yini ku sa phema masiku mafikile
1: ani ku ishulu swa lisima swiku xukuvalisaka kasi karta unlanyezane huma ka swona leswi
2: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo Loko n'wana nga tlhaviti ngezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
1: tingezana ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tingezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tingezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita un likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyikala lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

0: Mungiseto kurenzeka halosela ka sekulelang ya montla mintiri ya Radio Msambiki yenzeleke a xifundza xa kamanyisa kambe na yikumeka a posto administrativo la ukalanga kola a localidade ila xixongi kuva hi bula ni xitshungu ni varhangeli kuva hi tiva leswaku kasi ndzhaku ka timpfula hi wani matshamela ya muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Nyamuntlha mintirho leyi fambisiwa mina Jovita Ngovo na Enya Bila, Fernando Sidum na Diamantino Xiboleka ka ku voneleli la Paulo Balangu. Na yinge se fika kule Enya Bila, swi nilisima ku va hi yingisa a varhangeli va lokalidade la Xixongi ku va hi tlhamuxela na vona wu va yi amukela mintirho ya hina ya Radio Msambiki ni ku va va tlhamuxela xitshungulo lexi xaku kasi hi kola hi ta ta endla yi. Hi xileswo hi ta rhamba tatana Jeronimo Mashavi ku va a hi byela xan'wanchumu hi kola ka lokalidade la Xixongi.
1: Hakakunene hi hlaya leswaku mintirho yeswi namuntlha mi haxiwa kusukela haleno a ka Xixongi. Halosela va ka Xixongi mi kona ke? Hi mi twanga. Mi kona ke?
2: Hi kona.
1: Ma hi amukela timbilu ti yo ba.
2: Hi amukela.
1: Oh, khani mambo tanihi lana nga hlaya swikona Jovita Ngovo. Mintirho yeswi namuntlha hi mi haxa kusukela lani kambe hi kongoma ku ve ni hi bula na n'wini mayelano ni ta vubasisi bya miganga, vubasisi amakaya kwezu, vubasisi mahanyeleni yezu ku ve ni hi pumba amavabyi lawa minkama ya ku tala ma hi kumaka hi kola ka ku va hi nga lantshi ntirho lowu wa vubasisi. Yo hemba. Loko munhu a nga ti basisi a nga basisi lomu ma tshamaka kona a kumiwa hi mavabyi ya swona a mati lawa hi nwaka na wona ma fanele ku ve ni ma voneleliwa swinene ha swo kambe mi ta hi tlhamuxela kahle kahle swa ku mi yenca yini ku ve ni mi kota ku ve ni mi tiyisa vubasisi lebyi. Jovita Ngovo, hi ta zhamba tatana Jeronimo hi nge hoyohoyo ya ku amukela. Inhlikani.
3: Inhlikani ku hoyohoya vengisete va Radio Msambiki lana hi kola a lokalidade la ka Xixongi lana hi kolana a va komite leyi wumbaku a wu basisi komite de agua e saneamento xikan'we ni vahanyitiko va muganga wa lokalidade la ka Xixongi kona haleni vena vatswele hi amukele va Radio Msambiki i nga lava hi va tivaka hi masiku ha xi ku tala ka maradio swa ku ni va sempre ha yi rhandza hi ntamu Radio Msambiki hi vo lava nga hi endzela namuntlha haleni ka tiko la hina la ka xi
1: hi belani mavoko ka
0: inkomu swinene papayi Jeronimo loko u ta va u hi amukelile na vona va mamana ni va papayi va hi amukelile kambe a ku amukela ka ku na xi va ku na mingulungwana a mi nyoxanga hi ku va Radio Msambiki a ta va mi endzelile
2: nyoxile yo ndlala
0: a ndlala i ya tiko a ndlala i ya tiko kambe na hi sungula mabulo ya hina swinene hi sungula hi va mamana hi tiva kasi hi swiyini leswi mi swi endlaka ku va ku ve ni vubasisi amugangeni ku ve ni vubasisi mindyangwini ku ve ni vubasisi xikarhi ka mahanyela ya n'wina na mi ti vhikela mavabyi lawa loko hi ta va hi hlomelile hi bulabulanyana hi tlhela hi hlomela ni xibedhlele hi tivi leswaku ku ni mavabyi la ma xanisaka ya ku vuyelela xana a ma humeleli hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi se hi lava ku tiva kutsongo hi bulanyana katsongo na n'wina vamamana mi hi hlamuxela kasi hi swihi leswi mi swi endlaka. Ni ta sungula hi mamana laha mamana a vito
4: Lizeta Salvador Masingi
0: mayelana ni vubasisi hi swihi leswi mi swi endlaka ndzhaku ka timpfula leti ti xaniseke ta ha xanisaka muganga lowu wa ka Xixongi.
4: Loko ku kula kaya gikile ni ku hlantswa ni ku rima
0: mayelana ni mati mu ma hlayisa njhani mati?
4: A mati loko la kunwa u sungula ku ma tlaleka ma tshika ma hola.
0: Mayelana ni swakudya hi swihi leswi mi swi endlaka?
4: A swakudya ho sweka ho ka hi nga yi cinci mi ku sayela makaludala na timanga ho thakata
0: maxi swona swi ni vutomi leswi.
4: Swi ni vutomi hayi swi tolovela nga hi tolovela ku tshimbela ku sa hi rima hi ku nga tali mali
0: xithakato xi ni mavitamini a ta fakaza infirmero ta swi twa
4: wihe swi helile mina
0: wa swi twake Enya Bila loko va ku va hanye hi switshakato kambe hina hi tiva swa ku switshakato swi ni mavitamini
5: Ikuva atimanga vali timanga tipfuxa madiabete matesawu xinini se muhanya ku tsaka se hi kumu kuma mavitamina kambe va hi li kona vamamana van'wani ti na vona hi ta va vutisaka switsongo mama mayelana vubasisi ndzhaku ka leswi mi swi hanyeke ma ha swi hanyaka swa ku va tikuleli li taleliwe hi mati leswi hi leswi mi swi landzaka.

0: ajuma nyingi ya ku helena kuni makola kuni mavabyi ya lenzeni ya ku va manwani mokukuma ya ku uku ni twanzeni na anga likola ri majina swimpfela ka swoswiyani hi daka swoni ni mati wo wolawaya
1: kasi a mati mikhakwi
0: a mati mati hi cela swihlovo a hina ti a hina swileswiya swa tingwedla hi huma hi ku ya cela eminkoveni se hi kuma a mati ya mati wo wolawaya hi lawa hina hi yaka loko hi vona swa ku se xihlovo lexi xi xikarhalile yo nghena hi khupa hi susa nsila leyi u tlhela u pela mati man'wana ya ku basa
2: kani mambu tatana sithoya ka kunene namuhla ni dyondzi leswaku a vubasisi a byi khumbi ku ve ni ni ambala ni xonga ni basa ni ku yini ku fanela ku ve ni hlayisa nakoneni leswi ni daka ni mati lawa ni nwaka wona kambe ku ni xa ugame kambe ni ta ku wisisa tatana ni ni mumbengani laha kusuhani la enhlekani
3: hlekani
2: a vito
3: Januari Victorin Mondle
2: Mondle o tatana Mondle hi chikele hi la ku tiva leswaku mi hanyisa ku yini ntshaku ka timpfula ka ku taleliwa hi mati hi tlhelo bya vubasisi hikwalaho ka ku ha tiva leswaku loko hi nga tibasisi loko hi nga basisi lomu hi tshamaka kona mavabyi manyingi hi nga ma kumaka mi hanyisa ku
3: yini ndzhaku ka timpfula letiyana ya tizamazama ku byaka mati lawayana ya duma swokepa a swi helanga hinkwaswo mara na hina tizama ku kula dleke libaso ri madleke ri basa kota ku basisa muti loko ri xile kota ku kula dleke ri basa u vo tiva ku lunghisela ndlwini loko ku ni n'wana u tumbula swakwepa ni ntsongwana la kaya u nga mu rhuma tanihi ntsongwana a basisa ndlwini nakona wa swi tiva swa ku a ndlwini ku basisiwa njhani
2: leswi wena u nga mi lumuzana minkama ku tala va leyi na vamamana hi vone va fanela ku veni va khoma kukulu va kukula va ka mati va hlantswa tipanela va ku yini na wena wa seketela ka mintirho leyi ya vubasisi ndzeni ka ndyangu
3: hi swona leswi a swi na u lumuzana hinkwenu mo pfunana a nga ndyangwini a loko swi ya ku pfunana ndyangwini na mina ni nga swi kota kusuka nkama ha tirhaka mamana ni suka ni ya ka mati loko ni vuyile loko a kwaleka ku swaku ka ku sweka puti ni fanele ya ku kula na mbe endlwini loko hi tshama hi tiva swi wola kaya ku na ntsongwana kambe hi ta manyele ya mati mati ya ma vona swaku epa a hi se sungula ku rima hi yo ndlala ntsena ku epa a mati a ma se hlenhlela ndzhaku
2: maxi ku ni nchumu la kusukela hi bula vamamana ni vatatana hi ni yamba xivutisi ma swin'wina mi swi persevera mi swi kumi hi le ine hi khanela hi ta vubasisi nthaku ka timpfula mo pfumela swa ku n'wini mi basa nthaku ka timpfula swi byala swa ku ina na timpfula ti nga sena yeyi a mi nga basi xa vubidzi ni vutisa ku i mavabyi muni hi ma kumaka loko hi nga na vubasisi
3: loko hi nga na vubasisi ndyangwini tanihi kole ra nga swi hlaya papaisitoy swi nyingi hi swi kumaka kuma swa ku min'wanyani swa tshama nambe leswiya swa ngo i tindata swa tshama ndlwini dlekeni loko u nga ri hlayisi a dleke ku vulavula hi ku ndzhaku ka timpfula epa hi swi voni swa ku timpfula leti ngana ti be ngopfu loko hi zaya ku ndzhaku ka timpfula letiyana tanihi swi hlayisaka swona ya ta hi basa hi masiku leswi nga swi hlayisa swona mazi ndzhaku ka timpfula letiya ti nga hi ba ngopfu letiyana swi vona swa ku epa swin'wanyana i mavabyi mhaka swi nga ta na wo mati na wo david mateni mavabyi ma loko hi zama ku ti basisa tanihileswi va swi hlayeka mamamana na papaisitoya ya tivhikela ka swin'wanyana
2: ya tiva hi kan'we leswaku timpfula jovita minkama ya ku tala ti endla leswaku amikintari ku tala mabyanyi na wona mabyanyi lawa ma le ndzeni ka ntirho lowa ku ve ni hi ti basisa hikwalaho ka ku na wona loko ma kula ma vanga mavabyi ni phindaphinda xivutiso swa ku loko hi nga ti basisi i mavabyi wani hi ma kumaka vo phindaphinda wo lawa ya man'we kambe ni ku siyela sweswo
1: u tiyisile hikuva loko ku nga basisiwi a dyeke ku ni leswi swi humelelaka swi pfuxaka mavabyi man'wana a swi koho hi wani mavabyi wolawo ni ta yela mamana lweyi a mamana lweyi a ta ni hlamuxela mama a vito
4: me Zabela Alberto Mavele
1: mamana Zabela loko hi nga basisi laha hi nga kona hina hinkwerhu hi tshameke kona laha hi wani mavabyi hi nga ma kumaka ku humelela yini loko hi nga basisi la
4: loko hi nga basisi ku humelela mavabyi ya darele ku humelela mavabyi ya swikolorana na hi tsutsuma hi ya ku xipiritana u ya tlhasa amakini na mahelile

0: hikwalaho ka vubasisi. Mina na byala leswa swa malervo mara na kukula na swichapitela hikusa swi ni tinsuna leti ti yengeselaka emavabyi.
1: Hi mavabyi wani ma vangiwaka hi tinsuna?
0: I ma koloratinya.
2: Koloratinya?
1: Iku mukoloratinya se yinzwi?
0: I koria.
1: A ni nga ma tivi mavabyi lawa. Mavabyi lawa ma tikombekisisa ku yi?
0: Ma tikombekisisa a ku hlantela ku pulugara a nge mi darhela swona. Ina se hi nghena hala ka swikoti. A swikoti. Ubeka mati loko uya ukokoteni. Ugama uhlamba amaboko. Ugama uya khoma panela le ukakekeke xikhafuteli. Ugama ukusha apanela ya wena yi basa ni nkombo wa wena ni xipuni xa wena ni paratera wena ubekisa kanawo. Loko u khasa ngwini ungena u gubuta egumana emukume loko ni zwangisaka hi wone kusa gumana dza khonkhona. Loko upfuka gubuta uba usipitselela para uya fikela unga kuminyoka loko u khlasa ngini uyekhela.
1: Mama Isabella. A ni nga li tivi vito lelo kambe a u vulavula hi kola kambe xivutiso xa ha li ko a xivutiso lexi ni xi endlaka hi ku hi wani mavabyi man'wani handle ka kolera ni mavabyi lawa ya diarrhea lawa ya ku vuyelela hi nga ma kumaka hi ku pfumala vubasisi kambe ni ta yela mamana mun'wana mamana a
3: vitisolindasolomamaxa
1: mamana a hi wani mavabyi man'wana handle ka diarrhea handle ka kolera hi nga ma kumaka hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi
3: i manyingi mavabyi ma nga tala laha misaveni hikusa ku ni mavabyi ma nga ni mavito ku ni laya ku kala ni mavito
1: lawa motivaka
3: ya kala vito hi lawa ya ku a khale ku va vanhloko a hi ku kova vanhloko a dzedzedze a hi ku kuva vamiri a mavabyi lawa ma hali koho hi ku se ya ntumbuluku loko u nga hlayisi mbangu u fanekele ku va u kuma ansila kolano hikusa ku lava ku tshama ka ku basa swa ku para ku va u hlayiseka kambe tona tinsuna leti ti koha ti game kwa ku ni lava mbangwana va nga ta lembe ra ku hela va ku hamba va lava nsuna leyi ya wansati leyi tswalaka tinsuna leti ta ku heta leti a nsuna lava yi kumi leya wansati ya ku va nga a mavabyi yi koho nsuna leyi
1: hikusa hi wani mavabyi lawa ma vangiwaka hi nsuna yoleyo ya wansati
3: a mavabyi lawa ma vangiwaka hi nsuna leya wansati ku purugara ku humelela ku va ni nga gwenti ku tlhanya ka swirho swi vangiwa hi timhaka to ti kusa ku zijiwa hi nsuna leyi yi vanga mavabyi
1: enyabila swa sindziseka hi yela mongoli
4: akuna swin'wana hikwalaho ka ku ya dumba leswaku na hina xitshungu lexi nga laha xa swi jula ku ve ni xi kuma nhlamuxelo kumbe a yentelelo ni lisima bya ku va hi tshama ka mbangu lowu baseke hi tiva na kona leswaku ina a ku basa loku hi li ka ku basa loko hi ku yini loko hi nga le ka ku basa na kona hi kuma yi hi wani mavabyi lawa ma nga tshukaka ma hi xanisa
1: hi swona
4: namuntlha futhi hi fuwi la kwala kusuhana
1: Mamana Marta Mashava. Mamana Marta, a tshema leswaku u swi yingelile hinkwaswo leswi va mamana na vapapayi va hi hlamuxeleke swona mayelana ni vubasisi la muganga, vubasisi la vumunhu, vubasisi ni mavabyi lama vangiwaka hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi. Hi swona swi endlisiwa ku yi. U nga hi hlamuxela leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi mamana Marta. Hi wani mavabyi nga makumaka. A nhlulelo wa kona hi wihi? Hoyo, a nhlengeletano lowu lana hi bulaka hi vubasisi ndzhaku ka timpfula leti xaniseke a xifundzankulu Maputo.
5: Kani mambu swinene na tlangela nkama lowunini kaka. Ndzi wu hlaya swa ku a yi basi kwalaka ku timpfula depoxi ka timpfula. Sempre va mamana va basisa emindyangwini ya vona a nsinki ni hospitali va basisa. Manjani jagusa a unja ku tlhamuselanyana la ku tsonga ku a loko vanga dzimi ku basa a mavabyi lawa ma va landzelelaka hikwalaho ka tisuna leti i malaria a malaria ma va kotisa swinene hi ku a byanyi dzi ve dzikulu hambiloko dzi nga li dzikulu i loko va nyika maredi a va xi koti ku ma tizisa kumbonguzo va teka maredi va ma hamba xin'wanyana ndawu ilani ka ka mayelana ni leswo a mavabyi ya malaria ma makotisa swinene ansuna yi provokari a diarrhea ansuna yi provokara malaria
6: adzedzedze
5: malaria ma makotisa swinene loko va nga tikwidari va nga swi koti ku basisa a oredori ka ka miminti yavo va nga swi koti ku a ku susa mati lawa ya nsila va ma beketelaka ka mabasiya leswi a endla ku a mavabyi ya malaria ma ma landzelela ngopfu loko u hetile ku tiza kumbe ku xenjela mapurato hi mpahla hi swa faneleka ku hi susa a mati lawa ya hi diba pura ma nga tshami ngopfu puku loko ma tshama ngopfu makiriyera a wu suna
1: mayelana ni mavabyi laman'wana va vulavuleke hi wona hi vulavula hi mavabyi ya kolera ya diarrhea hi swo ma humelela hikwalaho ka ku pfumaleka vubasisi
5: a kolera ni nga tivemuxu a hi nge se kuma kazi bya kolera a hi ke nxixongi manxi diarrhea ma kona a diarrhea byi kona swinene mayelana ni mati a mati va wuzara ya riyo a mati ya riyo ma ni switsongwatsongwana hinkwaswo a riyo va famba va ya tizuma hi loko va tizume mati lawa a va mabilisi u nga ku ya buya hi ndlela u ta va vona va ka matiho lawa ya vanwa manjhe u ta va yangula u kuma xo va ta ku leswaku hi dya mati u ta ma kuma kwini manjhe ya mati lawa ya ma konsedlavhi ku va susa laya va tekela kuna tenki va mabilisa va ma tshika mahola va gama vanwa
1: a swi vhikelo ke hi swihi swa kona va fanelaka ku swi landza swa nga leswileleto leswi u nga va nyikaka leswaku a va swi landzi ku vhikela mavabyi hinkwawo lawa ya kolera ya diarrhea ya dzedzedze hi swihi swivhikelo swikulu leswaku a xibedhlele lexa ka xixonge xi yamukelaka vanhu va ku ta hi miganga yo tala kwala kusuhila hi tivile leswaku xibedhlele lexi u tirhaka ka xona xamukela a vanhu va khumela migangani lin'we i miganga yinyingi leyo se leswi ku va ku nga tali laya hi swihi swileleto
5: a swileleto leswi ni va nyikaka xona i ku tenki va basisa makaya va dzima va susa a nsila a oridor ni loko va tizuma kuma a vanhu va vanyingi lava se ve ni makazi ya tibanyo a hi nde wundza fiyo pura voho endhawu a makazi ya tibanyo swi faneleke va tizuma le kule va tlhela va tampa va pfala pura tinhongana ti nga yi poza rahala ti tlhela ti buya ti ta kumaka mati lawa va beketeleke la ya kunwa i loko va ka mati va ni fanela ku va ma pfala pura ma nga kumi tinhongana letiya
1: i ngomu swinene mamana Martha u hi tlhamuxeleke marito lawo swi ni lesima ku va hi koka moya swona yini ya bela
4: aka kunene hi ta kokanyana moya hi ku ve ni hi kina ma swi dyandza ku kina

0: A música vai nos acompanhando. Ouvimos cantar Casimiro Nuce. Às 15 horas, não perca o noticiário. Hoje é dia de acompanhar o programa Consultório Médico, quando forem 15 horas e 10 minutos. Mas pela noite adentro teremos economia.
1: Andirho lowu wa ku ya ka swikoti wa mina byalela wa mi pfuna a ku mi pumba mavabyi lama vangiwaka hi ku pfumaleka vubasisi
2: wa hi pfuna ya pumbeka mavabyi laha ya matalelo ka hina se ya pumbeka
1: handle ka ku
3: mina ni lawu tiva nchumu xin'we i ntirho lowu hambiwaka ku ve ni ku pumbiwa a mavabyi hi ku ve ni u tlhasaka ku anga u ni hakela xikoti u suka wu famba mavabyi mo pumbeka ku ni ntirho lowu mo yencaka ku ve ni mi dyondzisa a mindyangu leyani ku tirhisa xikoti lexiyani hi ndlela leyi ya ku va hi kota ku helisa mavabyi lawa
2: a ntirho lowu kona ku sungula hi famba ku hi rhanga hi famba hi dyondzisa mimitini na hi nga se hi hamba a swikoti se gama hi ya vuya kutani se hi hamba swikoti se na hi va dyondzisa funzi.

0: Ku yuma bya madzedzedze ku sa vhela loko nsina yi tata ku luma na hi suka luma ka mabyanyi lomuya ku sa yi rhandza ku luma ka ku tlhuma ka nsilansila
1: wa khohlwi va leliya wansati
0: ku luma mabyi manyingi yo nsina leya wansati leyi taka tata hi luma se ku yi ku luma mabyi manyingi ma ku telaka
2: inkomu swinene enya bila um hi ni museketeli mun'we wa vamamana lava swinene ku u bula na yena mamana Erika Matsombe a lumbaka ntlhangano lowu seketelaka ntirho lowu wa ku yaka swikoti wa ku basisa wa wu basisi le ntirho lowu landziwaka mugangeni wa ka Xixongi u nga bula na yena hi ta kuma yentelelo ya ntirho lowu va wu landzaka leswaku a muganga lowu a mavabyi ya ku vuyelela ya dzedzedze mavabyi ya ya kolera ma fambela kule na vo a hi tlhamuxela leswaku a nseketelo lowu wu huma kwihi
3: khani mambu Jovita ka kunene na mina ni navela ku ve ni swi tiva swa ku kasi a swikipa swo swiya swi ta hi kwihi hi ku se ku babuloko u hamba funda sawu a wu nge kumi swikipa swona leswo mamana yi Nhlikani hi kombela vito
4: Nhlikani mina Erika Matsombe
3: mamana Erika u pfa kwihi
4: Mina ntshama Maputo ni tirha Good Neighbors Mozambique.
3: Good Neighbors i nhlangano lowu nga kone na wu landzaka mintirho ya yona haleno ka Xixongi. Mi yenca yini haleno hi ntshimantshima?
4: Hina haleno Xixongi hi ni vatsongwana lava hi va pfunaka ni xikola ni leswi hi kotaka swakudya. E por na população e desenvolvimento comunitário e a cá espiritane e nia com o saneamento e na educação e nia também a igreja cola.
3: E na melhor governo e tivans semana semana chegue-lhe se chavo basisi e chelo-lhe chavo basisi musunguli se cuí no governo me vumba entlawalo o acova o lanja antejolo o basisi.
4: Akusangulene komu nhlayile a hilava avatsongwana hi ta tirha na vona maxini mpodi so hi tirha ni vatsongwana por exemple so ka parti leyi dukasa o loko hi va nyika swakudya think hi swi tiva tame swaku sawudi ta swi vona na leswi bon i praya hi ve ni ku hi garantira swaku a swi vona na leswi bon think hi khanela ni vatswali va vona ja hi nga lavetela a komitela hina lani pra lita tira ni ma komunidade kola pra leswa swa u basisi komo anga xaya mamana va veni uma pequena capacitação leswi va nga swi tiva swa ku incini swa u basisi komo a nghena ka munti a sensibilizara va mamana ni vatsongwana swa ku podi va swi landziselisa kusini leswa u basisi
3: mi va seketela yini swa nga n'wini va vumbi va mitlawa lowu
4: hina lani primeiro hileswaku va venisa pequena capacitação pra va swi tiva swa ku va tencisa kusini ku nghena i ni mamaterialo melhor leswi va swi julaka pra swi ta tirhiwa ka miyindlu por exemple kwamba malatrina pra va dyondzisa swivanana swa ku a ku tirhuma nompodi va famba khwatini o va tshama ku mahlayile infermera swa ku a vhezi nuriyo endao swa ku a vatsongwana loko va lava ku tirhuma tenke va famba a kazedbain to hina ya vapfuni ma material lawo va ya kaka ma kazedbain a mimintini ni ma red mosquitera pra va ta ku brile mhaka problema leya tinsoni
3: ku ta hlayisa swoswi hi yini miganga leyi kutani mi kotiki ku ve ni mi va pfuna hi vuyaki lebyi bya swikoti
4: hina hi tirha lani Xixongi hi tirha dzongeni lani dla xuzina a tlhaveni gaza fungwani hi tirha bebedu wa beira ni panda urene hi hala hi ni mabayiro ya manyingi hi va yakelaka swikoti hi leswi mbengani hi swi kotaka ku endla
3: ma wu vona vuyelelo wa ntirho lowu ngopfungopfu wa ku ve ni ku yakiwa swikoti
4: a ya wu vona porque swa swinyingi swa pumbeka ya swi tivi swa ku hi nge swi koti ku swi heta por completo manje ka tiyindlu leti swikoti swi li kona ya xa ya persevera swa ku a wu basisi la nghena ni xipiritani loko va ni maproblema va famba xipiritani va tlhela va kuma na infermera ne na va swi tivaka a va tlhamuxela swa ku tengisi va continuera ku zara va nwa mati ya ku basa ni ku va basisa tiyindlu
3: Shanga muzhange liwa ntlawa lowu u famba fambaka ku veni u seketela xitshungu ka ntirho lowu wa vuyaki bya swikoti ni vubasisi bya muganga. Hi wani mazrita u navela ku veni u va siyela na yi nga li ntsena lava va vumbaka a ntlawa lowu kambe ni lava hinkwavo va hi ngelaka nkama lowu hi tlhelo lebya vubasisi, ku basisa mbangu lowu hi tshamaka ku wone, ku basisa mati ku veni hi timfekela ka mavabyi.
4: A mavabyi sempre hi ta makuma hambi loko yi ngerilaka u basisi ma xiku ni mchumu swa ku podi hi yenca pra hi nga makumi mavabyi ku basisa hi loko hi nga na possibilidad ya ku hi veni for example a mati lawa yani ya potave hi yenca leswi va nga hlaya hinkwavo wa komite swa ku hi bilisa mati a njhe yinwa hi hlantswa mapurato ya tipanele hi basisa lomu hi tshamaka kona porke nwa diantana da u basa handle hinkwanto u tshamaka nsila intawu ebaseni hinkwenu hi tlhela hi dyondzisa vatsongwana swa ku a ku basa hi swona swa maji importanti fora di qualquer cosa pra ku hi kota ku hanya.
3: Khalima muswinene hakakunene na hina hi dyondzile Jovita leswaku hi fanele ku va hi basa minkama hinkwayo hi basa nakone hi matlhelo hinkwawo a ku va hi kota ku ve ni hi mfekela a mavabyi lawa ma nga tshukaka ma hi xanisa loko hi nga landzi ntirho lowu wa vubasisi.
2: Hakunene hi dyondzile na hina nyamuntlha a hi dyondzanga vamamana hi dyondzisani la swo a nkama se wa hi siya hi navela ku bula ni hinkwavo va nga laha mun'wana na mun'wana a siya mavonelo ya yena mayelana ni ntirho lowu wa vubasisi ka leswi hi nga dyondza swona nyamuntlha hi ta swi landza. A ni mi yingisanga hi ta swi landza hi nkomo swinene a hi swi landzeni mpela leswaku a mahanyela ya hina mayantswa mavabyi ma pumbeka atikweni a hi navela ku yingisa leswaku ka xixongi a ka ha na mavabyi ya ku vuyelela a ka ha na mavabyi ya kolera a mavabyi ya dzedzedze ma suvile hinkwaswo leswo nambi leswi ku nga ni swikarhato swo tala ha tiva leswaku i tiko leli xanisiweke ngopfu swinene hi timpfula leti neke kusukela ku sunguleni ka lembe leli hi nga ka lona timpfula leti pfaleke tindlela ka ku ni ku karhateka ka mafambelo haleni ka xixonga haleni wa wu kalanga ha swi tiva leswo hi swi hanyile kambe hi ni ku tshemba leswaku swi koho leswi nga ta endliwaka swi ta yantshwa. Hi navela leswaku mfumo wu yingisa ku rila ka xitshungu ku endliwa xo karhi i ndzhaku wukulu ku va hi ve na n'wina ka siku la nyamuntlha mi amukelile ku rhambiwa ku va hi ta tabula mayelana ni lisima la vubasisi leswaku ku ve ni mahanyela manene aswona yani ya bila
3: hakakunene swi ni nyoxisi swinene mine ene hikwalaho ka ku ni tivi leswaku haleni ka xixongi va tiva nsuna ya wansati mamaka ya nsuna ya wansati
2: hi famba na yona
3: leyi no famba na yona futhi tenge ni famba ni rhendzelekelaka kunene mini va fanele ku veni va ni komba nsuna leyi ni ta yi tiva swaku kasi yi tshamisi ku yini
2: u ta ta hlamuxela mama na zap
3: ni ta buya tiposi kambe ni nga ta buyaka mati ma ta va makhwile wa swi vona pa ku va ni nga xaniseki leswi ni nga xaniserisa xiswona. Kani mam swinene
5: u nga swi tiva u ta swi tiva ku hlupheka a ku hlupheka loko hi loko va hlupheka ka a va ku tshama wu kalanga swi bolo ku hlupheka na n'wena ni tsake ngopfu namuntlha.
3: Kani mam swinene a nkama kutani u hi siyile hi tlangela hi ku hindzahindzha ku ve ni mi swi kotile ku va na hinene namuntlha ku va kun'we hi bula hi leti hi tikhumbaka mahanyela yeri ya siku byin'wana ni byin'wana n'wi ve na Enya Bila Jovita Ngovo Diamantino Xiboleka Fernando Sidumo na izhangeliwa ha Paulo Mbarango hi ta vana n'wine ku masiku lama landzaka hi ta buya hi damihlata
2: nkomo.
6: Sekeleka uyima vutomi liya mahlweni ku nandzika ka matshamela mantshwa. Makungu ya Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF makongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi tikweni.
7: Radio Msambiki Maputo.
8: 15 horas atikweni enhlikani muyingiseto ku rendzeka i nkarhi wa mahungu.

Maungu yenhlikani emissor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murangeli wa tiku Daniel Chapu nyamuntla a isa mahlweni liendzo lakwe a xifundzankulu Manika lomu hi nkarhi wa mixu a kumekeke a ntsindza wa xidoropana xa Gurwe a fambiseke nhlengeletano ni vatshami va ndhawu liya nakona a rhangele nhlengeletano ya handle ka nkama ya huvu ya xifundza xa Gurwe. Ndzeni ka liendzo leli murangeli wa tiku Daniel Chapu nhlikani lowu a kumeka xifundza xa Makati xifundzankulu Manika lomu a nga ta ya khangula muti wa ku hlayisa mabindzu. Yi tlakukile nhlayo ya vanhu va dumeliweke hi tinyari ya xifundza xa Magudu ya xifundzankulu Maputo yi suka ka vambirhi yi fika ka ntlhanu ni wun'we. Hi swiharhi swi phondleke xitasanwu Zotec ni ka xa Xobela lomu kusukela wa wumbirhi swi fambafambaka hi miganga na se ku luzeke vutomi munhu wun'we hikwala ka vudumeli leli. Murangeli wa xifundza xa Magudu Maria Mukupani a tsatsiya xitshungu a kuva xirhula hikuva se ku ni mintlawa leyi lavetelaka swiharhi leswi a kuva swi tlheliseriwa ndhawini ya swona nakona na ha kombela xitshungu leswaku loko va swi vona swiharhi leswi va fanele ku va hi xihatla va tivisa vurhangeli. So hi ni 15,000 wa varimi va swifundza swa Manika na Cabo Delgado va tlharihisiwa hi leti yelanaka ni ta vurimi ni vufuwi a kwa va yantswisa mabindzu ya vona. Hi makungu ma seketeriwaka hi nhlangano wun'we kwalaho nga lumbi mfumo u chiwaka Agronice u seketela ka varimi ni vafuwi hikwalaho ka mabulo ni tidyondzo a ku va va tiva ku hlayisa timbewu ni ku byala mabindzu lawa ma tiyiselaka ka ku cinca ka tinguva. Mahungu ma vula leswaku nhlangano lowu handle ka ku seketela varimi va xifundzankulu Manika na Cabo Delgado u landza mintirho ya ku fana a swifundzankulu Nampula na Maputo. Muhlanganyeteli wa makungu lawa ka nhlangano Agronice Adolfo Graciano a vula leswaku ku cinca ka tinguva hi yin'we ka swikarhato swi xanisaka xiyenge xa ta vurimi mhaka yi nonon'wisaka mahanyela ya xitshungu a tihandle ka madoropa. Hakuva ku yantswisiwa matshamela lawa munyiki wa mahungu a vula leswaku nhlangano wu lulamisela timbewu a ku va varimi va va ni timbewu ta matshamela manene swinoniso ni switirho swin'wana a ku va va tlakusa bindzu la vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku ma karhi ma lavetela mintlawa leyi kucetelaka yi tlhela yi rhangela vugevenga ni tihanyi swi endliwaka ka tindhawu to hambana tikweni leliya. Mahungu lawa ma paluxiwa unharhu lweyi hi komandanti wa maphoyisa Phumelenge Ndiphani ndzhaku ka ku va a endzele muganga wa Morsenburg lomu ku endleliwaka tihanyi vana va matiko man'wana ku patsa ni vana va tiko la Musambiki. Munyiki wa mahungu a vule leswaku lava kucetelaka vugevenga va byala mpfilumpfilu ni ku kala mahanyela manene ka xitshungu. Hikwalaho ka vugevenga leli ntlhanu wa vanhu va kumeka mavokweni ya maphoyisa a ku va va hlamula mhaka leyi. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi MC Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 14 horas, kasi sei 15 horas na 5 minutos ailikari hikuma mahungu ya nhlikani na ya mahlweni kuva hipangalatana na wena hi seketelana na wena mwingisito ku rendzeka kungale khale hi ta kuma nongonoko wa majela manene umajikasi majela ni vutomi byinene.
1: Kunewa kama, ingani kufuna sha?
2: Ah, mabalo mungano. Pela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
1: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezu la xona lo chika. A xipezi be.
2: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phe.
1: Hiile, kambe ava khomanga mavabyi.
2: Swi nga maheka swililana ka majela.
1: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona iko.
2: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku ninwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matilo akalte ke shikareka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: ni mumwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atsulela belo mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wasati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya nwisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: ku niwa ka ma hi nga ni pfuna xana
5: mabalo munghano phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati
4: lana i mhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
5: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
4: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
5: swi nga maheka swi lilana ka majela
4: loko alileswo ni dlawile ke munghana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi koho
5: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
4: leswi i swakudya muni swoleswo
5: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku lin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
4: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
5: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene

0: na leswaku a dubu le liya leta kumeka li patsana ni misava li handla li kota ku va li tira se loko hi chelele a dubu iga mase hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga suka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga handleni hi tsutsumela hala ka makimi ku hikwala ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga suka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana hi nga tshuki hi chela a makimi ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a unkilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivalera a 20 litru wa mati a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawu lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margoz naswona hi nga endla hi mpimo lowa wun'we a unkilo li ekivalera a 20 litru wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru se hi swi tshika hi xipimo xa siku loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina khani mambu ni ku hlaya leswaku a leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi nga swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu hikuza makofu maortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula ku byaliwa makukurbitaceas makurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão i mapipinu makhalavatla matobo makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele mintsumbula mihlata makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawu ya man'we ni khensiwa
1: mazitu ya lisima ku wone hi swantsaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swtrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mboa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimo swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga ya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudahu ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana amahencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Bruma lava bekisiki anongoloko lowu ku etlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni u longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela yinene ku

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwaka Joshua, ku nikanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swiyiwa swikulu xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção Revelação hi 2013 a veka ku sungula lomu tikweni ku kuma xiyiwa xa ku fana ni lexi hi xiyimo xa matiko ya misava hi 22 ka Ndzhati a nga Setembro wa 2014. A ve siku ra xirilo xikulu hikusa a ve siku leri a hundzeke rona emisaveni hikola ka mavabyi khombo rhumeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doroba ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambane akuva a heketiwa mutini wakwe wukan'we.
1: Mingiseti wa ku rhandzeka hi khensa mbilu hikuva swi kotile ku va u hlawula nongoloko wa hina ku va longoloka na wona ka mintirho ya Radio Mozambique Msori Provincial de Maputo. Namuntlha a hi le karhi hi vulavula Elsa Mange ka nongoloko nkambe ya vhiki. Ka masiku ma landzelaka hi titlhavi swin'we kwala Msori Provincial de Maputo.
0: David Ntiman a ve mulamisi tlhela mukombisi wa nongoloko lowu. Tata!

0: mahungu ya majambu ya xifundza nkulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Timhaka ta ku dumeliwa ka vanhu hi tinyari a xifundzeni xa le Magudu leti ti humeke a xitasawu xa zootechnica xa le Xobela ti ya mahlweni laha ku lubyeke vutomi munhu wun'we ni ku vavisiwa ntlhanu wa vanhu. Mahungu ma kuma entelelo a ritweni la Domingo Jumakalani.
1: Tinhlayo ti paluxiweki hi wa vumune lweyi hi vuzengele bya xifundza xa le Magudi ti kombisa ku va a tinyari ha tibidzi a li leti ti veke ti dlaya a mamana mun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vanhu. A lava va vavisiweke hikwalaho ka ku va va dumeriwe hi tinyari leto i vatsongwana hinkwavo tani u tlhamuxela ka muzengeli wa xifundza xa le Magudi Mariana Kupani.
0: Wuya mahlweni ntirho wa ku yakiwa ka tiyindlu hi ku kongoma a ku rhurhela vanhu va taleliweke hi mati ya ndhambi amugangeni wa le ka Memo ni Rikatla amarakweni xifundzankulu Maputo. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
2: Hi famba hi tindlela tinene a mintirho ya ku yaka tiyindlu a ku va ku rhurheliwa mindyangu leyi taleliweke hi mati ya timpfula amugangeni wa ka Memo ni Rikatla xifundzeni xa marakweni xifundzankulu Maputo. Inhlano makumu wa miminti vekisiweke ku va yi yakiwa ka nkarhi wa sweswi makumu manharhu yi nga ku yakiweni ka yona chume se yi helile lomu se ku hanyaka mindyangu amugangeni wa ka Matalani makungu ma seketeliweke hi kereke ya katolika hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza. Padre Antoni Pereta, mukombisi wa vatirhisani va mfumo ka makungu lawa, a vulile leswaku a tshamuxele leswaku ku yakiwa ka tiyindlu leti i ve hansi ya mihlengo hikwalaho ka mpalo wu chiwaka emergency ya Maputo kumbe wu tsutsumele Maputo lana vuleke leswaku wa wumunhu lweyi ku ta laviwa timbangu tin'wana a ku va ku sungula mintirho ya ku yaka amakumambirhi ya tiyindlu na timbirhi.
0: Na ku endleka leswi vadeputado va huvu hikulu ya ku boha milawu ya tiko va kombela ka vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputo ku lavetela tindlela ta ku helisa a timhaka ta michado ka vatsongwana. Victoria Sithoye a hi talani entelelo wa mahungu lawa.
3: Vadeputado va ku lumba tirhisela komisawuni ra huvu hikulu ya ku tsimba milawu ya tiko vacaci ya vurhangeli bya xifundzankulu Maputo a ku tsimisa mintirho nkongometweni wa ku helisa a ku chatisiwa ka vatsongwana hambi hi ku va va hoxeliwa timfanelo tavo leswo swi humelelaka ngopfu a xifundza xa ka N'wamba. Mhaka leyi yi kaxatisa swinene hikusa minkama minyingi mipfumeleliwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xi kombisiwi wa vumune lweyi ka matsolo hi xiandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'we ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Dule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhisela ya timali ni maendlela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xikuvala swinene hi maendlela lawa hikusa ma pfumeleliwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo.
0: Murhangeli wa nkarhinyana wa maphoyisa ya ku lomba tiko la Afrika-Dzonga a tlhamuxela leswaku va karhi va landza ntirho wa ku lavetela vanhu lava baka kun'we ni ku dlaya vanhu va ku lomba matiko ya vambe atikweni leliya. Yentelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão.
4: Mahungu lawa a ma paluxi tolo ndzhaka lowu ta vana endzeni ya muganga wa Mossel Bay lomu ku veneke ku veletana ni va kuta hi matiko ku patsa ni lava ku huma eMozambique. Mama Nampuleng Dimpene a dumbisi leswaku lava hlohlotelaka van'wana ku ba van'wana ku yiva ni vubihi byin'wana va ta khatisiwa tani ku bohaka nawu wa tiko la Afrika-Dzonga. A ha tivisini leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu ku kumekaka mbasipala la Mossel Bay ku khomiwila ntlhanu wa vanhu xungetana ni mpfilumpfilu leyi hanyiweke a vhiki ri nga hundza. Yena a dumbisi leswaku a mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu karhi na wu lwisa ku hi nghena ka vanhu handle ka nawu lana hi xifananiso veleke leswaku eka mavhiki manharhu ya vugamo ku khomweni ku ntlula ntlhanu wa makhulu ya vanhu a va nga na mapasi. Ku sukela ka n'hweti ya Sunguta nga Janeiro ya lembe lole ku khomiwile makumi manharhu na ntlhanu wa makhulu ya vanhu na vona va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Mamana Mpuleng Dimpene a ha fikeleni leswaku tinhlayi leti ti komba ku ti hita ka mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyenge lexa ku lwisa a vanhu vo kala va nga na mapasi. eka mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga. Se ku file 5 wa vana va Mozambique na 4, kasi van'wana va ku ntlula nkhulu va sindzisekile ku va va tlhelela ekaya eMozambique.
0: Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambiloko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka avatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: mahungu ya majambu ya xifundza nkulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Timhaka ta ku dumeliwa ka vanhu hi tinyari a xifundzeni xa le Magudu leti ti humeke a xitasanu xa zootekhnika xa le Xobela ti ya mahlweni laha ku lubyeke vutomi munhu wun'we ni ku vavisiwa ntlhanu wa vanhu. Mahungu ma kuma entelelo a ritweni la Domingo Jumakalani.
1: Tinhlayo ti paluxiweki hi wa vumuni lweyi hi vuzhengele bya xifundzha xa le Magudi ti kombisa ku va a tinyari ha tibidzi a li leti ti veke ti dlaya a mamana mun'we ni ku va ti vavisa a ntlhanu wa vanhu a lava va vavisiweke hikwalaho ka ku va va dumeriwe hi tinyari leto i vatsongwana hinkwavo tani wu tlhamuxela ka muzhengeli wa xifundzha xa le Magudi Mariana Kupani.
0: Wuya mahlweni ntirho wa ku yakiwa ka tiyindlu hi ku kongoma a ku rhurhela vanhu va taleliweke hi mati ya ndhambi amugangeni wa le ka Memo ni Rikatla amarhakweni xifundzankulu Maputo. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
2: Hi famba hi tindlela tinene a mintirho ya ku yaka tiyindlu a ku va ku rhurheliwa mindyangu leyi taleliweke hi mati ya timpfula amugangeni wa ka Memo ni Rikatla xifundzeni xa marhakweni xifundzankulu Maputo. Inhlano makumu wa miminti vekisiweke kuva yakiwa ka nkarhi wa sweswi makumu manharhu yi nga ku yakiweni ka yona chume se yi helile lomu se ku hanyaka mindyangu amugangeni wa ka Matalani makungu ma seketeliweke hi kereke ya katolika hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza. Padre Antoni Pereta mukombiso vatirhisani va mfumo ka makungu lawa a vulile leswaku a tlhamuxele leswaku ku yakiwa ka tiyindlu leti i ve hansi ya mihlengo hikwalaho ka mpalo wu chiwaka emergency ya Maputo kumbe wu tsutsumele Maputo lana vuleke leswaku wa wumunhu lweyi ku ta laviwa timpangu tin'wana a ku va ku sungula mintirho ya ku yaka amakumu mambirhi ya tiyindlu na timbirhi.
0: Na ku endleka leswi vadeputado va huvu hikulu ya ku boha milawu ya tiko va kombela ka vurhangeri bya mfumo wa xifundzankulu Maputo ku lavetela tindlela ta ku helisa a timhaka ta michado ka vatsongwana. Victoria Sithoye a hi talani entelelo wa mahungu lawa.
3: Vadeputado va ku lumba tirhisela komisawu ndra huvu hikulu ya ku tshimba milawu ya tiko vacaci ya vurhangeri bya xifundzankulu Maputo a ku tshimisa mintirho nkongometweni wa ku helisa a ku chatisiwa ka vatsongwana hambi hi ku va va hoxeliwa timfanelo tavo leswo swi humelelaka ngopfu a xifundzha xa ka N'wamba. Mhaka leyi yi kaxatisa swinene hikusa minkama minyingi mi pfumeleliwa hi vo vatswele na vana va nga si na belekiwa. Xileleto lexo xi kombisiwi wa vumuni lweyi ka matsolo hi xiandla xa muzhangeli wa ntlawa wa vadeputado hi ku famba ka nhlengeletano va viki nayo kun'we ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule. Nhlengeletano liya a fa yi kongoma ku xiyaxiya ta malandziwela ya makungu ya matirhisela ya timali ni maendlela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi bya tiko. Elsina Marinzi a kombisa ku xukuvala swinene hi maendlela lawa hikusa ma pfumeleliwa hi yo mindyangu ya vatsongwana lavo.
0: Murhangeli wa nkarhinyana wa maphoyisa ya ku lomba tiko la Afrika-Dzonga a tlhamuxela leswaku va karhi va landza ntirho wa ku lavetela vanhu lava baka kun'we ni ku dlaya vanhu va ku lomba matiko ya vambe atikweni leliya. Yentelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão.
4: Mahungu lawa a ma paluxa xitolo ndzhaku lowu a ta va na endzi le muganga wa Mossel Bay lomu ku veneke ku veletana ni va ku ta hi matiko ku patsa ni lava ku huma eMozambique. Mama Nampuleng Dimpene a dumbisi leswaku lava hlohlotelaka van'wana ku ba van'wana ku yiva ni vubihi byin'wana va ta khatisiwa tani ku bohaka nawu wa tiko la Afrika-Dzonga. A ha tivisini leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu ku kumekaka masipala la Mossel Bay ku khomiwile ntlhanu wa vanhu xungetana ni mpfilumpfilu leyi hanyiweke a vhiki ri nga hundza. Yena dumbisi leswaku a mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu karhi na wu lwisa ku hi nghena ka vanhu handle ka nawu lana hi xifananiso veleke leswaku eka mavhiki manharhu ya vugamo ku khomweni ku ntlula ntlhanu wa makhulu ya vanhu a va nga na mapasi. Ku sukela ka wheti ya Sunguta nga Janeiro ya lembe lole ku khomiwile makumu manharhu na ntlhanu wa makhulu ya vanhu na vona va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Mamana Mpuleng Dimpene a vhikeleni leswaku tinhlayi leti ti komba ku tihita ka mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyenge lexa ku lwisa a vanhu vo kala va nga na mapasi. eka mpfilumpfilu leyi hanyiwaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga se ku file 5 wa vana va Mozambique na 4 kasi van'wana va ku ntlula nkhulu va sindzisekile ku va va tlhelela ekaya eMozambique.
0: Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto liphelile.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vaya kitiko.
2: Hoyo hoyo kana ngono kwa hina mafambela manene switaratwini. Tani xihena ngono ko ule mavukoni Alberto Langa. Namuntlha hi la ku tsundzuxa ne mhaka leyi nga tshukaka yi hikanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimomunhu wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigues Chavani a hetela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. Ai mwingisini
3: swa tsimbisiwa akuva u fambisa mova na u damelili akopu kumishigadzana xa byala
4: ku tamela so
3: so ku tamela na u fambisa mova u tamela byala
4: ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka ka mova
3: swa tsimbisiwa ku tamela akopu xa ku sungula i xa ubizi swa tsimbisiwa ku fambisa na landrini kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu yandzeni ku tshamaka vanhu. Nompodi ku vani byala. Aburgini kumani na komadri na kompadri anana na xigadzana in hayati. Komadri kompadri akwa anani. Teka uya beka bakajeni. Ayi ku teka uya mukela xigadzana u beka la tlhelweni. Swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena. Ana ufumile teka xigadzana ufihla bakajeni nompodi utamela ine mpodi xiva koni lomuya ana ufumile xawubidzi ana ufumile kuva ufambisa na unwili ana ufumile loko swo leswi swiyenceka ufambisa na unwili pra mufambisi wa movha wa normal nhla wena hoku vani movha waku uteka priority zwenu uteka ufamba uya atatram chumya ko ya normal loko ukumwa no fambisa na unikusikela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 utsalwa multa wa miliki nyenchu metikashi when umufambisa wa normal imova wako hoti pasiarela ningamu kumbe hoti pasiarela 0 ate 0,30 utsalwa multa wa miliki nyenchu loko ukumwa naoni 031 até 040 o tsalwa multa wa 2500 meticais o khomeliwa karta fihla swa ku u kuma multa o tlhela u khomeliwa karta pro ta tshaba a lembe nonga fambisi movha loko ilika ku sungula
4: u khomeliwa u tekelo u tsalwa multa wa 2000 o tlhela
3: u khomeliwa ka
4: khomeliwa ka
3: leswi loko
4: ha malembe
3: a lembe no nga famisi tenko ya hakela
4: ku sungula la
3: tenko u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandzwa ma phoyiseni o u ya hakela na te u gama famba u ya sinara a inibisawo i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe loko loko sungula loko vakukuma na ili 041 ate 070 a multa i 3500 meticais. Na sone u tsalwa multa 3000 u khomeliwa karta u ni lembe no nga fambisa. Loko ili 071 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani mchinu taka buvuka kona. Lani u tsalwa multa wa 5 u tsama lembe. Loko ili ka usungula. A loko ili ka ubidzi u tsalwa multa ugama utshama a dojanos loko ilika ubizi ukumiwili na bizo alembi dzoledzo na unwili wakelili multa ukumbirili lembo tshamili lembo uya uhetili lembo ani chemulile ya leswi ninga heta lembe ntamba nthelelisi uthelwe kuma karta so uthelwe kuma karta dzaku uthelwe ya kumiwa kambe ka ubizi ntamba utatsalwa multa ja utatshama dojanos loko kuma ka ubizi porque ao sinano bem então tem que tomar 2 anos na utinuela vontade mas não pode durar no famisa mov aso 2 anos está tinuela vontade o pimisa belo isso já gasone o tomi dzako leso djula gasone o tomi dava no banyana a staratwin loco ku kalta 2 anos o ya recuperar a carta loco tlhela u kumiwa kambe gau 3 na ku nga khaluti 5 anos u khomelwa karta e de fez
4: awana direito
3: la awana direito u tomenza pelo menos lomo Moçambique awana direito
4: fambisa ka matiko
3: a podo uzuza tiko dzimbenyana u ta nwa kwa halo fambisa vontade kwa halo kambe lomo Moçambique e um ano dois anos logo vai kukuma kambe na kunga khaltanga 5 anos u khomelwa karta de vez awana a karta leso imu fambisa wa mova wa normal imova wa wa
4: imu mova wa yena o pfuka famba titirela swa
3: yena titirela swa yena ja aloko ikhanela hi iva fambisa wa mashapa lava vambaka service publico
4: ya pa kala van
3: a service publico tanto a taxista tanto imova antizweni u transportara va kulega tanto ish bomba aloko ulintizweni na ufambisa mova lela no a tolerância é 0,0,0 yeah a tolerância é 0 akona soko nada
4: no akopo
3: nada asukona aburgi ni nitolo asukona ana awulunga ni namuhla ana uli ungafambisa mova na uposile ungafambisa mova na uningati anyameni então logo o ngheniswa ka muchini a neno atola amshino hlaiswa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
4: ku hi kuma mhaka ya ku iya byala ka mzimba wa bani
3: wa baba lweni u kumbe wa mama na lweni ya então lano atolerance i 0,0,0,0 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticais ya thank you utsalwa
4: nemo fambisi wa xitshungu
3: wena mufambisi wa xitshungu akufambisa xitshungu a hi hlayiso xapa botse ni movha wa ntizweni wena u fambisa xibomba xa le ntizweni kumbe u va ku nyiki a movha qualquer movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulega vako a tolerance i 0 então tem ku tsaliwa multa wa 15,000 meticais u tlhela u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabindzu kumbe u luza karta de vez a loko u li conductor professional lwe kumbe u fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a movha wa ku pakela a minchumu a swigotso loko u khumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticais então u nga vitisa hi mhaka muni a loko u pakela vanhu i li 15 ambenyani 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade leyikulu ya a nawu o a legislador a mfumo a leswi byulaka swona e com preservar a autonomia da vano. Yeah. Não pode vano vafa, não pode vano vavavisiwa, valimala, tem acidente, tem uma tingozi. É por essa razão, em que eu leio a multa em 15 para não apagar a vano e 10 para não apagar a xijumba. A louco vai kukuma, o kumiwa, o fambisa mova, o zaimbangi, kumbi o tlavija sao, kumbi o nishino a xidana danana, Aizala, mas imbangi se qualquer um tivesse que tinha cangondo, então logo o ia chegar o sucumbe calés, o com a multa o 20,000 meticais. Então a timaca tá com fome samo vano nele, a timaca lhe anau o ia lá cangof sinen, ia, engasta só com infração mais grave. Yeah.
4: De todas
3: as infrações. Isso. Yeah. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, há problema eles ao famosa não milho, com budjail, com bi, não dono ninguém lhe conhece maca, acho danana, com bi maca acho zahana, com bi. E maca lhe ia louca um gufo sinene, não.
4: Um bom matel.
3: Yeah. Então é por essa razão as catisuchas quando são nas casas de então.
4: Isso.
3: Yeah.
4: E naca. Ni vutisa laha hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo muni wa byalo pfumeleriwaka ku va wo anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba ku lomu switratweni ha ni yo bakopo so va nge ni a ku na mhaka ha ni nwile ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yini yini so pelo menos ni va kanganyisa ni la ku tiva swa ku a hi le xa a xini endla swa ku ni ni la ku tiva ini ndaba swa ku kahle kahle ngabe ili yini xi endla ka ingabe mpimuni wa dzwala u pfumeleliwaka hi na kona fontse ku ni mhaka ya ku va a dzwala ni ku tekelwa ni ku tekelwa a karta a ku avantekile akuna na u pfumela ka swa ku ni tekelwa karta si ni hilana ni anda ku tiva kona nthamushelo ya kona hiko makale ya ku tekelwa karta ngopfungopfu le va ya le ntamu vanhu va ku ninge tekelwi karta hiku ni opuza bya lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntse
3: ya atimaka ta mpimo swa ku i mpimo mune ani hlayile swo swi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko fambisa vanhu kumbe loko pakela swijumba a toleransa i 0.0 a ku na swa ku neni wa kopo kumbe neni wa xivhuwana kumbe xipunwana a toleransa i 0 nompodi u va ni byala a nyameni nompodi u va ni byala a ngatini a toleransa i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emiliki nyenjo hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en conditions ya ku kontrolara movha a vika tinghozi a yi nda swi ta a hi le en conditions nhla mufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swake a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a gama continuara famba porque a swi kota a ni ma-conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni.

0: Mujandriwa ave ivunanga leju jwa kushonga swinene hilosaniki a John kanongoloko a idonzeni tani hlayiki ya kona ku sunguleni namuhla hi ta dyondza ku ndzuluta nsila hi va minchumu ya lisima swinene kumbe recyclage. Mata, wa swi tiva leswaku xigadzana lexi xa mati loko xi nga na mati a xi fanekeli ku cukumetiwa? I ntiyiso, loko mati ma hela ka xona wena u nga xi tizisa ku ta hamba swin'wana swa lisima ka xona. Munghano, u tshama u hamba leswi va nge recyclage? A wu swi tivi? 85 22 38 92 3. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Xo xi ta yisa mahlweni majuti ya vanghana vezu va nga khanela leswi va xi tivaka henhleni ku recyclage.
1: A vito bya wena munghana?
2: Daniel Muhlongo.
1: Daniel, a malembe?
2: 17.
1: Xana u tshama u endla leswi va nge recyclage?
2: Si, nada, a ndzi se endla.
1: A ndzi se endla mhaka muna munghana?
2: A ni na ku endla leswi a ni endli.
1: Wa swi navela?
3: Ku endla.
2: Na swi navela.
1: U ta sangula?
2: A ni swi tivi.
1: Maji, u nga yi byela nyana timhaka leyi va nge i recyclage. Hi ncwini recyclage?
2: Recyclage i ku teka minchumu leyi u nga yi tizisa u kalaka u nga yi juli u yi nyikela pra va kota ku va endla minchumu yimbenyana.
1: U nga byela yini pra vanghana va nga lava ku fana na wena leswaku va sena swangula? U nga va byela yini?
2: Ni nga va byela swa ku recyclara ni mash.
4: Hoyo hoyo munghana vito dzako.
5: Hi mina Vito Jose.
4: Vito Jose, malembe?
5: 22 anos.
4: 22. Vito Jose, xana u tshama i swi kumbe u tshama swi twa kumbe u tshama u swi endla leswi va nge hi recyclage?
5: Ina, ni tshama ni swi endla swa ku leswi.

0: Vamata, low inongoloko.
1: Ai, donjeni.
0: Inongoloko wa emissor provincial de Maputo.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai muvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona xibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao, ni ta swikuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka, hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu, i ku tlhela u ya xibedlela, wena ni vana lavatsongo, a ku va mi ya kambiwa, mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a ti, Gwen, e como não conheço, Matimo, e assim.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itadzimuka siku za utangiliwa kambangu wa kuhanya kuone nga meyo ambient ni kutindeka kama kungu ya kuhasula mfumu wa Guinea-Bissau na mbiku geringiwa ka Senador Robert Kennedy wa Estados Unidos de America. Amisabe ni inkwayo na muntla kutlangiliwa siku jambangu wa kuhanya kuone inga meyo ambiente. Makaleyo, ihumelela swangandlela ya kulandza swileleto swa nhlangano wa matiko ya misava lowu u xukuvalaka swinene hikola ka kukala kunga shishimiwi ama tirhisela manene ya misava, malwandle, tinhova, ni moya lowu hefemulaka hi vanhu ni swihazi hikola ka tinkomponi leti ti bindzulaka a switizu leswi swi hoxelaka matshamela manene. Ave hi ndlela leyo ONU a nga paluxa tsalwa lebyi byi leletaka ku va mimfumo ya matiko ya misava mi luka minawu leyi mi kongomaka a ku basopisa matirhisela manene ya mbangu wa ku hanya kuwone leswaku u nga hoxeliwi vutomi bya vanhu ni swihazi.

0: Kaga, hoyo hoyo kunene, hile kanongonongo, ay hanyi, wan sonti ya namusha, sonti ya manyunyu. Ihlunya kunene, leswa kuken sonto leni wa umune wakone. Miti zwietu mitava miku tlasela hindela tinene. Miku tlasela hila pijuleka kakakone. Yamukelani kulosela kutani ke namusha, zwidule dzimwe dzitwaka Natali yo Libombo, hala haya michinini kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va bindzulaka, va tlhela va hlanganyeta. Avunanga ni mimpfuma wulu leyi uyitwaka ku va nongonoko lowu u tlhasa helaka munandzi halani u nga kona.
1: Hanyi hi ndlela leyi u yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi hi ni hi ti hlava njombo loko namuhla hi ta va hi tlhela futhi hi tshama hi kumeka khola xindzivanini lexi a ku va hi dokadokisana hi nhlokomhaka ya ku kazi. Hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka. Hinge kunene koketa a xikhumba, u koketa xitshamu, sangu, inga le koko kumbe asaka. Kumbe xibankwana hambi wo va xirhazu, u tshama hi lawo a ku va hi ta va kun'we. Hoyo hoyo.
1: Hanyi hi ndlela leyi u yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi.
2: Mabawu ni saladu. We got him.

0: Eswini ku namuhla futhi nkama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Nakasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavulela nyamakola hi va yi heta kumbe yi ta hiphizwa. A hi swi tivi hikusa a mahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke hone ka hini ntini leswi swimphinyekiki ku mahanyela ya vutomi a ku va michumu minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hikusa ha ku nene a masiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Mandwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange kuhlela ku hanya uta sala u swivona. Uta nkontela phela. Uta za u thlasa lomu kunene uta ka tiva leswaku swingani. Heku sa utomele byi hibya hanya ka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika u ya kumani ku va. O pameli wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha ukufo ba hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni ukumana ni xinyonyo xiku fofoza wene he inaka
1: hanye ndlelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
2: ayi
0: Soko makale yina mhla hitaka na ya haleno hili hoyo hoyo malumeji wa umhlanga hoyo hoyo mama na Inesh Simango hoyo hoyo mama na Elsa he vazazana va swikotisanga vambenyana na muhla hiko la ka matshamela ya ku sa he phela ni yontanga le ah he ungati ivono ungati ivona mani ah ntanga na kone ya famba vandu wena na mbuva hinesi veke nje hiku hitlakula hitala Ah, nakafeta swikotanga. Hiku sani to tinyama ka zinato leta bindzu, ta kazata ta yeta.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka, uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kame hloko mhaka leyi nga na yena muhla hi le. Hi tsaliwa papela yena nina, lweyi a taka ta ta kombela ku va pfuniwa, a navela ku va nga tiva ka vayingiseti, a navela ku va nga tiva ka vazazana, ka vazozo, ka vamalume va nga haleno, leswaku xana a fanela ku va a yenca yini. I ncini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi. Ange. Ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Ni zanzani kini jaledzo kutani hini vana vali vazazo na hini vana vali vazazo ahi hanyi swaku hanyisisana hikusa mine tani hilana ndi hlayaka hakone na hali n'wanyana neke n'wanyana anga tanga ena ku juka nje swi muphizwa a ni zwalisa swijumba ako a ni muke hikusa Hilo munga kusaya ayene, anina shichavu, animu shichavi, animu shonipi, animu shishimi. Alafuzi, nibzele ama mana wakile saku awaloya. Alafuzi, esuninge kena shichavu asone, angalala kutamana mine. Ani munga ni atipimisa lesa kubukati lebzini dijula kahibzo duda kutama ni baloi. Kumbe shana ahibzone. Kutani na manje mine hekota kakubani shokoliki. Ani jelike lesa kani munga kaya kawa bzele wangani atipimisa. Ani zangani matati lempen. Ne zora shijumba ente kawa na emedwi. Nitifamela. Kutani halilu kaya ni kako ni kawa bile kiwa nga masiku lawa hika kuwone. Shina jali. Bala kusa mini bajakuda. Eku sa jali zi posa pela jiposela wana la. kambe phela mme njaku susa kwa laya ni shaba misisi le phema nyana batoma asona dzala kusana kuva ni langusana hola balaka ya vajakuda kama liuria ipo saka ndo mpa kutani phela ni ni tshanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana na masiko na ni buile ya le dzini ni makume mazadzi wa masiko weti dziko tipimise njeneka weti lokotula sibudza kukazwa kwa tipimisanga uwe ungati chava lo chotwa leso ya ntekile sati kutani lesishi encha kanisaka la hesha kwa kasi nifana kwa ntipimisa lesha kuyini nifana kwa nchinja lesha kuyini jajili loko kuthasanga mana miyela nga jiyangu lesi senyor mire no kujini pfuka jana weta ndi weti bidzi zvadzo hambile mbe jene nga jiyangu nga nga hetsa mashikamwe kona heu sani jikushubwa to futi nakone ke mamana wakone ii wa yingeletela shine mamana wakone wa yingeletela kumbe o hambana ku tshama ka kwake atala tata ni pfushela loko atata tata ni pfushela anga vizari kutani mina ndi zwanzi kuva munhu achipa atanga ni vizaranga ali tata pfushela mwana apfushela vana nga vizara nga zwizwi kulaya ka kwanga nako wa ndoya lwa titi ani swi ti mina ndzi miyelela jali ndzi nga dziya nguli na tshama njeni nga sweki oh dzibuya ndi zwezvi zvika tsasa dzi bachi pfana kwa kuvene ni futi ya wena futi handi naki ndo ya pfuka akhale nje ni pfula xiparo kambe leswi ni endlela ku dzi khawulisa hikusa loko dzi hola dzo teka mali dzi nyika dzi pamula dzi kule famba nyika ka mamana wanga apara ni teka pa ya ku vani ya nyika hala ka mtsele wanga mina dzi nyiki jalo ndi khaulisa ni liini ke dzili ani chinche mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dziyangu na kwata phela mina futhi tenyo rugudle yo tenyo rugudle be se jimezi nga tshama dza tla dzini dala dza ku ani chinche ni chinche ai dzi ta khaula ke ku sani tshami se jimezi podi ni tshama mash
1: anye nke leo ipimisaka uvulavula leso ipimisaka swona
0: ayi ayo leyi mhaka vali kweswo hey eswi hi nga swi dondza la hi swi hlayiki la heswi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatyalakhwatyala kona heswi swi nga tsaliwana a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a hi swi matihlawa ma nga famba haha swi voni ha hombe kambe na henga matenga mahlwela malume juwao kumbe unizito unizito shema kambe na henga sinyiko zinyika zito malume juwao hinga vitana tatana lwei wa ka honwana lwei atata hibyela timhaka ta vukati leswaku vukati webyi yenchisa ku yini
1: anye nke leo ipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
2: ayi

0: Ya malume jwawo ihlikane na dzipelile hina vela kuva hinga twa mazitu yaku leswaku xana ke ha he wani mavonela yaku yaku va hinga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni hikusa ana vela kuva tiva leswaku a fanela kuva a pimisa leswaku yini byini leswi a fanela kuva pimisa swa ningusa judge li tshama u ti pimisa a fanela kuva ti pimisa leswaku yini
1: lixile vayingisi ti va Emsori Provincial de Maputo da Rádio Moçambique hina hi hlamula hi kusukela Bovole. Heyi swa karhata, ni nga ta lehisa ngopfu swinene, ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu hayi swin'wana za swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona. He tombindzi wena, a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swaku u munhu hi laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo xa vumbirhi, loko u tiva leswaku va a lweyi wa bava a yo tswaliwa, ni vulavula hi lweyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa, loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena, loko a nga hlayisiwanga hi lweyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva. Ntaw loko u lava wukati, xa ku sungula ku fisi ku lwe ngu tiva swaku wena u munhu u laha ka ku yini, nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini, a tumbuluxiwe hi mani, a loko u swi tiva leswi u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena. Loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena. Ntaw ti lavi kunene u ti tiva swaku u munhu hi loko swi ku yini, loko u ti tiva swaku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikola xa kona xelexo u ta endla leswaku va u lulama a munhu bya wena, u lulamisa a ndlela ya wena kunene. Hambiloko o va mina, hambiloko o va mun'wanyani, leswi a nga jahake a nga ta tshama tin'hweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli, kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba, ni rhandza ku kama xinya, ni rhandza ku kama rhumba, loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma, a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa. A ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari, u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa lweyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loyi loyi a ka nga loyi hi loyi a nga tswala wena. Swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku ta ta vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena, leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a nga ti a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela. Ntanga ku talvhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u le munhu hi lowa mun'we, swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana hi mahanyela ya wena ya ku biha. Lavi kunene u titiwa swaku u munhu loko swi ku yini.

0: awukati ukati hikuva vulavula vatolo va ku awukati lakatingana, kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vuma hi ku tshundzekela va ta pfuxela. Se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma ya ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi? Hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha mu yanguli leswi no a mama na kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena. A xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaka swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka ayuwa a nga tswaliwanga. Heyi swa biha ngopfu swinene. Kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene u ni njombo wena u kuma ku yolo ya yitsongo male nakona futhi alwa a fanelaka a vana a va fanele ku va undliwa hi munhu wa mun'we leswi ni vulavulaka leswi vulavulaka swona a leader family ya swona leswi a vana a va undliwe hi munhu wa mun'we tse a vana a va tswaliwanga hi lwa bava tse mutswali n'wina mli vambirhi na mutswali mli vambirhi n'wina mfanele ka lin'wi na vambirhi mi endla ku yini mutenderaku vana lava switsongo swi nyingi leswaku nyaka lowa bava na wona u teki u maha nchumu leswaku u ta kulisa vana lavaya. Ntawu hi leswi nga lava ku vulavula swona leswaku va hi ti lava a dyondzo leyi a hi wena ntse hi leswi a swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeni nyamutlhela ku tala ka vona va mahisa xiswoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a lelila ku tsakisa ngopfu swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawa wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene ene a tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula vatswala vana va li kulaka mujulu va tendela vatswali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhemanjhe min'wana ni min'wana la muti wa yena kambe hikuya siku la lin'we mutswala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku kasi mamahela kona walaho ku haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku yina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana leloko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta yan'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li ti endleli swa rona
1: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hawe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hi hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: amhaka yikulu swa kazata vhela lwansa ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampodo chela mati mu kendela mati a ya tamba ana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka laha nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a wu ri gudlu byi na yena lwansati swi dya a tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va tihanyela va mana wa vona mahi swilo swa kazata atinguva timbenyana vanwanyana ati donzisi ileni avitane nona waka kombela dzevalelo vatwanana tithelela yakaya majenelo anona kwatili leswa hlaka zwa kwati mamana wake afa maka mazitulo anga mahomesa yena ndaku mamana wake waloya washimo athela muzuka mamana wake azuka mamana waja ajana dzonzi kwatili zvidzimudzelaka zvako wati mamana wanga afa hikona unga tathlela amananziki mazito lawa amananziki ni kutsongo mazvija ili yena tidhonzisa atidhonzisi lwan'wanyana ali yena phazamikweni hi leswi nuna ala fambe a tidhonza yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidhonza hileswaku a n'wi vona swaku a va ya ngulani ni ku sweka a nga sweki a ngu mo kota a tidhonza loko u ta va na wu baxarile a manirvu u ta bohi maxini yin'wanyana a le mine ni ngezi hi ku lwa nuna a ta tibuma a ta tibuma a ta va ni orugulu maxini va ta tshika orugulu a tshika orugulu lwansati a vitana jadzaki va khanela hileswi vana na vona jai vakulu a vana va ni sejimis kumba tisejimis mamana wake a dya kuda na yena a dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mukazatela na yena a tlhela a vitisa ku injheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala a loko u ri ku dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile a ta kuma swa ku va pfalile vhela hileswi wanuna a nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake rugulu anga phazama hi yena phazamaka a n'wingi wa ka jiko ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhele kwala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xaki fambenyani va mpapayeli va mamana va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: yawe
4: hayi swi tivi hayi swi gwatkani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya loko sa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mamana yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
5: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mamana yinexi timangu ni buya kola namuhla ya ku va ha ta ta hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kasi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a li nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizala mhaka leyi u ti orugudlara hi ntamu u ti orugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava awurgudlu n'wana nga dyondza ta ku yisa mbangu hi leswi nyenjaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta intendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhela a nchumu xo karhi manjhe swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena wo swi resolvhela hi mahlundzu u nga swi koti ku respectara ja hei swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wubidri a vingi a wu va zansi lava ya ta vi vona i li support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kwalani mhaka no ye lweyi a nga ku nyika a nuna lweyi namuntlha u ti byelaka ha yena lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xiphunta xa ke a n'wananga u n'wi pfalela xipfalo loko a boyaka hakwako leswi u dyaka ku tlhela u ta pfuleriwa hi ma hikusa u n'wi pfalele xipfalo hala ni saku hala ni ta wu swi nyingi n'wananga lawa u swi phazamaka va ku loko ho longoloxela laha a ku na nchumu lexi xi ku favoriselaka tibeki hansi u va u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka n'wonge waku u va u tlhela u ya wundla vanhu hikusa namuntlha na ku yingela swa ku wa bindziwa nambi hi ku tshama ni mamana wakho u za u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loya wa vona nomo n'wananga leswi u endleka swona kumba lidrimi lebyi leswi byi endleke swona byi ku endle u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va wukati u byi luza loko namuntlha u vitisa swa ku njhava nga ta ni tekela ke aha a va makapenhlanhla n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa hawu mi be hikusa tenga wundla luyani a hlayisaka mamana wake a kalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandzi n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa muzuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papel byaku swa ku wansati la mutini u dyivalile u tshama u swi vona kwini n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u teyini kambe lani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa wanuna a ku kwatisa na swiswa swa ku ta tlhela u n'wi nyika parti lo dya handla insensi ya leliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana muxitinku u encile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u endle swo endlaka na u kwatile loko byi pela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku u nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma za u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi u kombela dzivalelo hi ku sa nga tibuma ke mine mamana wakwe swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lwa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no ho va ntsongo a ni nga swi na swi intendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe wusati byanga hebyini mana ti vona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na ha dyi ku swi endla a sezi me zive xikola hambi loko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo parti bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela u ta swi vona swa ku ukati n'wananga u ta kandzi a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ye chicha ka ntombi liya futhi mani u yendle swona mani hey phe ku nyanda futhi leswi sanga chinchisa swona hey swo swi jami nghana wezwa famba na swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandzwa ukati a swi hi vevukeli hambi hine hi nga tswala we a swi hi vevukeli n'wana kambe ukati va loko kandzwa hi mbilu hi kolano hikusa teni ku mintela u mintela u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati bya ku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kati a ku lweyi a ta ku respectara wena na wena vo u mi bekela respect-u maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa u lweyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi Alexandra byi tikulisi n'wananga u nga sofrerisi mbilu yakho u sofrerisa ni vatukulu verhu hi timhaka ta mbilu yakho now u nga tikulisi titsonga hati minkazini hinkwayo u tiva ku khongota ka nkulukumba u tiva ku kombela ka nkulukumba swaku anuna lowu nga nyika yena vana lowu nga nyika vona n'wingi lowu nga nyika yena va tiviwa hi wena jehovha ni kombela wena ku va u va nyika ndlela yinene ya ku va va ni zandza na mina ni va zandza hikusa hi leswi ni swi tivisaka swona a ku va u taza u kota ku va u hlula n'wananga maduruuru lawu nga na wona wehe ya ku tikulisa ntse ku ve hi ku layile la kaya u nga hi a nga ma hi ku laya kasi a hi ku laya swa ku yini a ni la hi ku laya ku va u ta suka la kaya laha a maduruuru ma siya na hina u famba ya ukatini lavisani leswi loko hi mi laya hina vatswele venu mi nga hi yingiseti namuntlha hi leswi wehe u ya tikomba ka mintu ya vanhu a wo danisa hine vatswele vaku n'wananga yingisetani n'wini van'hwanyana loko hine vamamana venu hi milaya hi milaya hi swa mundzuku ku fana ni leswi namuntlha xa amakwenu wenu hi lweyi wa tilaya ni laya ni lava tala hikusa hi vanyingi lava va endlaka minchumu ya ku fana na yenu na wena vo u yenceke yona ni ta ni layisa xileswo leswaku ni lava na vona va haleke ka ndlela leyi va swi tiva leswaku loko munhu a ya ukatini a fanele ku a ku va a ya respect-a ra lexaka byolebyo
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ya mama jivale a fa wani zito hi ndlela ya ku katsakanya mabyiti yo nga na wu ya vugama
5: a swin'wanyana hi leswi no yingesela hi ku sa yi swa nandzeka ku khanela loko u vona swa ku nga ta ku a hlundzukile n'wananga u nga ni ta swi hlayisa ku yi u nga hlundzuki na wena hi vabidzi mi hlundzuka nkama wun'we hikusa hi leswi endlaka u ku u tshama lembe u nga muyanguli loko u vona swa ku a hlundzukile mubabi hi ndlela ya yinene u sungula hi ku n'wi vutisa a wu pfuke njhani wo twa yini hambiloko a bonga kambe wena tsatsiya leswaku va a nga ku bongeli u tiva leswi swi zaka swi n'wi hlundzula a ku byela ha hombe hambi wo heta do straight days a nga ku byelanga miyela a ta ku byela ha hombana leswaku va lexi nga ni hlundzula nkata yive lexi ni lexi ni lexi u nga ha swi phindi u swi endla hikusa na wun'we van'wanyana timhaka ta matelefoni ta ku mexamexa naswonavo kodwa u nga swi hlayanga laha ku va jezi mhaka matelefoni hikusa u yi tsumbula swa ku a bulenyana na manyana muzhuketela u mu pfukela nompodi n'wananga pumbani maendlelo lawo hambi u swi tiva swa ka bule na manyana wena hi nghena hi ndlela yinene kata leswi a ni swi zandzi leswi wa swi endla kambe i swa ni danisa leswi a ni swi zandzi u nga swi endlisi xileswi a yi nga cincanyana maendlelo hikusa mun'wana na murara hambi ni va vhizinyi kolo so pura ku hi wumphunta byaki pura ku tlhaya komba na wena ntan'wu wene u nga fambi na u landza leswi yena yendlisaka swona cinca maendlelo u mu tatsiya ha hombe a ku va mi ta twisisana n'wananga namuntlha u le a wu swi tivi swaku u ta kombela byini lebyi valele kombela byo lebyi hi ku byelaka byona hikusa wena u ti vona swaku a wu phazama maxi u phazamile ntan'wu wene hi wena u fanekeleke ngopfu ku va u ya kombela lebyi valele n'wananga hi xalisima so lexi ni nga ku byelaka xona respectara nkataku loko u vona swa ku a buyina a hlundzukile kumbe a kwatisiwe a jardin kumbe a kwatisiwe ntirhweni u nga heti lembe u za u heta do straight quatre mesi u nga muyanguli kataku a hi swone leswo a hi ta tsatseka ku adeve ya le timhaka ta nyimba okay nyimba ya ha li koho mani swo swo hlundzukela vengi u ha mu hlundzukela loko a ku legarela loko a ku vutisa ku kasi u ta tlhela siku muni hileswaku a vilela wena ku va u ya tibeka hansi ku nkato ni cincile leswi a wu nga ni byela hi swona loko yi li timhaka ta ku kumbe ni nga ku respetara ni ta hamba ni ku respetara loko yi li ku kumbe ni yo khoma telefoni ndzhaku ni tsungula swa minchumu yi holova a ni nga ha ta khoma telefoni ndzhaku ni ta sweka ni ta pasara ni ta u ti beka hansi u ti komba swa ku leswi a nga ku kaxitigara hi swona nkataku ni pelumizi u dya ku cinca ka swona u va u cinca hi ka kunene hi leswi u fanele ku endla swona hi le byivale lebyi u fanele ku va u byi endla ka nkataku ku va ni loko u tlhela u mukaka ya kwako le u ya u ya kandza u kati na wu zulile ti beke hansi hi ntan'wa swinene n'wananga famba mu kombela byivaleni nkataku u nga loko yi li ku veneni yi le ku a yo ku buyisa swa nga swi nge a teke ka miyawu a ku buyisa la kaya la hi wuswake enta n'wi khanela na vapapayi kumbe vamalumi u va byela ku va vhovho kumbe vapapayi kumbe vamani ni tshamile la kaya ni tila yile ni kombela ku va mu ni kombelela byivalelo ka nkatanga ku va ni ta kota ku tlhela va ta mi vitana mukon'wana maxaka ya ku va ta ta tshama na yena la va mu byela leswaku a n'wana le a kombela byivalelo hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi u swi twile n'wananga hi leswi u fanele ku endlisa swona hlanganisa maxaka yaku u va byela ku mine jani ti lahile ni swi vonile ku phaza makwanga ni kombela mu ni vitanela mukon'wana mu ta ni kombela byivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla a vana mina na yena hi leswi u fanele ku endlisa swona a swo u va u swi tshika diverdad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadi u nga kombela opiniyawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kandzaka u kati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya u sungukati ku va u ta kota ku famba khani ma
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi e-e ku ne wena wa nghwanyana inje tateka kumbe te suka nyana tibidzi tizazwi kumbe hi hafungana ya ngondo inje u swi vone swaku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donza papele ndi nakafa inga donzanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vone va tinyungubyisaka hi lonkama va ti yantxa ku pfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbexana hi mapavhawu
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vhani va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byi xa kutani muchati wa kona ni lowa ku zekazeka ngi kumbexana hi wuswa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpumu nga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala futhi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko u dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi inje u le mazito ya ku va na ka fa u ma tsale u tsalela radio kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hleki swona u dondzisa ni va munghana a va xihlayahlaya xa tolo xitexi mi ta matsenga lexi dumbanga kona i swi namuhla weti yimukaka ya wa ku zekezeke ni vana va zazwo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani aku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisan'wa wu se yi tshika kambe wu ha yimela swo swiholo na swo swiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku njhe mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowa mufana mexi ma ha yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola heyi ha ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xikoni wu hlolelaka xona kumbe hi swi mpfula yikalaka yi nga ni kika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala eyi kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a nga hi koni ni va ku tshama la sakeni laha ku n'wana nga yi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi u ta va kuma kwini hi ku sa kokwana le ka WhatsApp ni dyo sungwa ka tiledzi va dyi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi ta kasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dyondzile wu fanela ku va wu cince wu dyondzisani va munghana tipimise i u nga tshama wena wu pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo eya ku tekela ku va u ta ta ma tumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u ta ta n'wi hlekela i swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi byiku ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi ye phatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buya ta ta ku hlayela swa swinene kumbe xana u tshwakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu mu yanguli ke phela wa swi tiva swa ku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na lirhandzu lebyi bya ku hlekelana lebyi a hi swa nchumu nambiloko lomu tliniki yi tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu vona hi tikotiko hambiloko byo va tiko bya ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseki ku va vada
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: na vulavula tinyingi i swixemu u nga ni vana lava u byelaka va munghana leswaku va loya o a hi loko u ye tswala valungu kumbe vana lava u nga tswala hi valungu a hi swi tivi hikusa loko yi a valungu a va loyisani ke kambe yo we loko u ye tswala swo swi landzalandzana leswi ewo awe a wu ti loya wene yo a hina ka wu ti loya na manje kambe bosopa hi kusa leswi u ta ka va siyela swona vana lava va ta ya sizini va ya tlhasa va ku phu mamana a nga hi dyondzisanga nchumu
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hi thoyi nga pheli ya hlola thunga lingana tata
6: Hai, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

xiyise xin'wana na xi na vo xi tshamile xa bula ni vanghani va kona va bula va bula va bula se xi ngu eyi laha ni nga kona ni xikhale ni ni mhaka yi ni hisaka mbilu swi va ngu o i mhaka munhu ngu e a nsati wa mina masikwana lawa a ni modo wa ku loko ni la ku mu khisa a ni kobela ra mali tolweni a ni kobela lesin hi khisi lalin'we se vanghana va kona va ngu o wena swa yantswa ku kobela ra ku se hina a hi kobela ra duzenju.

na nenguile pirisoro wa kona swa ku tlula ni mpimo ayima hiko le phambeni ka kwadro anga ya loya swi tivaka leswi swa ku imbongolo a vele kanwa sekele ka yima kuya ka ku bi ku ku zwe ku ku tititi ku za ku hela xipimo xa ma 15 minuto akusekeleke munhu baba le khaleni ka kona Juanzinho asekele ka yima le yeshe se prisoro

0: kona nge swila ku bala ku wena mbongolo ha swona ange hayi khona presuri ani mbongolo no sekeleka hi ku ku twela usiwana hi leswaku leswi ni ngo cuvuka ni vona leswaku hi wena wexe u nga yima swantswa ku va ni sekeleka ku va ni yima na wena
1: E pe música, o Black Desnovidade.

Hoyo hoyo kana ngono kunwani wa swibongo swa vatsonga. Ukongoma ku kupfuxeta ntumunuku wa hina uya kuma hlweni hi ku lova. Alberto Lange mukombisi wa ngono ku low uya ku mfukeni wa umuneni mugivela hi 22 horas na 30 minutos. Namuntlha hi ta ni xibongo xa ka Khosa. Hi lava ku tiva leswaku va ka Khosa i va mani nakona tiyindlu ta vona hi tini. Kun'we ni maphahlela ya vona. Khosa i xisungeya, i mapandzeni, i mulelemani, i muswazi, i xipitipiti, dzolonga lavanguni, n'wina mi yakeke xinambyanini xa nyamuru wun'we. Wena lipanga lo ceka humu ni role, wena mavonakule, mahlongola n'weti, magelevenze, makula nhloko. Wena mabarule, makula nkonzo, woluma humu hinchila, ema jeke jekine. Wena shiri maridwe, wena manantwa munyu, wena shingunga usiku, matakula tinyungu, lweyi wonyima hinkombe. Wena hunguva, wena lo wotamba alumbeta hunguva nitilo, ako amelitwanga loko lukupaa, mingani nyele. Wena marimbela yindlu hi dzovola ngwenya. Wena nkhovota vanhu. Wena wa ka ntila u landziwi. Wena wa ku tsandza vanguni na vanyombuzi. Wena lowo bava u khalakhasa wena ni mhangani. Wena mudyiwa swidliwani a tlhela tola miri hi ntsilu wa ndzongo. Wena mumu wa tolo. Wena wo yimbula ribye hi xirhendze. Gama lansele, matlhavela ku tshika gama lantima, wena xivumbela urena, wena mangatlo a va hungeli va hungela tuva lexi nga ni utoya. Lwe wo chetela nkanyu hi munyu ni nyuku wakwe, wena mutsemi wa swikhomo, wena ngomungomu, wena nhlanga ya mavele, wena wa nkanyu wo sihalala. Mawo ransisi, wena jambula mumu li hisa linge sesha, wena shihuhuri shadzonga. Hile lia, lio mo, hile lia, li hisa linge sesha, wena Khosa, wena mangatlo, wena koseni Khosa. Mavona sungeya, mpanzeni mulelemani. Nswazi, shipitipiti. Kamino ngonoko yotala, hi tolovela kubula leswaku loko kuni leswikalaka swinga yanga hikona ka xibongo xo karhi. Wa rhambiwa wena muyingiseti u tivaka ntlhamuselo wo karhi kumbe u nga ni mavonelo ya ku hambana mayelana ni xibongo xo karhi. Hikuva nkongometo wa hina i ku va hi pfuxeta ntumbuluko wa hina wu lahlekaku. Hi nga wu tshikeni wu lahleka, a hi wu rhandzeni hikuva i wa hina. Namuntlha hi vulavulile hi xibongo xa ka Khosa, kambe a hi siveli van'wani van'wanati ku va va hi endzela a ku va va ta hi tlhamusela xibongo xo karhi swa mayelano na vona. Hi mirindzile.

0: hlanganisa e muzika lowu nga ni message ya ku fundisa a titombi.
1: Isona.
0: A ku fundisa titombi leswaku a muzika lowu hlamusela swaku wasati u karhi anga u katini. A nga ha tshuka a ku navela a ku gangisa na a nga swi ehleketi swaku loko a ku gangisa na le u katini u ku kirhelela timhaka. A magangisela lewani ya kona. A vavasati va ni magangisela ya ku tala andzeni ka yini ka loko va tlhangana ni wanuka. A ku navela zhaga ma ku endleleni loko wena u nga tikhomi wena u ngu swi tiva swa ku ndoto u nga tikhomi u gamu endleni u endla timhaka.
1: Ku ya nghena ka ndzingu lowo.
0: Ku ya nghena ka ndzingu lowo a ni noko loko a swi tsumbula za hi ni timhakeni. Zha swi fanele swa ku loko vavasati va vanhu va hi gangisa hi swi tiva ku yala.
1: Kambe mayelela a nga va wa ya kona hikusa ku ni ku yala hikuva u byela nuna ku ni ku yala hikuva u n'wi byela yena swaku heyi a ni swi lavi ku ni ku yala hikuva a nkarhi lowu a endleka swilo swa ku kombisa swa ku va ku lava u hambana na yena a ndlela yinene yina ku
0: a ndlela yinene ya kahle liya ku
1: ndlela yinene ku va u nga vangi timhaka kusa swi nga endleka ku va u ku wena u lava u lava ku baleka mhaka leyi kambe hi maendlelo ya wena ku va u nga swi kotanga ku va u yi baleka mhaka leyi u ya vanga timhaka tikulu
0: hi swona ya hi ndlela ya ku va ni u tibaleka timhaka leti i ku va ni loko u swi vona leswaku a ta hi ndlela leyi yo ka yi nga leyi kahle ya ku yi ta ni veki ni endlela timhaka
1: hi swona
0: i ku va ni loko ku mi tlhangana laha ndleleni u cinca ndlela loko a ku landza u cinca ndlela u fambe himbenyana
1: hi swona
0: ku privara swa ku yini swi nga zi swi tlhasa lomu swa ku za swi ku vangela timhaka
1: hi swona hi khensile a ya ku twa laha loko vutisa kunene wa ni gangisa a ni ku lavi kambe ku na rainya.

0: música Rainha Sanguessuga é o seguinte: a música Rainha Sanguessuga e me une message leyo yi hlayaka swa ku wanuna u karhi ne a tirhile loko a tirhile entangu ku ni wasati leyi vavasati lava ku rhandza ku yini a ku swilara a vavanuna hi ndlela leyo wa swi kota ku wasati a ku buyela ta tlhasa a ku teka a ku yisa restaurant u ya gaxtara mali na yena tlha a vitana vanghana va yena swikan'we va ta ku dla mali u kuma swaku wena kaya u ni sati ni vanhu ja hi ndlela leyo a swi laveki swi lava ku yini u hlayisa nsati wa wena u nga pfumeli ku va u xengiwa hi masanguessuga u famba nawo a restaurant
1: vunanga lebyi byi tela ku ta basisa a majaha
0: swi tela ku ta basisa majaha
1: ya vanuna ku va va hambana ni ku va
0: va xengiwa hi titumbi leti ka ti nga langeleni
1: hi swona kambe ku na murhandziwa leyi mu kha ni twisa na swi teki
0: a muzika murhandziwa ma muzika ki i muzika lowu nga endla a featuring ni muchembenyani wa makwavu kalibrador.

0: musika murhandziwa wo khuluma leswaku murhandziwa wa mbilu yanga na swi vona a wu tsaki kati i xini xi ku hetaka wene a wu ni byeli murhandziwa i xini ni nga ku onhela swona mina hi ku loko a sati wa mina ni mu lava ni mu kumi endlawu a xingiwa hi yini a musika wu hlaya swaku a sati wa mina loko ni mu lava a ni mu kumi a xingiwa hi yini a xingiwa madiskoteka wa mu swenga hi yini hi makari ni diporu ku wa mu komba swilo leswinyingi swo ka swi nga yi laha ndleleni
1: hi swona a vunanga lebyi telaka ta kombisa ku karhateka ka wanuna wo karhi lweyi a nsati se a kalaka a nga ha mu kumi kusuhi na yena
0: hi swona leswi a xingiwa hi majaha wa mu beta a madiskoteka va mu xavela masavana ndzi dyondzisa leswo
1: ya kuma kambe ku na muronga
0: muronga muronga ema muzika ki i muzika lowu u tlhamusaka swaku loko u chatili loko u chatili sati nda ku byele mina for example nda ku komprare mina for example ni kumeka masinga inyembane ntawu mutswali ku ni leswaku loko u kula la mutini a ku byela leswaku epawu hi kombela leswaku loko ku tlasa nkarhi wa ku u chata u nga chati wa sati wa doropeni ku lava ku u boye u ku yini u ta chata haleni kaya ja u kuma swaku hambiloko mutswali a ku byela leswaku u nga chati wa sati wa doropeni u nga va kahle uye u ta chata haleni kaya loko ambilu ya mina yi langile a wa sati lweyi ni nga mu kuma doropeni teki ni mu chatela ku na ku a musika lowu wu dyondzisa leswo swa ku mutswali wa swi yalela ku a wanuna a n'wana a chata a wasati wa ku mu chata doropeni teka vuya ta mu chatela haleni kaya ku a wasati va leni kaya va swi tiva ku rima ento va doropeni a va swi tivi i khani mambu tlhamisela leswo
1: hi swona ya kuma

0: munika tiro munhu zva mupfunile kan mama
1: isona marito gamo ngopfu antsatsiyo ka lavantswa lava vana velako ku vangenela ndzima la uchayi hi huwa yako marito ngo vasiyela ka wona
0: marito lawa ni nga ta masiyaka ka lava vana velako ku nghena ka ndzimani ya uchayi ekuvani alwe anga ni masonyi ya kuvana swikota kuvana himbelela anga tsiki ku himbelela preke ya ku himbelela inyiku ya xikwembu ya unwana na munwana Então vanga swikota ku vani va imbelele va khive be focado ka leswi vanga va swikota swa ku swona leswi va julaka swona. Ba be focado hi ku imbelela ku right. I tavuya manje loko anyiku ili ya wena akuna kumku u ta switsika jani va khongela swa ku epa. Ava ti kahla va imbeleli ni va navela swa ku vani va khasa kule na vona. Ka leswi va nga ta swipimisaka loko va ta nga va nghenile endzeni ka ku imbelela eka ma.
1: Intima ka lavantswa lava va fanele ku va yimbelela swilo swa kona
0: ama message va nga ta fanele ku va ma khipa a lavantswa va nga khipi ama message ya ku ka mangali na size tiki va khipa ama message ya ku va ni ma edukara kwa edukasan hi swona swilo swa kahle leswi tsundzisaka ni vana lava hi tswaleke ni tingoma ti ke va humesa tingoma leta ku ni lava nga heveleka loko va ti yingiseta va ti tsakela ra ku va ni leswi swi ta kulisa swi andzisa yena kultura bya hina bya vuyimbeleli
1: i can see le mwintseto ku rhandzeka eke metakola nongoloko wa hina wa namuntlha loko a ni ta ma hlayisa masiku ma landzelaka ya ta tlhela ku tela ni yin'wani nqambi kola a imisori provincial di maputo ndzeni ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa David Ntiman yena a lulamiseke nongoloko lowu a tlhela wu kombisa kasi murhambi wa hina ka vusiku bya namuntlha a ve King Zivas
2: vunanga ni tinqambi letintshwa
3: nongoloko wa imisori provincial di maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu un'wana ni un'wana hi 22:10
2: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina

0: anjangwini hi kuge hi bula inga vanwe
1: akulo samo ingisetwa ku randzeka wa emsori provincial de Maputo wa radio Msambiki hi tlhela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko nwana wa vutsutsumeli lo vulavulaka hi nxanisa hi hanyiweke hi mindyangu yi taleliweke hi mati ni ndhambi ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Nongonoko lo u ya mpfhukeni hi wavumbirhi hi 5:15 u phinda hi wavumune hi 22:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxi xa emisori provincial de Maputo wa radio Mosambiki. Ku fambeni ka nongonoko lowu hi ta kombisa swifuva ni mahanyela ya vayaki tiku leswi va swi endleke a kwa va huma ka swikarhato leswi swa ku taleliwa hi mati swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humela timhangu ta ntumbuluku ku fana ni leswi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona hi ta kombisa mavonelo ya mindyangu mayelana ni leswi yi dyondzeke swona hikwala ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va mhaka ya kutani yi nga ha xanisi ku tlula mpimo. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile swifuva swa vatshami va ka Makaneta leswi va swi endlaka ka masiku lawa a ku va yisa mahlweni vutomi ndzhaku ka ku va taleliwile hi mati ni ndhambi emindyangwini ya vona. Nyamuntla hi ta humelelisa leswi hanyiweke hi vayaki tiku va le ka Mbuva wun'we ka muganga wa Lokaldadi la ka Makaneta xifundza xa Marakweni lava nga ta hi tshandzela ta nxanisa leyi va hlanganeke na yona hikwala ka ku taleliwa hi mati ni ndhambi. Mpangalatiwa hi Monica Novel ka vubindzuli ni vukombisi bya nongonoko lowu na Afonso Maguli ka vukhandlisi ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene. Muyingiseti wa ku rhandzeka hakunene minkama yi cincile leswi vonekaka ka masiku hi nga ka wona swa hlamalisa. Hi nga veka xikombiso se hi le ka vuxika kambe loko hi swi vonisisa i nge ku ni ku hambana ni leswi nga humelela malembe ndzhaku. Loko lixa ka titimela kambe hi ku famba ka siku ku ni mumu lowa ku i nge ho va ka malanga. Hinkwaswo leswi hi swikombiso swa leswaku ku ni ku cinca ka xa nchumu mahanyeleni ya hina. Hikolaho muyingiseti wa ku rhandzeka hi banana ndleve a ku va hi tilumukela hi tivhikela hi tivonela ka timhangu ta ntumbuluku hikuva tolo a nga vuyi. Masiku ndzhaku hi endzele Lokaldadi la ka Makaneta xifundza xa Marakweni ku ya vona hi kusuhi nxanisa ya hanyiwaka hi vatshami va muganga lowuya wa tiko. Ka Makaneta handle ka ku va hi endzele muganga Ntsindza hi kumekile mugangeni wa ka Mbuva wun'we ka tindhawu taliweke hi mati ni ndhambi ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Vatshami va ka Mbuva a va ni torha likulu la ku vula xo karhi hikwala ka nxanisa ya ku taleliwa hi mati ni ndhambi va hlanganeke na yona. Hikwalaho ku fika ka hina mugangeni lowuya a ve hoyohoyo ni ntsako wukulu ka vana va ka Mbuva. Tanihi ku vula ka vatshami va ka Mbuva, nxanisa yi ve yikulu swinene yi hanyiweke ka tin'hweti ta ku sangula ka lembe hi nga ka lona hikwala ka ku taleliwa hi mati ni ndhambi. Vayingiseti va hina loko va hi rungulela ta nxanisa leyi va vule leswaku ndhambi ya kutani a va nga nga yi vona mugangeni wa vona. Va veke xikombiso hi ndhambi ya 2000 na va vula leswaku leya nyan'waka yi tlule mpimo. Leswi hi tsusumetaka a ku va hi vula leswaku muyingiseti wa ku rhandzeka hakunene ku tivonela i kukulu swinene. A hi tibasopiseni. Hikwalaho ka matshamela lawa ndlala yikulu la ka ku a va swi tivi leswi va fanelaka ku hanyisa xiswona hikuva ku ta fika swoswi mati ma ha talile lowu masin'wini. Loko hi fikile ka Mbuva hi navele ku tiva leswi vayaki tiko va swi endleke a ku va va huma va kuma ku lamuleliwa ka nxanisa leyi ya ku taleliwa hi mati. Hi ku landza hi ta yingisa marito ya vatshami va le ka Mbuva lava nga ta sungula hi ku hi byela a mavito ya vona na isungula hi murhangelini
2: Fernando João Mazaya, secretário do bairro de Mbuva.
3: Papai Mazaya, hinga hi bulanyana kutsongo hi vulavula hi kola ka xanisa leyi mu veke na yona lomu ka Mbuva hi ntshimantshima kasi swini swi humeleleke mu swi tivisi ku yini leswaku se hataleliwa lomu ka Mbuva
2: hi swi twile porque loko mati mata ma sungula hi pati bya manyisa loko ma za ma tlhasa manyisa hi tekela ku swi tiva leswaku a mati na hinelani marakweni ni migangeni yezu ma hi hlasela la ka Mbuva makaneta hobyana machinana a mati lawa ja ha ma vona leswaku ma kona kutani ku sungula ka swoleswo hi sungula ku va hi banana ndleve a ku va hi tivisana leswaku hi va ni ku tivonela a ku va hi lavisa leswaku hi leswi mabuyaka hi ta tsutsumela kwihi a hi ku sungula manje a mati lawa ma hi superendere ngopfu hi ndlela ya leswaku ntshaku ka malembe tindhambi a ti li kona manje ti nga tlhasi a mimitini hi ku tala ka yona kutani hi va hi nga tsutsumeli ku ya kule kambe leswi endli leswaku hi suka hi ntalo wa hina hi tlhandukela hala a hi zanga hi ya mara kwini kumbe kwini kambe hi le kolomu ka Mbuva kambe na hi chapela ka mimbangu mimbenyana hi lomu hi nga ha kumekela kona
3: u vula leswaku a mati ma mikume hi xichuketa hikuva hi ntalo wa matolovele ku va matala lomu mintini lomu se lawa ma ya u nghenisa ku yini a mo suka hi hansi a mota eka miganga yin'wana swi ma hi siku yini
2: a mati lawa a man'wana a ma duvuka ya hansi a man'wana a ma duvuka ya hansi na ku ni lawa ma taka ma nghene hi timbangu tibitri a man'wanyani ma nghene hi museli lowu nga pfuliwa ekhaleni ka wukulunyi na va encela leswaku para va hamba marigadiyo ha wone va pfula wa museli wo ya nghena na ndzeni manje hi ku famba ka tindhambi ta ntshaku va swi jule leswaku na va nga pfala va kuma leswaku a va ha swi kotanga ku pfala a te namuntlha leswi loko ma ha buya ma sungula ku va ma nghena ha kone a mikama leyi a ma ya jika hi mbangu luwa wa makaneta hala ma tlhela ma ta halini swoswi ma buya ya hala ma tlhela ma buya ya hala ma tata divana kutani ma endle leswaku mati lawa ma hi kulela la mugangeni wa ka Mbuva entawu loko ma endlise swoleswo na mbenyani na ma duka yahansi prisimbalimente khola hi nga kone laha a man'wanyana ma nga si buya hi ku buya jampfi ma huma hi nonge mo bila kutani ku kota vito bya ka bila maxi ma gama ma ya ndlalaka ma tlhangana ni lama taka kutani swoleswo swi hence leswaku vhela hi zhuzela hala henhla hala ka miti ya vavindzamani lava va nga hala gangeni entawu hi lomu va nga hi yamukelela kona vambenyani hi kolaka ku vona leswaku mbangu lowu siguru ntawu hi tsutsumele kona
3: ha tlhela ka xivutiso xa ku sungula hi vule leswaku lani hi la ku kola mavonelo ya wun'wana ni wun'wana vatshami va lomu ka Mbuva a ku va va hi byela leswi swi humeleleke lixile mama a vito
4: Olinda Alfred Cos
3: mama na Olinda loko hi tlhela ka xivutiso xa ku sungula u swi vone njhani mati lomu ka Mbuva ma nghenise kwini
4: mati hi swi twile loko na wona ma ha sungula ku tala ka matiko lama nga hantla ma sungula kona ka mathinani se va hi byela va hi fonela va ku se mati ma ngheni se hi vhela hi li preparadi ku tshamela ku va hi ta vona swaku hi ma vona ma famba njhani ku fana ni leswi hi nga ma vonisa swona hi doximile ja vhela mati ma ti ta tlhasa mati loko ma ngheni ma ngheni evusikwini loko ma ngheni evusikwini hi va hi pfuka hi ya hlambelela lava ja impfuki ma va nghenele hi ntamu hi va pfunela ku zhuzela michumu va veka gangeni kasi na hinawu loko hi ya hi ya vuya mati ta nghena kusa a mati a mali makulu ma fana ngani ya doximile a mali makulu ja hi tsutsumile ka mimiti yezu hi ya kumeka gangeni lava nga ya ka gangeni va ya hi yamukela hi va hi tshama hi kuma ku pfuneka hi le kona loko mati a va ma tlhelile hi buyile maxi matele ya wona a ma ta na ma tsutsuma na man'wani na ma duvuka hi hansi na man'wani ma tsutsuma loko ma tlhasa la man'wani ja ma duvuka halani fereni ja hi kota ku va ja hi rhurhela swo swi nga rhurhela hi vhela hi hlambelela ku ya a gangeni
3: wo ma nghena lawolawo ya mati mukhanga mu swi vona ka tindhambi tin'wani kumbe swo sungula ku va swi kutana
4: nad swa swoswi ma nga nghenisa xiswona ho sungula ku swi vona hi doximile ma nghenile propi ya mina mutini ka mina mina a ni tsutsumanga hi doximile mazinyamuntlha ka lawa ya swoswi ni tsutsumile ni ya tshama nhoveni ku a yindlu a yi talelile ni muti wa mi a wu talelile a vo phasa tihlampi la ndzeni ka muti wa mina na mina ni le gangeni
1: mamana ke lixile a vito
5: Cecilia Armando Mfumo
1: wena u swi vonise ku yini
5: a ndhambi yi hi suprenderile minchumu yinyingi yi honekelile nambe maxamba hina xa ku va hi hamba xona ku tlhasani namuntlha ni leswi anyaka swa honekelile ni kolomo makaya swa honekelile ku swin'wana ni swin'wanyana hi kalaka hi nga humeselanga swi sale swi honeka hi mati
1: se a mi swi kotanga ku va mi swi humesa hikwalaho ka kuma ngheni hi xihatla i ntwini swi nga hi humelela kumbe mi pfumala sokoro
5: a sokoro hi byi pfumalile hi byi pfumali sokoro hinkwayo ku va hi rhwalela hi switsongoswitsongo na hi famba hi kombela lomu ku va ka na ku tlakukile mara hi ganya ku va hi ya kombela kona ku va hi ganya ku khinisa kona
1: inkomu swinene hina vamamana haleno ni vapapayi lava hi bulaka na vona mayelano ni mhaka leyi ya ndhambi leyi xaniseke emugangeni lowu wa ka mbuva exifundzeni xa Marakwene loko lidadila ka Makaneta vamamana va hi tshandzela leswaku kasi mati ma nghenise ku yini ave nxanisa yikulu hini mamana mun'wanyani mama hi kombela vito
6: Regina Xavier Magaya
1: na mamana Magaya hi nga hi bulela kutsongo n'wina lomu ka mbuva mi swi vonise ku yini manghenela ya mati
6: hi swi vonise ku karhateka kambe hikuva hi handle hi swi twa hi swi twile hikuva loko mantimana a ngheneliwile hi swi twile leswaku mantimana xa ku talile mantimana pra hina a ka ha le kule hi vhela hi swi vona swa ku laha na hini nge he salivhari so puti hi tata kuma hi mati hi pfana hi swi vona swa ku vhala pena nghena tinkwini hi ruma ra xi fanekelaka a ku talele a ku sala ka swa muti u nge swi koti ku swi kota hinkwaswo maxi hi zamile ku va hi rhwalela suselela hi ya beka ehenhla ka vavoni ramani lava va nga henhla hi va hi ya kumeka kona hi tshama kona hi unido hi sweka tinhlembe to tin'we hi da swin'we hi ekela swin'we a hi zanga hi tiva ni mikhuhlwana lexi hi nga xi khensa ku sa hi zanga hi va ni ku nyaka pfala hi mavabyi mavabyi ma dye ku hi nghenela na xa mati kutani ma masona ku tlhela hi kumeka ku a vatsongwana van'wani va vabya a va tsutsumela xipiritana kuma swa ku xipiritana a ku na mihi ku sa a ku na vadoktoro para va hi vonela lahaya kusuhi lahaya va zame swo swi va nga zama byona va za va kota ku va tlhantlheka tindzini leto a ti va komile kambe ha hi mati one ma vonile a dojimile a nga va nga nchumu leya namuntlha leyi ha hi vonile a tiyingu leti a ti a mati ma nghena hi majanela laha para ku famba laha ku famba boti la a va yi teka maboti ya le lwandle va tiku para va boka kota ku va va weta la lava va nga yala ku va va handla va dya kusuka venja ku ha tekiwa hi maboti hala ka miti leyi ya nyana la xikolosoni xikola la lani u nga hi tsemakanya loko u dya u tsemakanya a mfa la wola hi nga konela mati ma vaye vakulu ya dojimile a vanga ya nchumu
1: leswi ma tshamela ngi mbangu wa xipfuni vona xipfuni xinene hambi movha loko hi fika la wu endla ngi wa chufela se a ma tshamela ya ku va a mati ma tshama tala hi ndlela leyo
6: mamana a mati lawa a mali makulu hi futhi mati lawa a mali manyingi kusa mati lawa ma duvuka a nge ya ku famba ma ku i a ma duvuka le ma duvuka le ma buya ma tata patrana ja mali makulu mati mamana a xipfunya nchumu lexi a nga ha xivoni xipfunya lexi nambi hi ku kandzetela la a ku n'wana mpfunga yimi a wo nyuvela a matema le makulu
7: Gloria Julian Chivanza
8: mamana
7: Gloria Julian
8: mamana Gloria na wena kumekile ka yima yima le ya mfula
7: mina mamana ni kumekeke ngopfu ku kota muyimeli wa tiko shepherd quarter round bayo
8: muzhangeli u swiko tsiku yini ku veni u khwavela xithungu xa muganga lolo swa ku xisuka
7: kan mambo mina swi nika zwatelile ku kotisa muyimeli vhela maxi zame ndlela ya ku zani swi kota ku va hinkwavo lahambela va vateki va tshikisela va yala ku huma ndzeni ka mati a xikwembu xi endle ndlela leswaku va za va ni twisisa na ku va ni tlhantuka na vona ka mbangu lomu hi mpfiki hi kombeli ku va hi tshama kona hi tlhela hi khensa ngopfu lava va nga swi kota ku va va dya mimbangu va yaka ka mbangu wa le henhla va va vhela va nga tshami a vese buya va tata tshama maxi loko va vone swaku hi dumeliwile hi kombela le ka vona va pfumelile ku hi tola wusiwana va hi pfulela swipfalo ku va hi nghena hi hlayiseka tindlwini ta ka kwavo kambe lexi xi nga kumeka kutani xi yenca nge xo hi xikuvalisa a va hi kholaka ku kombela ka mfumo wa ka kwezo sa a mfumo a wu swi kotanga ku hi tsutsumela hini va ka mbuva na hi lexi kazi ka mati ya makulu ngopfu swinene ya ku a hi ngingi ma vona kusukela loko hi byaliwile hi kombelile ku va va hi pfuna nambe hi mati ya kunwaku sa ele nkama wa mumu maxi mati a hi nga makumi hi kombela leswaku va nga hi pfuna hi swakudya maxi a hi zanga hi swi vonile hi kombela ku va hi nga pfuniwa hi boti ku va kumbe hi nga kota ku wela na hini hi ya vhila ka swimalana sweswi tsin'we hi nga na swona hi nga ya hamba xa wukazi kambe swi tsandza swoleswo swi va tsandza ku va hi pfuna hi swona swoleswo kutani hi thangana ni swikazato hi kombela leswaku hi nga pfuniwa va Saudi a ndlela yi kumekanga kambe gama hi tlhela hi khensa xikazi ka tiko ku se hi va ni papa yi mun'we lweyi i nga yena a swi kotaka ku va a hi tsutsumela loko hi thangana ni swikazato na dambudzeli vusiku lweyi a tizelaka a tlhelobya xipiritana hi yena a swi koteki ku va loko hi tlhasa a hi pfuna a mavabyi ma kota ma hangalaka
8: a loko khalela hi mavabyi mamana hi wani mavabyi lawa ma tekisela ku ve ni ma mikuma kolomo a mi li kona mi luvela
7: loma hi li kona hi luvelile a hi kazatiwa ngopfu hi diareya a diareya liya yo endla ku vhela munhu yo mahamba diareya ya machina a nga buyeleli eli diareya ntsena liya yi va kazata xa kutani swi hi kazata xa ku hi nga endla yini zamile ku va hi nga tlatekela a mati ya ku hisa hi chela munyu hi va nika kambe swi hlwele swinene pura va za va kota ku va ri ku perara majhi kola ka papaya a le kusuhi a swi kotile ku va a hi pfuna swone hi za hi wololoka hi za hi kota ku va hi huma vhela a lombangoni leyi mfika hi tshameka yona
8: u khanele ku va ku ni lava kutani a va yala ku ve ni va suka kambeni lowu mi tsumbuleke leswaku mo taleliwa va va yala hikwalaho ka yini
7: a va yalisiwa hileswaku va ku hine a ku yingisama ku tala mati lomu ka hine lomu laha hi nga tshama kona hi nga ngi vona ndhambini ku sanambi ya doximili yi khalutile maxi laha hi nga kona a yi zanga yi tlhasile kutani yini hikuva hi swi vona swaku phela tindlela ta pfaleka hi lwa swinene ku va hi va sindzisa ku va va za va huma a ku va va tlhantukela henhla ku se hi swi vone leswaku hi ku famba ka minkama swi ta hi kazata ku va hi ta kuma xa ku va hi ta va teka ka mimbangu leyi a va le ka yona kambe va ze va hi twisisa va za va huma va famba ndlela ya ku za va hi twisisa hi yence yini yini hi ya nghena ndlwini ya munhu yelweyo hi teka leswi xaka kwake swi nga kona endlwini hi mu tlhantukisela henhla kutani xa hi gamba hi buya xa ku tatani tata tshama na yena hi vulavurisana na yena a za a swi twisisa a tlhantuka a kuma minchumu yake hala hi tshame kona kani mama
8: kambe a mu mususisa ku yini hikwalaka ka mati a ma talile ke
7: a mati a ma talile maxi empfi ya ha guvunga na hi gama hi makatla a hi swi kota ku guvunga hi va yela laha mfiki va ha salile
1: marito ya vatshami va muganga wa ka mbuva loko va hi rungulela ta nxanisa va hi hanyeke hikwalaka ku taleliwa hi mati ni ndhambi a local dadi la ka makaneta xifundza xa marakweni xifundzankulu maputu ka nongonoko lowu taka hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa leswi vatshami va ka mbuva va swi endleke a kwa va kuma ku lamuleliwa ka mhangu leyi ya ntumbuluko kambe na va ya mahlweni hi ku kombela nseketelo hikuva ndhambi leyi yi teke hinkwaswo muyingiseti wa ku rhandzeka nyamuntlha swa ringana hi navela leswaku nongonoko wa hina wu ta va ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu nsalisiwa hi Monica Novela a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule ku je ku engeta
0: anjangwini hi ku ge hi bula hi nga van'we
9: Radio Mosambique, Maputo.
10: 23 horas na 1 minuto ati kwenengwadra Mosambique vakuzvandzaika munzvukulwa shakata vauwa mutlano mintirho mitaka sungula hi 4:55 minuti in nacional 5 horas ata munzvukulwa ya mixu hi 5 horas na 40 minuti va matimu ya siku 6 horas jornal da manhã 9 horas matsungula xifundzankulu Maputo 10 horas matsungula tava interessante internacional 11 horas itava no jornal de Maputo em cama 12 horas e 30 minutos, chegando no jornal da tarde. 13 horas e estava nem clicar em Maputo. 14 horas, mas não clicar nem 14 horas e 20 minutos, não no Coansat. E 15 horas de telecom, mas não gula. Mão na Majungula estava a 16 horas na Malias Funjan, com Maputo. Cotan 16 horas e 15 minutos, levantava a Nigito. E 17 horas e estava nem. Majungula ia a Chifunjan, com Maputo. 18 horas e vani Clavotelo Majungula. 19 horas e tava no matimu ya siku, 19 horas na 30 minutos e vani jornal da noite e interjeição na internacional. 20 horas já tava tami entlangu ya kutisa mir e 20 horas na 30 minutos e vani uavuntlano no siku, 21 horas ma jungla ya siku, 21 horas na 10 minutos e vani ngunako shitiku sha dzungene mintijione mi tafamba kuya tlasa meia noite. Namhlake loko hita ningana kansimbi ya 23 horas na 30 minutos itavam e kuleketamente riejo nia antena nacional a kuvahiam kubisa último jornal inkama sosi wakvam e tegetavunanga unanga libzi talila hleke kone bzi takai kumisa halaya kansimbia 23 horas na 30 minutos.